0: Podcast Raggio Magazine
1: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Raggio Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
5: Sa entertainment scene, updated ka ba?
0: Swak na budget recipes,
5: light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
12: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
13: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
12: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
13: sa Radyo Magazine.
12: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
13: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Good morning, isang maganda malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang morning. It's a bright and sunny morning. Ano? Talagang napakaganda ng umaga natin ngayon. Samantala, kasama rin natin sa Master Control. Aalalayan tayo sa loob ng isang oras, Miss Marisol Malimban. Isang oras, atin natin ang mga bagong kaalaman, mga segmento na chak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating lessons of the day, ang ating kwentuhan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may mga nais kayo ipagbigay alam, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com. And also, ano, kung walang radyo sa bahay, aba, hindi excuse yan. Pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamamagitan ng mobile app natin. Available sa Google Play Store and Apple Store. Wala kayong babayaran basta meron lang kayong internet connection. I-download na ang PBS Receiver. Again, PBS Receiver. Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
2: Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
19: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
23: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
24: 66 impormasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
25: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
22: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
28: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
27: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
26: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Nagbabalik dito pa rin sa School on the Air. At sabi ko naman sa inyo kanina, meron tayong special guest today. At hindi lamang nag-iisa si Teacher Cha, dahil meron akong ipapakilala sa inyo ngayong umagang ito. Siya ay isang children's book author. At natutuwa ko dahil napapadalas ano yung pagtanggap ng imbitasyon natin sa mga gustong magbahagi ng kwentong pambata. Dahil araw-araw yung segmento natin ng kwentong pambata, nakakatuwa na dito ngayon sa School on the Air yung mismo mga author na yung nagbabahagi ng kanilang sariling kwento. Ngayon makikilala natin Si Mr. Bimbo Papasin, siya ay isang simpleng kwentista. Nagsimula siya magsulat ng mga kwentong pambata noong unang bahagi ng 2000 dahil hindi niya kayang labanan ang magic ano, ng isang magandang kwento at yung saya ng mga batang natatawa, namamangha at kung minsan ay nagtatanong ng malalalim na tanong. Ang kanyang unang aklat at ang kanyang unang aklat at muling gumiti si Haring Araw ay na-publish noong taong 2008. Sinundan ito ng libro na ang pamagat ay Ang Batang Nangarap ng Kapayapaan, Ang Munting Anghel at Grandpa 3 na nanalo ng Catholic Mass Media Awards noong taong 2010, 2011 at 2012 bilang Best Short Story for Children. So kaya naman, isang karangalan, sabay-sabay nating batiin ang isang magandang umaga, Mr. Bimbo Papasin. Mr. Bimbo, sir, welcome sa amin dito sa School on the Air.
0: Magandang umaga po sa inyo, Teacher Cha, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng inyong programa.
14: Maraming
0: pangalan.
14: Yes, so pares pa kami nakapink ni Sir Bimbo ngayon. Ano? Hindi kami nag-usap. Talagang nag-twinning lang kami ngayon ni Mr. Bimbo. Sir, eto no, nakakatuwa po na malaman yung ilan sa mga libro na na-publish nyo na at tinitingnan ko na rin yung ilan sa mga samples ng books ninyo. Kailan ba nagsimula na magsulat kayo ng kwento tungkol sa mga librong pambata? Kailan nag-start yung passion ninyo tungkol dito, sir?
0: Nung ano pa po, baby pa po yung anak ko, no? Siguro mga 6-7 years old. Mm-hmm. Mahilig kasi siya magpa-storytell.
14: Yes.
0: Pag matulog.
14: Mm-hmm.
0: So, kahit bata po ako, mahilig talaga ako magbasa ng mga libro kasi ako po yung bunso sa magkakapatid na ano. So, marami po akong kapatid na mas nakatatanda.
14: Mm-hmm.
0: Marami sa libro sa bahay. So, marami kaming librong available.
14: Mm-hmm.
0: Yun, nagbabasa-basa po ako noon. Kaya tapos nung nagkaroon po ako ng anak, so yun nga po, yung anak ko si Alonzo,
14: yes.
0: Mahilig magpa-storytell sa bago matulog. Tapos eventually naubusan ako ng ikakwento sa kanya. So sabi ko, bakit kaya hindi ako magsulat ng sarili kong kwento?
14: Mm-hmm.
0: Yung naging simula nun.
14: Mm-hmm. Kumbaga talagang from your personal experience niyo ho pala, Mr. Bimbo, ano, na syempre, at very relatable yan sa mga magulang kasi yung mga bata talaga, every time na lang bago matulog, mommy, daddy, bedtime story, at tama kayo, minsan nakakaubos talaga ng kwento. Wala ka na halos may kwento sa mga bata. And doon nagsimula yung passion ninyo para gumawa ng mga children's book na ngayon ay talaga naman tinatangkilik na ng mga bata. Samantala, Sir Bimbo, no, paano nyo naman sinusulat yung mga librong pambata? Ano yung inyong mga konsiderasyon? Like sa paggawa ng character, paggawa ng storyline? Go ahead po.
0: Sa akin kasi parang naglaan muna po ako. Bumubupo muna ako ng parang short outline kung paano yung mga character ko, yung setting niya, kung saan po ba siya mangyayari, yung mga eksena. Kunyari, sa probinsya po ba or sa urban area, ganun. Eh, tapos meron din po akong isang kwento about sa space.
14: Mm.
0: Yung libro. So, yun, gumagawa po muna akong outline. Tapos, from there, yung idea na ipinanganak ko sa aking sa isip ko po, yun, doon na po sisimula po yun, gano'n. Tapos,
14: go ahead
0: based
14: po.
0: Based din po sa mga personal experience ko, mula nung pagkabata ako hanggang magkaroon ko ako ng pamilya, gano'n.
14: Mm-hmm. At, yung ilan sa mga book authors din na Sir Bimbo, no, na nakasama namin dito sa School on the Air, ganun din sila, no, yung parang from their personal experience, isinusulat nila, tapos gumagawa na lang syempre sila ng mga character na mas engaging para doon sa mga batang mambabasa. Yun talaga, no, kaya napakagaling ng isang writer, isang storyteller kasi nagagawa mong ibahagi ano yung kwento ng buhay mo na kung saan makaka-relate din yung ibang tao lalo na yung mga bata. Samantala, Sir Bimbo, no, matanong na lang din natin, ano yung mga libro na inyong naisulat na yung mga libro na sinimulan yung isulat nung kung hindi ako nagkakamali, 2000s po kayo nag-start na magsulat, ano ho? At alin doon yung pinakamalapit sa inyo? Pinakatumatatak sa inyo hanggang ngayon?
0: Nagsimula ako noong 2008 hanggang ngayon po.
14: Mm-mm.
0: Pero ang pinaka actually, lahat kasi sila yung parang

0: nagko-cover dun sa lugar. Na napunta po kami sa isang evacuation center ng mga kapatid nating Muslim.
1: Tapos
0: dun yung dun ko po nakita yung kalunos-lunos yung nagsisiksikan sila, mainit. Tapos syempre na-display sila, walang pasok. Kaya kumbaga parang medyo naantig yung damdamin ko nun. Kaya dun po napanganak yung idea ng batang nangarap ng kapayapaan. Kasi alam naman natin yung conflict sa Mindanao, di ba pa?
1: Yes. And also up to today, ano, eh talagang namang nag-re-reflect pa din yung based nga po dun sa title ng inyong kwento, ang batang nangangarap. Eh ngayon, ang dami pa rin talaga ng mga bata na nangangailangan ng suporta, no? Kumbaga, for sure, eh, pag nabasa nila yung libro ninyo, eh mas ma-inspire sila, mas mamomotivate sila na mag-pursue, ano, ng kanilang pag-aaral at ng kanilang pag-abot sa kanilang pangarap. Samantala, Sir Bimbo, alam naman natin na hindi lahat ng mga bata mahilig magbasa. Di ba po yung mga bata ngayon, they tend to play online games, cellphone, computer, at talaga minsan nane-neglect nila yung pagbabasa. Kung meron kayo maipapayo based on your experience as a writer para mahikayat yung mga bata na magbasa, go ahead po.
0: Siguro bilang isang magulang, dapat magsimula din sa magulang. Kumbaga parang i-introduce natin sa mga bata yung passion for reading. Makita natin sa kanila na huwag natin silang i-preach.
1: Yes.
0: I-introduce natin sa kanila na yung joys of learning, of reading. Kasi sa pagbabasa, nung bata po ako, dun po, parang yun ang solace ko eh. Dun ko nakikita yung peace of mind, parang gano'n.
1: Yes.
0: Tsaka, kumbaga, yung ano, yung isip mo, maraming may explore na lugar, sabi nga. Cliche man, pero totoo po yun eh.
1: Kumbaga yung mga lugar na hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo pagka nagbasa ka. And that's very true, ano. At Sir Bimbo, makita ko lang kasi dito sa screen natin yung mga photos, parang may mga book fair din kayong pinupuntahan. Tama po ba? May mga nasasalihan na rin kayong mga book fairs?
0: Opo. Recently po kasi nag-launch ako ng ilang libro ko ng pambata. Nakasama po yung books ko dyan sa Manila International Book Fair tsaka yung sa Philippine Book Fest po.
1: Ayun. Ang School on the Air po, ang buong team ng Radyo Magazine ay kalahok din po dun sa book fair na yun na ginanap po sa Mega Trade Hall. Sayang hindi natin nakita si Sir Bimbo, nandun pala siya. Pero nakakatuwa na mas nasusuportahan ano, yung mga local authors natin para mas makilala pa ng mga bata yung kanilang mga libro. Samantala, ayun, payo sa mga bata para mas mahikayat pa sila magbasa. How about naman, Sir Bimbo, doon sa mga aspiring na children's book author din? Katulad na lang ng mga bata o kaya even yung mga adult na gusto nila magsulat ng librong pambata, ano po yung mga tips at ano yung pwede nyo ipayo sa kanila?
0: Sa akin po, based on my own experience, maging ano, very observant ka sa paligid. Kasi sa akin yung mga ideas ng libro kong naisulat, base lang din sa, malikot kasi yung mata ko pag kunya nasa isang lugar ako.
1: Yes.
0: Hindi lang yung kung ano yung nasa surface. Mag-dive deeper ka dun sa kung ano ba yung pwedeng maipanganak na kwento. At saka huwag mong pipilitin din.
1: Yung
0: ideas na yun, it will flow naturally. Tapos sulat lang sulat, wala pong masamang ano, kahit mali yung grammar mo kasi sa dulo naman pwede mo nang i-edit yung kung ano may sinulat mo eh.
1: Dun,
0: kasi pag bayaan mo mag-flow muna yung ideas from your sa utak mo,
1: yes,
0: sa puso, ganun. Tapos ipabasa mo sa mga kaibigan mo, sa kapamilya mo, ipakritik. Tapos saka mo malalaman kung feasible ba na maging kwento siya. Tsaka ang goal mo naman dun is makapag-share ng iyong story. Hindi naman mag-manalo ka agad ng award.
1: Totoo yan, ano? Yung recognition, it will follow, ano? Basta passionate ka sa ginagawa mo. At yun yung isa siguro sa mga natutunan ni Sir Bimbo sa kanyang journey sa pagiging isang book author. Samantala, Sir Bimbo, meron ba kayong mga nakakatuwang mga experience, ano? Kapag kami mga bata kayo na-encounter, tapos na

0: basa na nila yung inyong libro, ano yung pinaka-memorable dun na, sir, bilang isang children's book author?
1: Sabi nila, bakit ganun yung title ng bagong ano, book, Kuya Bimbo? Ito po kasi,
0: ah, Kuya Bimbo ang tawag nila sa'yo. Ayan, oo nga. Yan yung mga tanong nila.
1: Physical daw, makulit. Yeah. Kakaiba.
0: Pero kasi kapag ka ganun, kumbaga sa kanta, mas catchy yung beat, mas catchy yung song, di ba? Kapag ka ganyan na very fun yung title ng libro, eh mas mapapabasa talaga. At for sure, eh, fulfilling yun, ano, Sir Bimbo, sa inyo bilang isang book author.
1: No po. Buti nga po na-approve ng publisher.
0: Ayun. Eh, syempre naman, kapag maganda yung content natin, i-approve at i-approve talaga yan. Kaya naman, natutuwa din kami kasi sabi ko kay Sir Bimbo, Sir Bimbo, baka pwede ka naman mag-storytelling sa amin. At yun nga yung gagawin ni Sir Bimbo ngayong umaga. Nalaman na natin yung ilan sa mga pinagdaanan ni Sir Bimbo bilang isang children's book author. At mamaya-maya sa ating pagbabalik, Sir Bimbo, wag kang aalis dyan. Dahil ikaw naman ay magbabahagi ng iyong libro sa amin dito sa School on the Air. Samantala mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
15: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM.
15: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
15: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
15: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
19: Trending issue. Na pinag-uusapan.
0: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
9: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM collab.
18: Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
10: And Capital 104.3 collab.
20: Collab.
21: Walang time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. kung kaya't ang Sinulog Dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
22: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
0: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
20: Uy anak, kumakain ka na ba?
1: Kakain pa lang, Nay. Dito po, may ulam pang natira.
17: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
1: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
17: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
1: Ay, sige po, Nay. Ano po? Pwede pa ho ba?
17: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
20: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
23: Radyo Magazine 1278. Radyo
24: Pilipinas. Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa School on the Air at Mr. Bimbo, Sir Bimbo, welcome back.
25: Hi, Teacher Cha.
24: Hello po. Welcome back. At ano, kanina, no, nalaman na po namin yung journey ninyo bilang isang children's book author. And this time, isa sa mga exciting part naman talaga yung ating kwentong pambata. At again, very lucky tayo dahil mismong yung book author ang magbabahagi sa atin ito. Ang title ng ating kwentong pambata ngayon, Sir Bimbo, ay?
25: Hugasan nyo ang puwit ko.
24: Hugasan nyo ang puwit ko. Ayan, ano, medyo funny. Pero sabi nga nila, may aral na hatid itong ating kwentong pambata. Sige po, ready na kami makinig, Sir Bimbo.
25: Okay, salamat po, Teacher Cha. Ang ating babasahing kwento ngayon ay ang Hugasan nyo ang puwit ko. Isinulat ni Kuya Bimbo at ginuhit ni Teacher Giselle Del Rosario. Inilimbag iyan ng Duyan Books. Ito na.
24: Mm-hmm.
25: Si Chuy ang bunso sa limang magkakapatid. Masayain siyang bata na mahilig sa kapilyuhan. Paborito niyang makipaglaro sa mga kapatid niyang sina Ate Yomi, si Kuya Gab, si Ate Nala, at si Kuya Caleb. Pero may maliit na problema si Chuy. Naku, ano kaya yun? Hindi pa niya kayang abutin ang sariling puwit para hugasan pagkatapos gumamit ng banyo. Sadyang maliit pa siya para sa edad na 4 taong gulang. Ah, kaya pala hindi niya abot yung puwit niya, no? Hugasan niyo ako! Tawag ni Chuy, tumatakbo palapit sa mga kapatid, bit-bit ang kanyang pilyong ngiti. O, diba? Galing siya sa banyo, tapos tatakbo siya na galing siya sa toilet bowl, diba? Kahit mahal siya ng kanyang mga kapatid, medyo napapagod na rin sila sa pagiging official taghugas ng puwit ni Chuy. Chuy, malaki ka na, pangaral ni Ate Yomi na sinisikap turuan ng bunsong kapatid. Dapat matuto ka ng maghugas mag-isa. Mahalaga ito para laging malinis at walang mikrobyo. O diba, tama yun mga bata ah. Pero palaging ningiti lang si Chuy, tatakbo, palayo at hahayaan na ang mga kapatid na maglinis ng kanyang kalat. Isang araw, pagkatapos ng medyo masalimuot na oras sa banyo, nagplano ang mga kapatid niya para maturuan ng leksyon si Chuy. Tahimik siya nagpunta sa sala. Tahimik siya lang nagpunta para siguro iniisip nila, paano kaya natin matuturuan ng lesson si Chuy? Halos walang humihinga. Walang kaluskos na maririnig habang nagpipigil lang tawang nagtago sa likod ng mga kortina. Ngayon, Chuy, bulong ni Kuya Gab, matututo kang maghugas. Pagkatapos gumamit ng banyo, masayang tinawag ni Chuy ang mga kapatid. Hugasan niyo ako! Naghihintay siya. 1, 2, 3, 4. Pero walang dumadating. Nasaan na kaya sila kuya? Tumawag siya ulit ngayon. Mas malakas. Ate Nala! Kuya Gab! Hugasan niyo na ako ng puwit! Pero wala ni isang lumapit sa mga tinawag niya. Nang makaramdam ng kaunting kaba at lungkot, tumingin siya sa paligid. Nakita niyang may mga aninong gumagalaw sa likod ng mga kortina. Alam niyang nagtatago ang mga kapatid niya. Sabi niya, kung ayaw nyo, kakayanin ko to, sabi ni Chuy. Huminga siya ng malalim at humanda. Kumuha siya ng tubig at medyo hirap, pero porsigido. Inabot niya ang likod para maghugas ng puwit. Kinailangan niyang kumawag at mamilipit. Oh, hindi niya alam kung paano gagawin para maabot niya yung puwit niya. Naalala niya ang sinabi ni Ate Yomi. Nakakatulong ang sabon para mas mabango at malinis. Kaya kumuha siya ng sabon at nagkuskos at naghugas pa. Ayan, nakikita niyo, di ba? Naghuhugas siya ng kamay para pagkatapos gumamit ng banyo tsaka linisin yung sarili niya. Sa wakas, natapos na rin siya. Malinis na ang kanyang puwit. Pakiramdam niya ay para siyang isang superhero. Bulaga! Niyakap siya ng mga kapatid niya na sabay-sabay dumabas mula sa likod ng kortina. Manghang-mangha sa nagawa ng kanilang bunso. Chuy! Sabi nilang ganun. Nagawa mo! Masayang sabi ni Ate Yomi. Ang laki mo na! Big boy ka na! Diba isang malaking achievement yun para kay Chuy? Ngumiti si Chuy, puno ng kasiyahan at pagmamalaki. Alam na niya ang kanyang gagawin na isang malaki at matapang na bata. Mula noon, palagi nang naglilinis mag-isa si Chuy tuwing lalabas siya ng banyo. Malaki na siya kaya kaya na niya maghugas ng puwit. Yan. Ang kwento ito ay sinulat ni Kuya Bimbo at iginuwit naman ni Teacher Giselle. Mm-hmm. Hugasan niyo ako ng puwit.
24: Yes, nakakaaliw at napakagandang kwento, Sir Bimbo. Kasi alam naman natin na dapat talaga isa sa mga una at basic na itinuturo sa mga bata ay yung proper hygiene. Diba? Dahil yan ay kakailanganin nila kapag nag-school na sila. Wala naman si mommy and daddy para bantayan sila sa proper hygiene nila. No? Kaya kailangan at a very early age ay namumulat na sila sa mga ganitong uri ng kwento at sitwasyon. Tama ba, Sir Bimbo?
2: Opo, dapat sa murang edad pa lang, maturuan na sila, magabayan sila, lalo na kung meron silang mga nakatatandang kapatid, kung hindi available sila na yung tatay, di ba? Kasi madadala na po niyan hanggang sa pagtanda niya.
24: Tama, tama ka dyan, Sir Bimbo. Ano? Kaya naman sa lahat ng mga bata nakikinig sa atin ngayon at kayo ay kumbaga challenge kayo sa proper hygiene, eh, dapat basahin ninyo itong kwento na ito at maaliw na kayo. Nakakatuwa yung bida sa kwento natin. Si Chuy! Yun ang, yes, yun yung bida sa ating kwento. So, ang kwentong pambata natin ngayon ay nakasentro sa proper hygiene na dapat habang bata ka palang natututunan mo na. At yung independence din, Sir Bimbo, mahalaga na tinuturo sa mga bata. Yun din yung napansin ko sa kwento mo. Oho.
2: Opo, kasi hindi naman habang buhay, merong mga gagabay sa kanya, di ba?
24: So, yes, kasi dapat lalabas siya sa school. Mm-mm.
2: Binibigyan, ini-empower din natin yung mga bata kapag naturoan natin sila ng isang responsibility na sa tingin nila, siyempre sa murang edad nila, napakalaking achievement na po na yun, di ba?
24: Fulfilling na yun para sa kanila, kumbaga milestone na yun ang kanilang pagkabata. Kaya hinihikayat natin yung mga bata na maging independent kayo. Sikapin ninyo na huwag nang magpatulong sa lahat ng pagkakataon kay mommy at kay daddy. Katulad na lang yung proper hygiene, paghahanda ng pagkain ninyo, di ba? Paghahanda ng mga gamit ninyo sa eskwela. Lahat ng mga bagay na ito ay maganda at mainam na natututunan habang kayo ay bata on your own, di ba? So, ayan. Yes, go ahead po.
2: Especially sa mga rural areas na hindi naman ganun ka-accessible yung malinis na tubig. So, dapat yung mga elders natin, i-empower natin, turuan natin sila at sa murang edad nila na dapat unti-unti matuto sila ng mga small wins, kumbaga parang small responsibilities, pero kumbaga parang madadala na nila yan paglaki nila, unti-unti, di ba? Tapos, yung mga paglaki nila, tuturo
25: nila sa mga mas nakakabata sa kanila.
24: Mm-hmm. Yes, totoo yan. Ano? You get to share your experiences and your ideas ano doon din sa susunod na nangangailangan nito. Ayun, and Sir Bimbo, sobrang nakaka-enjoy makinig sa bida sa ating kwento si Chuy. At sana Sir Bimbo, next time, ibahagi mo naman sa amin yung kwento mo tungkol kay ano, Grandpa Tree.
25: Ay, opo, opo.
24: Yes, oo.
25: Isang malaking karangal lang kung may ibabahagi ko rin po sa inyo.
24: Oo, sa susunod, iimbitahan ka namin, Sir Bimbo, para sa isang masayang kwentong pambata. Araw-araw kasi namin itong ginagawa sa School on the Air. At it's a pleasure ano, na marinig yung kwento na yun. And nanalo yun ano, ng CMMA. Samantala, Sir Bimbo, panghuli na lamang sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga kabataan. Ano po yung gusto ninyong ibahagi na payo para sa kanila bilang isang book author? At kung gusto po nilang maka-purchase ng mga books ninyo, saan po ba ito makikita? Ano ang inyong social media page? Kung may contact number kayo, go ahead po.
25: Opo, sa mga kabataan na, syempre, aspiring writers din, someday, okay, matakot mag-explore. Maraming genre na available. Pero, malay nyo, kayo yung makakabuo ng isang panibagong genre ng mga kwento.
24: Yes.
25: Maraming, kumbaga, ang Pilipinas, ang bayan natin, napakayaman eh. Ng, marami kayong, ano, marami kayong concepts, ideas na maipapanganak.
24: Mm-hmm.
25: Kung mag-observe lang kayo sa inyong paligid, sa inyong mga kapwa, tsaka ano, huwag kayong makakahon sa isang idea, sa isang genre.
24: Mm-hmm.
25: Pwede rin kayong mag-explore eh. Gaya ng marami natin mga kakilalang author ngayon mula sa pagsusulat ng mga kwentong pambata. Ngayon, they're exploring to other categories naman.
24: Mm-hmm.
25: From YA to horror, ganun. Pwede ganun. Lahat possible ngayon sa panahon ngayon.
24: Mm-hmm.
25: And then, para naman sa mga libro ko po, pwede niyo po silang ma-purchase through sa Facebook page ng mga publisher kagaya ng Duyan Books, ng Lampara, Johnny and Hansel, and ng ABCEDC Books. Marami pong iba natin mga kapamilya na ano na nagpa-publish ng mga napakaganda na librong pambata.
24: Mm-hmm.
25: Maaari nyo rin pong umorder kung sakali sa aking Facebook page, Bimbo Papasin, o kaya sa 0906-322-5273. Ayun po. Thank you, Teacher Cha, for the opportunity.
24: Yes, isang karangalan po yan, Sir Bimbo. Sabi ko nga naman po sa inyo, ano, talagang ang School on the Air, ang Radyo Magazine, ay nakasuporta tayo sa mga local book authors para nang sa ganun. Tangkilikin yung sarili nating kwento at mamulat yung mga kabataan ngayon, especially generation today, na napakadaming kwentong pambata na pwede nilang basahin at marami silang pwedeng matutunan. So yung pangalan ni Sir Bimbo, Bimbo Papasin, yan po ay nasa Facebook. Pwede nyo siyang hanapin doon kung gusto nyo makipag-ugnayan sa kanya sa lahat ng mga libro na meron at isinulat niya. Maraming salamat, Sir Bimbo. Baka may gusto kang batiin at pasalamatan. Go ahead po.
25: Marami akong papasalamatan.
24: Sige, take your time, sir.
25: Siyempre, yung family ko,
24: unang-una,
25: siyempre si God.
24: Yes.
25: Dahil sa kanya talagang yung mga ideas natin eh.
24: Mm-mm.
25: Sa family ko, si Mommy Cher, si Kuya Gab, si Kuya Chuy, at aking mga kapatid, Papasin family, and Agbayani family, and Ramos.
24: Mm.
25: And may share ko lang, siguro soon, makikita nyo sa, kung hindi man sa big screen, sa mga streaming platforms, yung isa kong Opo Teacher Chat.
24: Wow! Sana!
25: Meron po akong isang, yung bago ko pong sci-fi na libro.
24: Oh.
25: Possibly, mag-iisang animated film. Short. Oh. Kahit short lang, di ba?
24: Yes. Kung sakali, Sir Bimbo, sana eh, maimbitahan ng School on the Air dyan.
25: Opo. Asahan niyo po.
24: sa inyong libro na isinulat na makikita na natin sa big screen. Exciting. Nako. Deserve na deserve naman, Sir Bimbo. Kita naman namin yung passion ninyo sa pagsusulat. At sana marami pa ho kayong batang ma-inspire. Even adults nga po na-inspire sa kwento ninyo. At yan naman yung gusto natin, ano, magbahagi ng kaalaman. At syempre yung aliw at saya sa lahat ng mga bata na makakabasa ng inyong mga kwento. Maraming maraming salamat, Sir Bimbo! Hanggang sa susunod muli, sana maimbitahan namin kayo and we're very excited doon sa inyong susunod na project. Thank you so much po.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
5: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
3: And lumayo ka man sa akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
8: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
9: Sandal mo sana ang ulo mo sa
8: may OPM na rock.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan.
8: Six Information, GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy.
14: Tugtugang chill.
15: Suave.
0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
16: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
17: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
18: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok and YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po sa MKM, ano, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede po yan sa pamagitan po ano, ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, ano, tulad po ng paanyaya ko sa inyo mga mare, mga pare, i-download nyo na rin ang PBS Receiver. Ano ba yung PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central and provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Dahil bukod nga po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, at sa panonood ng live streaming sa Facebook and YouTube, ay kasabayan din tayong napapakinggan dito nga po sa ating mobile app na PBS Receiver na downloadable or available po for free, libre lamang mga mare, mga pare, sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, this morning mga mare, mga pare, ano, usapang pampaganda tayo. Ayan, we all know, di ba mga mare, mga pare, tayo ay likas naman ng magaganda at guwapo. Pero syempre, we want it, di ba? Sometimes, gusto pa natin mas ma-enhance, mas ma-improve ang kagandahan at kagwapuhan ng taglay nating lahat. Pero, di ba mga mare, mga pare, sometimes dahil sa kagustuhan natin yun, ay pinapatos natin yung mga nakikita natin online, di ba, na mga pampaganda or cosmetic products. Kahit na hindi natin sigurado ano, kung saan ba ito nagmula, kung ano yung mga content o nilalaman nito. And of course, kung ito ba ay FDA approved. Pero kung iisipin natin mga mare, mga pare, 'di ba sa dinami-rami na mga ibinebentang products ano, mga cosmetic products sa mga pampaputi, pampaganda online, 'di ba? Dapat po ano ay maging mapanuri tayo. Dahil kailangan po nating tandaan na hindi lahat ng effective, quote unquote, at yung mga sikat ano, yung mga viral ay ligtas. So may mga produkto po na napatunayan na nga may mapanganib na tulad nga po ng mercury na maaari pong makasama sa ating balat at kalusugan at maging sa environment natin mga mare, mga pare ano, or sa ating kalikasan. And with that, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, may makakasama po tayo this morning. Ano, siya nga po ay mula sa Eco-Waste Coalition, isang chemical safety campaigner. Wala pong iba kundi si Mr. Manny Calonzo. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa Mustaka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Maring Jolie, magandang umaga sa iyo at sa taga-subaybay ng Radyo Magazine. Maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Ako rin po, ano, Sir Manny, magandang umaga. And of course, thank you so much din po sa pagpapa-unlock ng panayam natin this morning. And kanina, sir, ayan, di ko na nga po patatagalin pa. Napahapyuhan ko po sa mga kumare at kumpare natin, ano, na kayo po sa Eco-Waste Coalition ay nagkaroon ng pagsusuri nitong 2025 lang tungkol sa mga skin lightening products na may taglay po na mercury. So, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung tungkol saan yung pagsusuring ito at ano po ang naging resulta?
2: Bilang pagtataguyod sa kalusugan ng tao at kalikasan, ang Eco-Waste Coalition ay regular na nagsasagawa ng market monitoring lalo na ng mga produktong may posibleng panganib sa ating publiko. At noong 2025, kami ay bumili ng mga produktong pampaputi sa mga online shopping site. Sinuri ang mga ito gamit ang aming X-ray Fluorescence Analyzer o XRF. At yung resulta ay ipinaalam namin sa publiko at sa Food and Drug Administration o FDA. Ang resulta, 13 sa aming nabili ay may matataas na antas ng mercury. At ito ay hindi dapat ginagawa, iniluluwas, inaangkat at ibinebenta sa merkado. Bawal po ito.
0: Mm-hmm. Ayan, ano? Kayo po pala mismo, sir, sa Eco-Waste Coalition, hindi lang nagsuri, ano? Or nag-test, sabi nyo nga po, gumamit kayo ng X-ray fluorescence analyzer, ano? Kundi kayo mismo ang bumili para nga po makita o malaman yung mga produktong ito. Technically, sir, illegal po ito, hindi ho ba? At yung mga skin lightening products po ito, ay sabi nyo po, nagtataglay ng nakalalasong kemikal na mercury. So, bakit po ba, sir, nakalalaso ng mercury para po sa kaalaman ng mga kumare at kumpare natin, lalo na ho pagka ginagamit sa cosmetic tulad po ng mga whitening cream? Ano po yung mga posibleng epekto nito sa kalusugan ng mga gumagamit, lalo na po ano, in the long run? Kasi usually hindi naman siya agad-agad nakikita o nararamdaman yung epekto nito.
2: Tama ka, Maring Jolly. Ang mercury ay isang lasong kemikal, toxic. Hinahalo ito sa mga produktong pampaputi upang pigilan ang natural na paggawa ng katawan ng melanin. Ito yung pigment na nagbibigay ng kulay sa balat. Dahil ito ay mapanganib sa kalusugan at kalikasan, nagkaisa ang mga bansa kasama ang Pilipinas na sugpuin ang mercury pollution sa pamamagitan ng Minamata Convention on Mercury. Naitanong mo anong epekto nito sa kalusugan. Una, sa balat, nagdudulot ito ng pamamantal o skin rashes, pagkapilat o scarring, hindi pantay na kulay ng balat o yung uneven skin o skin discoloration. Ang palagi ang paggamit ito ay nagpapahina rin sa resistensya ng balat na labanan ang impeksyon dahil sa mga bakterya at fungi. At sa pangmatagalang paggamit, naapektuhan nito ang ating utak at central nervous system at nakakapinsala ito sa kidney. Nagdudulot ito ng kidney damage. Marami ng kaso na nadokumento na naging malubha ang dulot ng mercury sa mga skin lightening products sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga kababaihan.
0: Ayan, ano, grabe po pala, Sir Manny, ang epekto nito sa kalusugan, ano, ng mga gumagamit. Kasi nga po, unang-una sa lahat, ano, yung sa balat natin, yung gusto mong gumanda, gusto mong pumuti, pero kabaliktaran pala, ano, ang maaaring mangyari. Pero hindi lang outside, ano, physically, even sa panloob natin, sa mga kalamnan natin, sabi nyo nga po, maaring makasira ng kidney, nervous system, at iba pang parte, ano, ng bahagi ng ating katawan. Sa inyo pong naging pagsusuri, ano, Sir Manny, gaano po kalala yung antas ng mercury na nakita ninyo sa mga produktong inyong sinuri? At siguro if i-compare po natin, ano, kasi meron naman po mga produkto, ilang produkto na nagtataglay din ng mercury. So ano po ba yung pamantayan o yung limitasyon na dapat malaman ng publiko?
2: Sa ilalim ng ASEAN Cosmetic Directive, hindi dapat gamitin ang mercury bilang sangkap o ingredient sa cosmetic product formulation at nagtakda ito ng 1 part per million o 1 ppm bilang maximum limit sa mercury bilang heavy metal contaminant. Doon sa ginawang pagsusuri ng Eco-Waste Coalition, yung 13 produkto ay nagtataglay ng mercury mula 384 ppm hanggang 29,850 ppm. Remember, ang limit lamang ay 1 ppm, pero yung pinakamataas ay 29,850 ppm. Sa ilalim ng Minamata Convention on Mercury, wala nang limit ang mercury sa mga kosmetiko katulad ng mga pampaputi. Dapat wala ito sa mga produkto.
0: Ayan, ano, salamat sir dito sa paliwanag ninyo. Ano, sana po ano magbigay kalinawan ito sa mga kumare at kumpare natin na yung mga cosmetic products na ginagamit ng marami sa atin na we need to make sure na walang mercury content, ano. Although may limit po na 1 ppm maybe sa ibang mga produkto, ano, pero yun nga po pagdating sa cosmetic products dapat wala at all. Grabe po ano Sir Manny, nakakagulat itong ibinalita ninyo sa amin na umaabot ang more than 29,000 ppm ano ang taglay na mercury ng mga cosmetic products na sinuri ninyo. Kumbaga ang layo po sa 1 ppm from 1 to 29,000. So ito po ay nakakabahala ano Sir Manny. And sabi niyo po sa naging pagsusuri ninyo ay online po kayo bumili ano. Pero would you kung nalaman niyo po ba Sir Manny kung saan po nanggagaling o nagmumula yung mga produktong ito at paano po kaya patuloy na naibebenta sa merkado sa kabila ng pagbabawal or dahil hindi nga po ito FDA approved?
2: Gaya ng nasabi mo Maring Jolie, ito ay hindi autorisado ng FDA. Ito ay inangkat o inismuggle sa bansa natin galing ang mga produkto sa Pakistan at sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Thailand. Pero sa mga naunang pagsusuri ng Ecowaste Coalition, maraming kontaminadong produkto rin ang galing sa China. Mga kontrabando po ito, mga kumare at kumpare. Ibig sabihin, ipilit sa bansa, illegal na ibinebenta sa mga online shop site at mga tinda. At hindi po talaga dapat ito nangyayari dahil nga po ipinagbabawal.
0: Ayan, ano, nakakalungkot Sir Manny, ano, na may mga nakakalusot pa rin talaga na technically illegal, ano, hindi lang mo pinagbabawal, mga illegal na produkto, ano, na hindi dapat makapasok sa bansa natin. So smuggled po pala, that's one of the reasons, ano. So sana mga mare, mga pare, wag nating tangkilikin, ano, yung mga produktong tulad nito. Alamin natin kung ano ba yung FDA approved at yung mga hindi, kasi tayo rin, ano, ang mahihirapan. Gusto nating gumanda pero kabaliktaran ang maaaring mangyari sa atin. Pero sa inyo po kayang palagay, sir, ano, or opinion, lalong-lalo na, ano, for sure, marami kayong karanasan sa Ecowaste Coalition tungkol po sa mga produktong nagtataglay ng mercury. So, sa kabila po ng mga batas, may mga umiiral tayong batas at mga pagbabawal, bakit po kaya patuloy pa rin nagkakalat at naibibenta ang mga cosmetic product na may mercury sa merkado?
2: Ang isang sagot dyan ay may supply at may demand. Patuloy pa rin ang pagkalat ng mga kosmetikong kontaminado ng mercury dahil may naghahanap at may kumukonsumo at may mga naghahangad na pumuti ang balat. Para kasi sa iba, ang maputing balat ay tanda ng kagandahan, kalinisan at maaari itong maging tulay sa tagumpay sa career o kaya sa love life, di ba? Para sa Ecowaste Coalition, wala sa kulay ng balat para sumaksis ka sa career o sa romance. Marami pa rin sa ating mga mamimili ang mababa o walang kaalaman tungkol sa panganib ng mercury sa mga pampaputi. Isang problema rin yung koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Hindi magagawa lahat ng FDA ang pagsupo ng mga kosmetikong may mercury. Kailangan ng FDA ang aktibong tulong ng Bureau of Customs, Department of Trade and Industry, Department of Local Government and the Interior, Philippine National Police, at lalong-lalo na ang mga local government units.
0: Napakaganda sir nitong binanggit mo, ano, kumbaga para sumaksis ka sa life, ano, hindi madadaan sa kaputian, ano, or kagandahan ng balat. Two things, dalawa sir, ano, gusto ko lang po ipunto muli yung sinabi ninyo. Sabi niyo nga po una-una dahil may nagde-demand, ano, kaya may patuloy pa rin nagsusupply. At ikalawa nga po, ang pagtutulungan sana, ano, tamang koordinasyon ng mga ahensya kasi kasi sabi nyo nga po, ano, hindi lahat ay magagawa ng FDA alone. Kumbaga, tulong-tulong po tayong lahat, ano. Actually, hindi lang po eh, yung mga ahensya o yung mga institusyon, bilang tayo rin po, yung mga pangkaraniwang mamamayan, tayo mga tao, ano, matutulungan natin sa pamamagitan nga po ng pagiging siguro mapanuri at huwag nating tangkilikin, ano, yung mga produktong ito. Sabi nga ni Sir, again, babalik ako doon, may nagde-demand. So, patuloy pa rin ang supply. Pero kung walang magde-demand, of course, walang magbebenta sa atin, hindi makakapasok sa bansa natin. Ayan, siguro lang din, Sir, lastly, gusto kong ipunto, ano, ito nga po, yung kulay ng balat. So, hopefully, tayo, mga mare, mga pare, ano, ma-appreciate natin yung balat, yung kulay ng balat na mayroon tayo, ano. Hindi natin kailangan maging maputi or kung tayo man ay kayumanggi, di ba? Ay mahalin natin ng buong puso, ano, ang kulay na mayroon tayo. Ayan. And speaking of, Sir, dito po ba sa mga pagsusuri na mayroon kayo or maybe kung may datos po ba kayo, may mga sektor bang mas nanganganib o mas naaapektuhan sa isyong ito? Of course, number one, ano, ang mga kababaihan kasi mostly kami po, women, ano, ang gumagamit talaga ng mga cosmetic products. Or maybe meron pa po ba kayong ibang datos ukol dito?
2: Panganib ang mercury para sa lahat. Pero higit itong mapanganib doon sa mga batang nasa sinapupunan pa, mga sanggol, na walang kamuang-muang at hindi gumagamit ng mga pampaputi. Pero apektado pala sila ng mercury. Ang mercury kasi ay napipenetrate niya yung placental barrier at ito ay nakakaapekto sa kanyang pag-unlad, lalo na sa pag-unlad ng kanyang utak at nervous system. Maaari ding maipasa yung mercury doon sa gatas na ipinapasuso ng

0: Mercury, ano, matagal. Kumbaga, lalo na kung developed na or adult na ang isang tao, matagal po bago lumabas yung mga sakit na maaring makuha. Pero pagdating nga po sa mga buntis, for example, ay makaka-apekto ito sa development, ano, na mga dinadala yung sanggol. Kaya again, mga mare, mga pare, maging mapanuri tayo sa mga ginagamit nating produkto. Samantala, Sir Manny, ano naman po ba yung mga dapat gawin, ano? Or maybe, ano po ba yung kahalagahan ng papel na mga nasa kinauukulan at of course, ang iba pang ahensya ng gobyerno para po mapigil yung pagpasok ng bentahan ng mga illegal o siguro hindi safe na produktong ito?
1: Maraming salamat sa tanong, Maring Jolie. Hindi makakapasok ang mga produktong mapanganib sa kalusugan gaya ng skin lightening products na may mercury kung hindi ito makakalusot sa Bureau of Customs na tinaguriang nating guardian of our ports, di ba? Hindi maibebenta ito sa mga tindahan kasama na yung mga nasa online kung may magpupulis at may magpaparusa sa mga lumalabag sa pangunguna ng FDA at ng Department of Trade and Industry. Hindi lalaganap ang mga produktong ito kung vigilant ang ating mga local government unit sa pagbabantay kung ano yung ibinebenta sa kanilang mga lugar. At binibigyan ng strong warning, suspension o revocation ng business permit yung mga lumalabag. Kailangan magtulungan ang lahat. At gaya ng sinabi mo, Maring Jolie, lahat, ibig sabihin gobyerno, negosyo, consumer, media at iba pa para masupo ang ilegal na bentahan ng mercury na mapanganib para sa kalusugan ng tao at kalikasan.
0: Ayan, nabanggit niyo na rin, sir, yung mga consumer at mga mamimili. I think ito rin po ang isa sa mga dapat natin talagang ipunto, ano, sa usapan pong nating ito. So ano po yung mga dapat gawin na? O mga hindi dapat rin, sir, ano, kung meron po kayo maibabahagi ng mga mamimili at ng mga consumer para po maiwasan ang pagbili at paggamit ng mga delikadong kosmetiko. Ito nga po yung mga product na may mercury, nagtataglay ng mercury.
1: Salamat, Maring Jolie. Ang pinakamadali at pinakamabuting gawin ng bawat Pilipino ay tanggapin at yakapin ang ating natural na kulay. May dangal at dignidad ang kayumangging kaligatan na ipinagkaloob sa atin ng poong may kapal dahil tayo ay nasa isang bansang tropiko na mainit ang sikat ng araw at kailangan natin ng proteksyon sa balat. Bago tayo bumili ng anumang bagay, lalo na yung mga health products na nire-regulate ng FDA, silipin muna yung kanilang website at tignan doon sa product verification portal kung ito ay otorisado ng FDA. Kung nais gumamit ng mga pampaputi, ay piliin yung mga produktong may notification or authorization sa FDA. Bilhin ito sa mga lehitimong tindahan na nag-i-issue ng OR o official receipt kasi kailangan natin yan para meron tayong official proof of purchase, di ba, kung magre-reklamo at iba pa. At kung maaari, sumangguni sa isang licensed dermatologist para sa kaukulang payo.
0: Ayan, ang gaganda. Ang gaganda nito mga nabanggit mo, sir. Ano? Pero number one nga po, yun ang sinabi sa atin, Sir Manny, ay tanggapin ang natural na kulay ng ating mga balat. Oo nga naman, mga mare, mga pare. I think that's the pinakapunto ng lahat, eh, hindi ba? Kasi hindi naman tayo bibili ng cosmetic products kung halimbawa man na yun nga po. Well, siguro tao lang, di ba? Tao lang tayo. Well, may insecurity. Securities, may mga panahon na feeling natin na hindi tayo maganda or guwapo. Pero again, diba, at the end of the day, tanggapin natin tulad nga ng sinabi ni Sir Manny kung ano yung biyaya ng may kapal sa atin. I think that's one thing. Palagi kong paalala sa inyo mga mare, mga pare, diba, to love and take care of yourself. And ikalawa nga, sabi sa atin ni Sir Manny, ano, yung mga produktong FDA approved lamang ang gamitin at tangkilikin natin. Pero ito po ba, Sir Manny, sabi niyo po kanina, ano, maaring ma-check sa website ng FDA, pero siguro para sa ilang ng mga kumare

0: kumpare natin na bibili on hand, pupunta sa mga mall, may mga siguro symbol po ba or maybe label na pwede rin tignan sa packaging para malaman kung ito po ay safe o hindi?
1: Sa kasamaang palad, Maring Jolly, yung salitang mercury o katulad nito ay hindi natin mababasa sa listahan ng ingredients. So, ibig sabihin, sinisikreto ito ng mga manufacturer. Kaya napaka-importante talaga na piliin natin yung FDA approved kasi dumaan ito sa quality and safety verification ng FDA. Kung hindi tayo sigurado dun sa composition ng isang produkto, kahit na murang ibinebenta sa atin, mag-atubili tayo. Huwag na nating tangkilikin.
0: Ayan, ay, hindi po pala makikita rin talaga. Umaga, parang may panlilin lang rin ho, ano, Sir Manny, dito sa mga produktong ibinebenta. Kasi nga po, pagkahalimbawa, nakitang may mercury, wala. Timbog na agad, ano. Kaya po pala hindi nila nilalagay even sa mga packaging, ano. So, magdoble ingat talaga or kung pwede, triple o mas maraming pag-iingat ang kailangan natin gawin. And sinyo po kaya, Sir Manny, sa Eco-Waste Coalition, ano, sinabi nyo nga po yung pagtanggap sa natural na kulay ng balat natin, ano. So paano nyo po kaya tinutugunan yung usaping ito po, medyo sensitibo, ano, marahil sa ibang mga kumare at kumpare natin, pero I think kailangan nating maging open-minded, eh, hindi ho ba? So paano nyo po kaya tinutugunan yung mga usapin ng colorism, for example, or maybe racism, o yung mga pamantayan ng kagandahan na nagtutulak po sa paggamit ng whitening or lightening products?
1: Sa aming information outreach ay ipinababatid namin sa madla na hindi natin kailangan maging maputi para maging malinis, maganda at matagumpay. Mas mahalaga ang malusog na balat kaysa sa maputing balat. Mm-hmm. At may kagandahan sa bawat kulay ng balat. Hindi po ito madaling ipaunawa, pero pinagsusumikapan po namin na mahikayat ang mas marami na huwag baguhin ang kulay ng balat, lalo na sa paggamit ng mga chemical whiteners katulad ng mga naipagbawal na ng Food and Drug Administration.
0: Ayan, maraming salamat po, ano, Sir Manny, dito sa makabuluhan at actually educational po, ano, ang naging usapan natin. Marami po ako natutunan and for sure gayon din ang mga kumare at kumpare natin ngayong umagang ito. Kaya siguro po, sir, panghuling mensahe na lang din po sa publiko, ano po kaya yung gusto ninyong iwanan sa ating mga taga-subaybay pagdating po unang-una, number one, sa kaligtasan, kalusugan at pagtanggap po sa natural na kulay ng balat natin?
1: Ito po yung panghuling mensahe namin sa inyo, mga kababayan, mga kumpare, mga kumare. Ang kulay ng ating balat ay akma sa bansang tropiko tulad ng Pilipinas. Tanggapin natin at yakapin ang natural na kulay ng ating balat. Hindi kaputian ng balat ang magdidikta ng iyong patutunguhan sa buhay, kundi ang pagtsatsaga, pagsusumikap, masipag na pagkilos at masiglang buhay espiritual. Mahalin natin ang ating kulay ng balat na meron tayo at huwag na huwag kutsain o i-discriminate ang iba dahil sa kanilang kulay. Marami pong salamat sa pagkakataon na makasama kayo, mga kumare at kumpare. At Maring Jolly, marami pong salamat.
0: Ayan, ano. Gusto ko lang din, sir, punto. Ito rin ang ganda nung sinabi mo sa panghuli, sir. Ano, huwag kutsain. I think that's one thing, eh. Kasi kung walang mangungutsa, wala rin may insecure. Kung walang mangungutsa, mamimintas, wala rin makaka-feel na, hindi ako maganda, hindi ako gwapo. So, sana yun nga po, ano, magtulungan tayong lahat. I-uplift natin ang bawat isa, ano. Kasi minsan lang tayo, ano, mabuhay dito sa mundong ibabaw. So, hopefully, ang pamumuhay natin ay always positive, ano, as much as possible. Although may mga pagsubok, of course, pero yun nga, tulad ng sinabi sa atin ni Sir Manny, ano, dapat ang mabuting kalooban, ano, at of course, ang spiritual, yun ang number one talaga na dapat nating ating matutunang lahat at hindi lang ano sa panlabas na kaanyuan. Alright, thank you so much, sir. And last na lang din po, ayan, bago ko po kayo bitawan, para po kaya sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan ang ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? And of course, kung may social media pages po kayo, pwede nyo rin silang anayahan na i-like or i-follow po ito.
1: Maaari po kayong mag-email sa info@echoacecoalition.org o mag-iwan ng message sa Facebook page ng Echoace Coalition. Karangalan po namin na makipag-ugnayan sa bawat isa para sa ikatataguyod ng ating kabutihan at kagalingan. Maraming pong salamat, Maring Jolie.
0: Alright, thank you so much, Sir Manny. And once again, nakasama po natin this morning ang Chemical Safety Campaigner mula po sa Eco-Waste Coalition, si Mr. Manny Calonzo. Maraming salamat, sir, and mabuhay po kayo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Alright, with that, mga mare, mga pare, ibigyan daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: This is a public service announcement.
13: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
13: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Influx na yan.
15: Radyo Magazine
17: 1278.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
21: Wow, updated yan!
2: Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: back mga mare, mga pare, kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Julie. At bilang pagpapatuloy, ayan, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, bago ka ba bumili ng skincare product, chine-check mo kung FDA approved ito? Ayan, may mga pagpipilian po tayo ang heart react para sa oo palagi. Yung like react naman para po sa minsan lang. At yung sad react para sa hindi. At yung care react po para sa depende. So, base po sa nakikita kong resulta no, ng ating poll question. Actually, dalawa lang ano, yung may bilang ng mga boto. Unahin po natin yung mas mababa. Ano, ito pong like react na minsan lang. Samantala, may pinakamaraming number of votes po, ano? Highest number of votes ang heart react para po sa oo palagi. Ayan, nakakatuwa mga mare, mga pare, ano, na at least marami sa atin ano, ang palaging chine-check kung FDA approved ba ang mga produktong binibili nila. Napakadali na rin mga mare, mga pare. Sabi nga kanina sa atin, diba, ni Sir Manny, ay pwedeng-pwede i-check online sa kanilang website. Ano, eh, lahat na tayo may cellphone ngayon, lahat tayo may data, may internet, diba? Just one click away. Kung may oras tayo sa pag-scroll sa ibang bagay, hopefully sa pag-scroll din, 'di ba, sa official website ng FDA ay may time tayo to double check, 'di ba, to see kung ang produkto ay FDA approved or hindi. Pero more than likely, 'di ba, mga mare, mga pare, yung sa mga lehitimong tindahan, we all know, 'di ba, na yun ay mga aprobado at mga legal talagang nakapasok at manufacture sa bansa natin or maybe pinroduce them. Pero kung halimbawa, something is fishy or maybe nakita mo lang online, nag-viral lang, or maybe something na sa mga tindahan o merkado na parang liblib, parang mga ganyan, di ba, nakakatakot. Pero syempre, no judgment ano, sa mga yon. Pero again, mga mare, mga pare, sa pagkasusuring ang naganap, di ba, usually sa mga online or yung mga legitimate na tindahan, nakikita yung mga produktong may nagtataglay ng nakalalasong kemikal na tulad nga po ng mercury. So as much as possible, 'di ba? I-double check natin kung yung produktong bang 'yon ay safe at FDA approved. Pero at least ayan, I'm glad to know ano na ang sagot ng mga kumare at kumpare natin majority ay heart react ano para sa oo palagi. Nakakatuwa ano, proud na proud ako sa mga kumare at kumpare natin na nagche-check ano na kung ang produktong binibili nila or if ay FDA approved or not. And of course, may opinion din dyan ng mga kumpare natin na sina paring Sean Kyle at si paring Romel Livid. Una-una na nga si paring Sean muna, no? Sean Kyle Flores, sabi niya, of course, not all skincare products that we see around or online are guaranteed to be safe. We must always look for an FDA-approved seal and certification whether the product is locally made or imported to prevent allergies or other medical conditions. Totoo, ayan, ano, paalala ni paring Sean din sa atin, di ba? I-check natin kung may seal ba or certificate na galing sa FDA, ano, yung mga produktong kinukonsumo natin. Kasi once again, mga mare, mga pare, hindi agad-agad nakikita yung resulta ng mercury, ano, minsan in the long run pa, matagal pa bago umepekto ito sa inyo. So, sa kalusugan talaga, yan naman yung number one, eh, na dapat nating ikabahala. Yung akala mo pumuti ka, gumanda ka, pero maybe, 'di ba, ang balat mo ay kakaiba ang mangyari. Or maybe sa kaloob-looban mo, sa kalamnan mo, 'di ba, sa kidney, sa bato, sa nervous system, ang daming pwedeng maapektuhan, ano? Kasi nga hindi natin alam pala na yung produktong ginagamit natin ay nagtataglay ng mercury. Ayun, sumunod si paring Romel Livid. Sabi niya, honestly po, once again, hindi ako ganun kagastos para sa mga ganung produkto. Pero sa amin, dumedepende kasi yung mga nakakabili nun sa if effective ba sa mga naunang gumamit, regardless if FDA approved ito or hindi. Pero sa mga taong nag-iingat, gaya ko, may times na need talaga maniguro. Mabuti na ang nag-check kung dumaan ang produkto sa kaukulang lang mga proseso. Ayan, ano, napakaganda rin ang sinabi sa atin ni paring Sean. Totoo, ano, siguro hindi na rin talaga may aalis sa atin yun eh. Kasi minsan may makita lang tayong viral online. Uy, gumagamit siya ng ganito, pumuti raw siya, gumanda raw yung balat niya. Or maybe even sa mga kakilala lang natin, ano, na nagre-recommend din sa atin. Uy, sis, gamitin mo tong product na to. Effective to sa akin. Di ba may mga ganyan lang eh. Yung tipong hindi tayo talaga 100% sure if safe ba ito or not. But since ginamit nung friend mo, ginamit nung kakilala mo, pinatunayang effective sa kanya, naiengganyo rin tayo. Pero, well, emotion na natin. That's normal, diba? Bilang tao, may mga excitement, ano? Or maybe, uy, wow, mapapawaw moment ka. Kasi nga, oh, nakita mo talaga yung friend mo. But then again, mga mare, mga pare, after the excitement, of course, we need to make sure, uy, friend, yung ginamit mo, check ko muna ha, FDA approved ba yan? Nasa website naman siguro nila. Hopefully, di ba? Para ikaw at least, pag once na ma-check mo, pwede ka na mag-purchase. Pwede mo na rin gamitin. And if not, di ba, hindi mo nakita ang FDA approved ito, or maybe mga nabasa ka na online na ito pala ay isa sa mga produktong nagtataglay ng mataas na content ng mercury. Eh di, at least natulungan mo rin yung kaibigan mo na pahintuin sa paggamit, ano, nung produktong yun. So, dapat may pakialam tayo, ano, mga mare, mga pare. Hindi porket hindi tayo apektado directly or hindi tayo apektado sa ngayon, ay wala na tayong pakialam. I think yun talaga, empathy, ano, mga mare, mga pare, ang number one din na dapat nating pakatandaan. So, always manigurado, mga mare, mga pare. Always i-check. Always i-confirm, ano, kung yung mga produktong ba ito na ginagamit natin ay safe. Hindi lang para sa mga sarili natin, gayon din sa mga taong nakapaligid sa atin. Alright, thank you so much po. Maraming salamat sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And with that, ay bigandaan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam mo ba,
4: Ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan.
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: RG.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
1: Musta ka, Mare?
20: Sa Radyo Magazine 1278.
0: With that, mga mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Thank you po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa ating programa. And once again, salamat po sa nakapanayam natin kanina na si Mr. Manny Calonzo mula po sa Eco Waste Coalition. And thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershow, Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din sa producer natin na si Jared Moreno. Susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
21: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
1: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba ibang trending topics or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
20: sa Radyo Magazine 1278.
22: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may ni boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
2: Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Pasyal Pinas.
18: Pasyal.
17: Pasyal Pinas.
18: Pasyal Pinas.
17: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
19: Are you ready to dive in?
17: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
19: Pasyal Pinas.
17: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines.
17: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Lunes, July 6, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
17: Pasyal Pinas!
18: Pasyal
16: Pinas!
17: Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
17: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera.
18: Pasyal
16: Pinas!
17: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Thank you. Kamusta po kayo ngayong araw na ito, mga beshies? Nako, very happy tayo today dahil alam nyo ba, bida po sa ating kwentuhan ang napakagandang probinsya ng Misamis Occidental. At sa ikalawang buwan po ng ating kwentuhan, kasama ang Philippine Tour Operator Association o PhilTOA, ay dinayo po natin ang napakaganda nga pong probinsya ng Misamis Occidental. Personally ha, ako mismo ay nakarating na ng Miss Oc at I am very grateful sa experience ko nung nakaraang buwan and looking forward na mas marami pang mga lugar sa Mindanao ang ating mapuntahan. At namangha talaga tayo dun sa ganda ng probinsya. At yung kamanghaan na yan, yung amusement that we felt, ay ibabahagi natin sa ating mga viewers and listeners ng ating programang Pasyal Pinas. As always, present po sa ating kwentuhan today, ang President ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA, walang iba kundi si Miss Maria Lourdes Ajapson. Good morning, Miss Malu. Welcome po muli sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Good morning, Hazel. It's nice to be back here.
6: Ay, parang twinning tayo ng suot today, Miss Malu, ha?
1: Yes. Yeah, hindi tayo nag-usap.
6: Oh, hindi kami nag-usap, pero parang parehas kami ng outfit today. Thank you, ma'am, for doing this interview again. We are also grateful today on our show dahil ang nasa likod po ng pag-asenso at pag-unlad ng turismo ng Misamis Occidental ay kasama rin po natin ngayon via Zoom, walang iba kundi si Governor Henry S. Oaminal. Good morning, sir, and bumati po muna kayo sa aming mga viewers and listeners.
9: Yeah. Good morning, Ma'am Hazel and Ma'am Alok, and to all your viewers and listeners. It's good to be with you this morning.
6: Hi sir, maraming salamat din po for making time at we are looking forward sa very fruitful conversation natin today. Later on ay makakasama rin po natin ang regional director naman ng Department of Tourism Northern Mindanao, walang iba kundi si RD Marie Elaine Unchuan. Maya-maya lamang yan mga beshies. At para umpisahan po ang ating kwentuhan, unahin muna natin si Miss Malu of course. Miss Malu, nako naging very fruitful yung ating pagbisita sa napakagandang Misamis Occidental at sa dami po ng destination sa Pilipinas. Bakit nga po ba Miss Oc ang ating napili?
1: Actually, Hazel, hindi ito madaling proseso sapagkat dumaan talaga ito sa masuring proseso. And 3 years ago, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Gov Oaminal at ang mga municipal tourism officers through RD May at provincial tourism officer 3 years ago. At nakita ko yung vision talaga ni Governor. Nagkaroon kami ng isang masuring pag-uusap during breakfast bago ako magbigay ng training sa kanilang mga tourism stakeholders, travel and tourist agencies, mga tourism officers. So bago kami nag-usap, bago ako nag-training sa kanila, nag-usap kami ni Gov. At napaka-fruitful ng aming talk. Doon ko nakita na how promising Misamis Occidental because they have a lead na talaga naman from the branding pa lang, makikita mo na ascenso. They are really into progress talaga. Nakita ko yung vision niya. So, medyo inline ko yung training ko sa gustong mangyari ni Gov. And then after 3 years, eto ang dinat na natin. Sabi ko, ready na. Ang sabi ko kasi sa kanila, market development, product development, collaboration with stakeholders. Sabi ko, mag-farm trip ang mga outsiders ng Misamis Occidental, which is PhilTOA. Mm-hmm. Na kami naman talaga yung mga frontliner for marketing. So yun naman, so after 3 years namangha ako na ang laki ng pinagbago ng Miss Oc.
6: Ayun nga, at kami rin po, ako bilang first time kong nakarating ng Mindanao, as in yung rehiyon ng Mindanao, talagang sabi ko nga mataas tuloy yung standards ko ngayon doon sa mga probinsya na pupuntahan ko sa Mindanao dahil napakaganda ng Misamis Occidental. At nabanggit mo Miss Malu ano, na 3 years back ay nagkaroon na kayo ng meeting ni Gov at talagang naging fruitful po ito at ngayon nasa na isa katuparan na ika nga, yung mga kinakailangan development para maging handa ang probinsya sa mga turista. Pero ma'am, gaano kalaki ang potential ng Miss Oc bilang isang premier tourist destination? Sa tingin niyo po, ano po yung mga unique tourism offerings na meron sila?
1: Actually, pagbalik ko after 3 years, namangha talaga ako at nakita ko na maiko-consider ko na ang Misamis Occidental na emerging destination. Marami silang ginawang mga pagbabago na to show that they are really ready to accept tourists both from domestic and international. Kung makikita natin, marami rin silang diverse offering. Lahat actually name it, nando doon sa Misamis Occidental. So napakaganda siyang bagong destinasyon na mai-promote natin sa buong mundo kasi talagang kakaiba. Even let's just start with the people itself. Nakita mo naman, very hospitable sila. Si governor mismo, very hospitable. And then makita natin, diverse talaga yung kanilang offering. May health and wellness, may adventure, may faith tourism, everything culinary, lahat nandoon. So napakaganda din siya talagang maisali sa portfolio natin.
6: Ayan. At sina Miss Malu, ang buong Filtowa ang magiging daan ano, para lalo pang dumami yung mga turista na makaka-discover din ng ganda ng Misamis Occidental. Para po sa mga viewers natin online sa Facebook at YouTube, nagka-flash po ngayon sa ating screen yung ilan sa mga highlights ano ng ating pagbisita sa Miss Oak, at makikita nyo kung gaano kasaya yung mga yung mga participants ano, talagang nag-enjoy diyan po sa napakagandang fam trip na yan. Pero Miss Malu, after this experience, paano nyo po nakikita yung magiging role of course ng Filtowa sa pagpo-promote ng Misamis Occidental? Paano po natin ika nga ay maibibenta ito itong probinsya ng Misamis Occidental doon sa ating mga clients, sa ating mga turista?
1: Naku, napakagandang question yan. Sa kaalaman ng lahat, ang Filtowa po ay mayroong 544 members right now. Napag-usapan po namin, actually before kami talaga mag-adapt ng isang emerging destination to promote or to feature, pinag-uusapan namin talaga na ang end goal namin should be to come up with a product, with a package tour na pwedeng ibenta ng lahat ng members ng Filtowa with our network. So, magka-come up kami with a consortium, nakuha naman namin, nagkaroon kami ng B2B during our visit with Misamis Occidental, at nagkaroon na kami ng intense talk with our counterpart there, the tour operators, through also an association. And in fact, nagkaroon kami ng MOU signing with the president of the association din ng travel and tour sa Misamis Occidental. So we are currently now disseminating. Actually, may mga inquiries na rin naman na nakukuha for sure. Actually, meron na kami mga communications din also with the tourism, with the travel and tours ng Misamis Occidental. So yes, ang Filtowa po, sa lahat ng fini-feature namin, very eager po kami at serious po kami talaga sa pag-promote noon. Dahil kinukonsider po namin itong effort na ito na isang starting point para maipromote natin ang isang emerging destination. Wala naman po siyempreng emerging destination na basta mag-boom out of nowhere. Right. Of course, we really have to express effort talaga in doing so. And Filtowa is always here to really help.
6: Yan. At ma'am, nabanggit mo ano, nagkaroon nga po kayo ng memorandum of understanding with the Amotowa. Yun po yung regional or provincial counterpart ng Filtowa doon sa Misamis Occidental. Gaano kahalaga po itong partnership at collaboration na ito? Hindi lang po para sa Filtowa, lalo't lalo na para sa mga tour operators sa Misamis Occidental.
1: Ay nako, sobrang halaga nito, Hazel. Of course, napakadali na magkaroon ng collaboration, cooperation, joint marketing and all kung talagang meron kang counterpart sa isang probinsya. And I'm glad that we had that MOU with them. At least, mamomonitor natin kung meron na bang nangyari sa ginawa nating pagbisita doon. So constantly, we will coordinate with them. We will ask them what you need from us, or we will tell them what needs to be developed or needs to be improved. So we will be transparent and accountable for this initiative.
6: Ayan, maganda yan. Ano? Kumbaga ma'am, after nung naging fam trip, hindi natatapos doon yung ating coordination.
1: Yes.
6: Dahil nga po sa MOU. Kumbaga lalo pang nagkaroon ng bridge, ika nga, yung Filtowa at yung Amotowa, para transparently ay maibahagi natin yung ating mga constructive criticisms. Ganun din po yung feedback mula sa ating mga clients. And very exciting. Hindi lang po para sa ating mga travel and tour operators, para rin sa ating mga travelers. Thank you, Miss Malu. And siguro, puntahan naman natin si Gov ngayon. Ano, na we are very excited na makakwentuhan. Although, na-meet natin siya no, nung nagbisita tayo ng Misamis Occidental. Pero hindi, konting kwento lang ang na-share natin with Gov. Eh. Gov, magandang umaga po muli. And maraming salamat po muli dito po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin dito sa Pasyal, Pinas. And Gov, nalaman ko ho, ano, na talagang ang ascension Piso Turismo Program. Isa po ito sa tinututukan ng inyong LGU, ano, ng Provincial Local Government Unit, para po mapaganda pa ang turismo ng Misamis Occidental. Tell us more about it, Gov. Ano po yung vision sa likod ng Ascenso Turismo Initiative?
9: Yeah. Una sa lahat, thank you very much, Isel, for your visit sa Misamis Occidental and with this program that we have today. And of course, to Ma'am Malo, for your honest-to-goodness observation on our development and for endorsing the tourism program of Misamis Occidental to Piltua. Well, our Ascenso Tourism Program is anchored on our provincial vision, which is Ascenso Misamis Occidental. Our Ascenso vision is not limited only to the physical framework development of the province, but also it should touch on the lives of the people. And how it would touch to the lives of the people, we have our 5 M's development trust, and that is Misamisnon, Magpuyong, Malinaon, Malambuon, or Malipayon, which means in English that Misamisnon, living peacefully, prosperously, and happily. And in order to achieve that goal, one of our strategic program is the tourism industry. Because actually, while Misamis Occidental is an agricultural province, pero medyo a little bit, hindi masyadong mabilis yung pag-asinso namin. Mm-hmm. So, since we are rich in natural resources and even the, as mentioned by Mamalo, the culture and the warmness of the Misamisnon, so we have shifted a strategy in tourism, and that is how we are doing now the different tourism facilities are being developed. We have our coastal tourism project, which is the Ascenso Misamis Occidental Aquamarine and Recreation Park. No, that is our Maldives-inspired resort. And together with it, we have also the development of the coastal municipalities of Misamis Occidental, like that in Jimenez, the Sperm Island, and then Lupisaina, Floridel, then in Sapangdalaga. On the other hand, also, we develop the mountain. We have so many impressive falls, the Baga Falls of Sapangdalaga, the Piduan Falls of the Victoriano, and what you're passing now, that is the Lake Dominaga, that's the lake on top of our Mount Malindang Mountain. Mm-hmm. And our Mount Malindang Mountain is now in the process of being considered as UNESCO Heritage. And we have also our Ascenso Global Gardens. All these are aimed towards increasing the tourist inflow here in Misamis Occidental, so that in a way we will be achieving what Mamalo was saying, that Misamis Occidental is now an emerging destination in our country.
6: I agree, Governor. Nung ako po ay personal na na-experience ang Misamis Occidental, masasabi ko po na kompleto siya eh, no? Yung mga hinahanap ng ating mga travelers, yung mga beshies natin na gusto mag-adventure o kaya naman gusto kumain o yung mga laid-back activities lamang, wellness tourism, meron po sila. And of course, yung mga fina-flash natin ngayon sa ating screen na napakagandang mga destination po ng Misamis Occidental. And ito po ay bunga, of course, ng kasipagan ng ating LGUs, ganun din po ng collaboration sa pagitan po ng lahat ng mga bayan and lungsod sa Misamis Occidental. Pero sir, sa mga development po na nakikita natin ngayon, paano po nakakatulong ang turismo sa economic growth naman ng Misamis Occidental, lalo na po sa pag-unlad ng ating komunidad, dahil sila po talaga ang gusto nating natutulungan sa ilalim po ng ating mga tourism programs?
9: Well, the tourism industry has increased our business growth, no? And then it has generated employment. And actually, it has accelerated well the growth and development of the province. And as a matter of fact, because of this tourism program that we have, Misamis Occidental, just for this year 2026, no? For the past 6 months, we were the host of different regional and national activity. Mm-hmm. We hosted the National Fire Olympics, which were participated by the different eastern regions of the fire protection services. And then we hosted also the Mindanao couples retreat. And then also the Northern Mindanao Regional Athletic Meet. And then very recent was the hosting of the Miss Universe Philippines, where Misamis Occidental was the local government partner in of this year's Miss Universe. And right after your visit, when we hosted your Peltua activity here in the province, currently now, the province is the venue of the 132nd Catholic Bishop Conference of the Philippines. 129 bishops are here together with a number of priests for their retreat. So with

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
2: Suave.
1: Learning from home, na hindi boring.
4: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Yung accessibility, RDMA, napakahalaga po nun, ano? At yun po yung nasolusyonan, ano, ng Senso Turismo Initiative ni Governor Oaminal. Kaya po, ang nakinabang dito, hindi lang yung mga turista, lalong-lalo na yung mga local community po natin. Pero ma'am, gaano po kahalaga yung familiarization tour na ginawa po ng PhilTOA, hindi lang para sa Misamis Occidental, kundi para po sa buong Northern Mindanao?
17: Malaking tulong talaga, no? Kasi ang PhilTOA, napakalaking organisasyon at iba-ibang parte ng Pilipinas ang nanggagaling ang ating mga tour operators, no? And it's really representative of the tourism sector in the Philippines. So ngayon, lalo na doon sa mga first time, kanina na-mention mo nga, may yes, mga ibang impression pa ng Mindanao about doon sa mga ibang lugar sa Mindanao na hindi pa napupuntahan. Mahalaga yung yung experience mismo na kayo mismo first hand nakita nyo kung gaano ka friendly ang mga tao, kung gaano kasarap ang pagkain, kung gaano kaganda yung mga destinasyon natin at kung gaano ka ready na yung mga facilities, no? Meron na tayong mga pagmamalaki na mga tourism enterprises sa Misamis Occidental. So malaking importansya yon. And ngayon na natapos kayo ng farm tour at I think na-enjoy naman kayo ng gusto, no? Alam ko na not only yung experience nyo as a tour operator, but yung experience nyo na pagka-turista ang mag-eengganyo sa'yo at mag-inspire na i-promote ang Misamis Occidental.
16: Actually, yung mga tour operators natin, they felt safe and talagang na-enjoy nila yung kanilang naging experience sa Misamis Occidental. Parang bitin nga, RDMA, parang napakarami pang kayang i-offer ng Misamis Occidental na hindi mo masisiksik sa apat na araw lamang, tatlo or apat na araw lamang dahil napakarami. At sa kabuuan po ng ating linggo ay malalaman natin yung iba pang mga tourist destinations na pwede po nating puntahan sa Misamis Occidental. RD, paano po makakatulong itong exposure na ito, no? Media exposure, of course, yung collaboration ng private and public sector para mas makilala pa lalo ang inyong rehiyon sa tourism market. Kumbaga parang maimapa natin, maiposition natin ng Northern Mindanao bilang isa sa mga dapat dayuhin ng ating mga turista.
17: unang-una, nagpapasalamat ako sa Filtoa dahil sa talaga namang ang ano, full support, no? Ang binigay sa amin. Not just this year, but all throughout the years, no? Yun ng ano, isang mahalagang partnership na sina-cherish namin for Northern Mindanao. Of course, yun nga, again, dahil din sa yung ibang mga ano impression ng sa Mindanao tsaka yung sa ating mga lugar, no. Minsan kasi yung ibang mga travelers hindi na pumupunta or ni hindi natin inaano iniisip na mag-book, di ba? Mm-hmm. But with this collaboration tapos sa tulong din ng private sector, mga tour operators natin na naka-experience firsthand kung gaano kaganda at gaano ka viable ito, not only as a destination but as a business ano din eh, sa tour, no, na alam naman natin na mabebenta talaga ito dahil nandito na po lahat, meron tayong ecotourism, merong adventure, may gastronomy tayo, at iba pa na mga experiences. So malaking tulong talaga yung ano, yung nakikerry niyo po yung message namin. You are our ambassadors and the extension of our province, no, na kasi sabi nga, 'di ba, when you come here, turista kayo, pero you left as family dahil alam ko gusto niyo na bumalik. Yun ang precious sa amin, yung inyong word of mouth, tsaka kung paano niyo sincerely you want to promote it because you know that the product is very viable and very sellable po.
16: Mm-hmm. At ako man eh, makwento ko lang, RD May and Miss Malu, even ako po, dahil first time ko sa Mindanao, so wala talaga ako masyadong expectation. Kaya nga sabi ko kanina, parang ang taas tuloy ng standards ko sa mga lugar na bibisitahin ko sa Mindanao dahil nga po ganun kaganda yung naging experience ko sa Misamis Occidental. And I am, kumbaga, ako yung testimony na very safe at napakaganda ng mga probinsya ng Northern Mindanao. And also, ma'am, ang people, ang mga tao sa Northern Mindanao ay very welcoming at talagang sabi nga ay peaceful, loving people. So kayo po sa DOT, paano po tayo nag-i-invest doon sa mga tao? Anong mga trainings, ma'am? Anong mga projects yung binibigay po natin sa kanila? Especially na binubuksan po natin sila sa turista eh. So marami pong mga tour guides yung ating kinakailangan.
17: Yes, of course. Under RTISP program, no, patuloy yung training natin in cooperation with our local governments. Of course, yung pinaka-basic natin, Filipino Brand of Service Excellence, yun yung magandang pang-welcome sa ating mga turista. Tapos marami tayong ibang trainings. May tour guide training tayo. Yung ating tour operators, yun nga, isa sa speaker natin, ang inyong president, si ASEC, former ASEC Malu Japson, no, yung paano mag gumawa ng mga circuits. Kaya actually pagdating nyo nga yung product nung tinuro sa amin ni ASEC Malu, yun na ang naging ano, parang binigay sa inyo na tour circuit, no. Marami pa po, meron din tayong mga basic mountaineering courses kasi ASEAN Heritage Park po din yung Mount Malindang, kasi marami pa pong mga mountains of Northern Mindanao. So, marami po, patuloy po tayo. Even sa mga IPs po natin, yung ating mga produkto, may mga bead making tayo, may mga weaving tayo, para po ma-enhance yung ating livelihood opportunities ng ating tourism sector. So, ngayon, marami na po kami trainings na bigay. So, ready na po tayo mag-receive ng visitors.
16: Ayun. Yun ang magandang balita, mga beshies. Kasi, lagi ko pong sinasabi dito sa aming programa sa Pasyal Pinas, na ang hirap naman, RD May, ano, na invite tayo ng invite ng turista, pero hindi pala handa yung lugar o yung ating mga tao. So, mas mahalaga handa lahat para mas maganda at perfect yung experience ng ating mga tourist. Pero RD May, sa inyo pong pananaw, gaano kahalaga din yung collaboration naman natin sa gobyerno, dahil kami rin po ay government media, sa pribadong sektor, kagaya ni na Miss Malu at iba pang mga travel agency, para mapalago pa yung turismo ng isang bayan. Nababanggit nyo na kanina na very important ito, no? Pero ano po kalaki ang impact nito para sa mga local communities?
17: Yes, malaki po talaga. Unang-una, kung wala ang private sector, naku, mahihirapan po ang gobyerno. Alam niyo naman po, limited ang ating funding, no?
16: Yes.
17: Tsaka ang private sector po ang nag-i-invest sa mga hotels, sa ating mga restaurants, sa ating ano, syempre yung local government, we do what we can. Swerte lang po kami dahil in Northern Mindanao, nakita nyo naman po sa Misamis Occidental, full support po si Gov at visionary ang ating mga leader. So talagang nakikita nyo po yung progress, no? In a span of just several years. Pero syempre, manggagaling po sa private sector yung negosyo, yung investments. Tsaka syempre yung benta po, ang ating private sector ang bumibili ng tours, bumibili ng ating produkto. So, very essential, hindi po magiging successful ang any tourism endeavor kung wala po ang private sector.
16: Ayan, I agree, RD May. Talagang malaki ang tulong, ano, at mas malaki yung nagiging impact ng ating mga programa kapag nagtutulungan ang public and private sector. Kaya RD, para po sa mga viewers and listeners natin ngayon na nakikinig, imbitahan niyo po sila hindi lang sa Misamis Occidental, kundi po sa lahat po ng mga probinsya na mayroon sa Northern Mindanao na isama po sa kanilang bucket list or itinerary this 2026.
17: Yes, sa ating mga viewers, no? At of course, ating mga Filtoa members, tour operators, and yung mga tourists out there. Ang Northern Mindanao ay tinatawag namin home of limitless adventures. Marami po tayong pwedeng puntahan. Nakita nyo naman po sa Misamis Occidental, it's not just one destination, it's a variety of destinations from ridge to reef po. Meron po tayong yung Maldives of Mindanao. Soon, may kakaroon din po tayo ng diving. Meron po tayong mountain destination sa ating Mount Balindang. Napakaganda po yung Lake Dumanagat, yung mga falls natin, no? Tapos meron po tayong gastronomy. Natikman nyo naman po yung aming oysters na
16: laki. Laki, grabe.
17: Nakita nyo naman yung ating mga shellfish, yung seafood, yan. Lahat total experience po ang na-offer ng Northern Mindanao. Sa bukid nun po, meron din po tayong mga mountain adventures. At ang ating seven tribes of Bukidnon. Sa Camigi naman po na isang nahirang sa New York Times as one of the must visit destinations in 2026. Sa Lanao del Norte po, ang land of beauty and bounty. Naku po, may mountain of crabs po doon naghihintay sa inyo.
16: Wow.
17: At nagagandahang waterfalls, lalo na ang Tinago Falls at ang Maria Cristina, di ba? Tapos sa Misamis Oriental naman, may world-class diving po tayo. Nandiyan din po yung ating faith tourism, yung Divine Mercy Shrine. So, ayun, di ba? Cagayan de Oro, City of Golden Friendship, yung Iligan din po, marami din pong nararanasan natin ng tri-culture ng Pilipinas. So, yun, na-mention ko na ba lahat? O yun, yung five provinces namin. So, marami po talagang limitless adventures dito. So, kung naghahanap po kayo ng bagong destinasyon, no, please consider Northern Mindanao the home of limitless adventures.
16: Ayan. Ako mga beshies, isama nyo na sa inyong bucket list ang pagbisita sa mga probinsya at lugar sa Northern Mindanao. Again, nakasama po natin ang Regional Director ng DOT Northern Mindanao, walang iba kundi si Ms. Marie Elaine Onchuan. Thank you again, RD May, at mabuhay po kayo.
17: Daghang salamat, mabuhay sa inyong lahat.
16: And of course, babalikan natin si Miss Malu. I know, ma'am, very overwhelming din yung suporta pabalik na ibinibigay sa atin ng ating mga counterparts sa Misamis Occidental. Ano pa po ang ine-expect din natin na magiging outcome nitong collaboration na ito, Miss Malu? At ano pa yung tulong, ikang at assistance na kaya pang ibigay ng Filtoa para sa mga emerging destinations kagaya po ng Misamis Occidental?
5: Ang isang sabay pagmamalaki ko na pwedeng itulong pa ng Filtoa is meron kaming tinatawag na 4Peace Project. 4Peace means Filtoa Partnering for Professionalism and Progress. Ang farm trip kasama dito sa 4Peace na to. Kasama din yung mga trainings and seminars namin. Well, marami kaming resource persons na from the industry itself talaga. So, siguro sa ganung bagay, makakatulong kami. Cover dito mga product development, circuit development, you know, empowering our people sa industry, like yung mga sa, yung tourism, travel and tours operations, mga ganun, tour coordination training, tourism crisis management, mga ganon. So marami kaming nasa pipeline na mga training modules, marami din kaming speakers, and we do give also product updates from various industry in the tourism, like airline, hotels, tour operators abroad. Pwede din tayong gumawa ng mga benchmarking initiative. So yung sa mga ganung bagay, nandito si Filtoa para sa kanila. And of course, constant ano talaga, communication, update, and you know, checking. Ano na bang nangyayari? Is this initiative really working? You know, so yun yung mga ganung bagay. Nandito kami para talagang patuloy na magkaroon ng connection sa kanila.
16: And kita mo naman, Miss Malu, yung 3 years ago na naging circuit development training mo sa kanila, nagbunga na, 'di ba? So ganun ka ganun talaga ka-effective yung mga trainings and programs na ibinabahagi po ng Filtoa sa ating mga kababayan. Kaya Miss Malu, maraming salamat po muli doon sa inyong mga initiatives at sa patuloy na pakikipagtulungan sa pampublikong or sa public sector para lalo pang mapaunlad ang turismo ng ating bansa. So, ngayong araw na ito, maraming salamat again sa ating naging panauhin, walang iba kundi si Miss Maria Lourdes Japson, ang President po ng Filtoa, gayon din po kay Governor and Henry O. Aminal ng Misamis Occidental, and kay RD Marie Elaine Unchua ng Department of Tourism Northern Mindanao. Magkarinigan po tayo muli ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat.
18: Pasyal Pinas!
19: Pasyal!
18: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawi, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
20: Love the Philippines!
18: Pasyal Pinas! Gina, sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo!

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Dagling kaalaman.
12: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa pagkising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
11: Dagling kaalaman.
13: This is a public service announcement.
14: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, ano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
15: MPOX. Ano ang mga dapat alamin? Ang mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
13: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan.
22: 66 Informasyon, GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
24: Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
25: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
26: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
27: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
17: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore naging produktibo. Matatag na ekonomiya ng Pilipinas ibinida sa mga mamumuhunan.
17: Headlines.
28: Tulong ng gobyerno sa mga Pilipino na apektado ng tumitinding tensyon sa Middle East nagpapatuloy.
17: Headlines.
27: Department of Migrant Workers nakatutok sa sitwasyon ng 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz.
17: Headlines.
28: Pilipinas, kinondena ang AI-generated video ng Chinese media outlet patungkol sa 2026 South China Sea Arbitral Award. Video at iba pang editorial cartoons na nagpapakalat ng misinformation, pinatatanggal ng DFA.
17: Headlines.
27: At Pangulong Marcos Jr. isinasapinal na ang talumpati para sa ikalimang sona. Mga paghahanda partikular sa seguridad sa kamera handa na.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
27: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 17, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
28: At ako naman po si Ched Oliva.
27: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA Saligiran Class of 2026. Pangulong Marcos Jr. binigyan din ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna ng nagaganap pa ring tensyon sa gitnang silangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality.
28: Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa kanyang post-visit statement, sinabi ng Pangulo na kanilang pinagtibay ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Tinalakay din ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, AI, edukasyon, healthcare, environmental protection at people-to-people exchanges. Naging makabuluhan din ang puno ng Pangulo kasama ang business at investment executives, gayon din ang paglahok sa Milken Institute Roundtable Discussion.
1: This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
28: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA Saligiran Class of 2026. Pangulong Marcos binigyang diin ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna ng nagaganap ring tensyon sa gitnang silangan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagtatapos ng 327 kadete ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Itinanghal na Class Valedictorian ng PMMA Class 2026 sa Itubong Camarines Sur sa katawan ni Midshipman First Class Mark Owen Triles, a scholar ng Philippine Coast Guard. Pinanghal naman bilang salutatorian si Midshipman First Class Jansen Bautista na Tubong Taisan, Batangas. Sa naging talumpati ng punong ekotipo ay hinigayat nitong mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anya ay nagbigay karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitnang silangan ay nagbigay katiyakan ang punong ekotipo na mananatili pa rin prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos.
11: In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
4: Mula sa lalawigan ng Sambales, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
28: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling bukas at mas pinatatag pa ang ekonomiya ng Pilipinas para sa mga mamumuhunan, kasunod ng isinagawang roundtable meeting kasama ang regional leaders ng Singapore. Ilan nga sa mga nakadaupang palad ni Pangulong Marcos ang top executives, investors at business leaders ng Singapore. Kasama sa mga tinutukan ng punong ehekutibo sa nasabing pulong, ang pagbibida sa pagkabit ng Pilipinas sa upper middle income status, matatag na workforce ng bansa, gayon din ang mga isinusulong na economic strategy at trade and policy reforms ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang Build Better More, Luzon Economic Corridor at ilan pang big ticket economic programs at projects ng bansa. Ang Milken Institute ay isang non-profit, non-partisan think tank o think tank sa Singapore na binubuo ng mga leader mula sa sektor ng pagnenegosyo, finance, government service at philanthropy na nakatutok sa global economic challenges.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Mananatiling aktibo at maasahang partner ang Pilipinas sa pagbuo ng mas makabago, konektado at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Yan po ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaharap ang mga leader ng Future Economic Cooperation Council. Nakatoon ang talakayan sa pagtutulungan ng gobyerno at negosyo para harapin ang nagbabagong ekonomiya at buksan ang mga bagong oportunidad sa Indo-Pacific region. Ang pulong ay bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa mga regional business leader at investors sa Singapore para isulong ang Pilipinas bilang destinasyon ng kalakalan at pamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
28: Binigyan ng exceptional na marka ng isang ekonomista ang naging matagumpay na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, kung saan nakaharap nito ang Singaporean business leaders at investors. Sa panayam ng programang Boses kay economist at market analyst Professor Astro del Castillo, sinabi nitong nailatag ng maayos si Pangulong Marcos ang key economic strategic points ng pamahalaan, kabilang ang economic reforms na isinusulong ng gobyerno. Naging maagap din ng Pangulo na ibida ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status na sinertipika ng World Bank, dahilan para lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at negosyo sa bansa. Umapil rin si Del Castillo sa pamahalaan na mas tutukan pa ang ease of doing business measures upang mas makahikayat ng mas maraming investor.
12: Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, eh, no? Pasinan. So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no?
27: Samantala, ikinagalak din ni Professor Del Castillo ang naselyohang investment deal ng ABC Impact sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. upang mapalakas pa ang healthcare system ng bansa. Mahalagaan niya kasing mamumuhunan pa rin o na rin ang bansa sa healthcare, lalo pat hindi naman pabata ang populasyon ng bansa at dapat ding matutukan ang human capital ng Pilipinas.
12: Laki ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no? Para mas mapabilis, no? Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health mo and related investments na medically related, no? So magandang balita to, no?
27: Yan po ang mga pahayag ni economist at market analyst Professor Astro del Castillo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
28: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na 6-7 bansa ang inaasahang lalagda at magiging kasapi na sa Treaty of Amity of Cooperation in Southeast Asia o TAC para sa week-long Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meetings sa darating na July 24. Ayon kay DFA spokesperson for ASEAN Affairs Dominic Xavier Imperial, ang signatory countries ay kakatawanin ng kanilang foreign minister na ipipresenta sa 50th anniversary hosting ng Pilipinas sa TAC. Inaasahang dadaluhan ng aabot sa 60 delegado ang nasabing aktibidad na kinabibilangan ng contracting parties at bagong signatory countries. Sa kaparehong aktibidad, inaasahan ding bubuo ang ASEAN ng bagong mekanismo o modality of engagement para sa mga party members at kahit pa ang mga bansang hindi parte ng ASEAN Dialogue at Sectoral Dialogue Partners na mapailalim pa ang engagement sa ASEAN.
13: The commemorative activity on July 24 will include a signing ceremony for countries acceding to the treaty, followed by the inaugural high-level conference of the high contracting parties to the TAC, which is the first of its kind in ASEAN, and a gala dinner to be hosted by the President of the Republic of the Philippines. On the margins of the AMM, PMC, and TAC meetings, the Secretary will also meet with select foreign ministers on a bilateral basis to discuss matters of mutual concern.
28: Si DFA spokesperson for ASEAN Affairs, Dominic Xavier Imperial.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
27: Minamadali ng gobyerno ang pag-abot sa 101 billion pesos na privatization target ngayong 2026 ayon kay Finance Undersecretary at Chief Privatization Officer Michael Peter Alejandro. Target ng gobyerno na isa-pribado ngayong taon ang tatlong flagship assets, kabilang ang Mile Long Building, Food Terminal Incorporated at 20% stake sa South Luzon Expressway. Samantala, tumaas ang unsolicited offers mula sa pribadong sektor para sa maliliit na properties. Makaraang rebisahin ang privatization guidelines. Ang privatization ay bahagi ng hakbang ng gobyerno para pakinabangan ang mga hindi nagagamit na asset at makalikom ng pondo para sa mga gastusing pampubliko.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
28: Tinitingnan ngayon ng Aurora Pacific Economic Zone o APECO ang apat na malalaking infrastructure projects para mas makahigayat ng maraming pamumuhunan sa Freeport ng Silangang Luzon. Kabilang sa mga proyekto ang panukalang Kasiguran International Newport, Kasiguran International Airport, high-speed road network at isang railway project. Samantala, pupulungin ni APECO President and Chief Executive Officer Lawyer Gil Taway IV ang mga opisyal ng Public-Private Partnership Center upang pormal na isumite ang panukala para sa feasibility studies ng mga proyekto.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
27: Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino para ibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Una lang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin ng administrasyon ang suporta sa 7.5 milyong low-income households sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, kasama ang 2.5 milyong poor at near-poor households. Tig 2 piso kada buwan din ang matatanggap ng 1.5 milyong low-income workers at kanilang mga pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre.
15: Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan.
27: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
28: Target ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na madagdagan pa ang bilang ng walang gutom kitchen sa buong bansa na posibleng umabot sa 12 outlet pagsapit ng taong 2027. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge Ramil Mapoy, hakbang ito ng gobyerno para matugunan ang involuntary hunger o sa pilitang pagkagutom sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng walang gutom kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City at magdadagdag pa ito ng tigi isang pasilidad sa National Capital Region, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026.

0: po makatulong sa ating mga kababayan, uunin po for volunteers and for donation. Kung sino po ang gusto mag-celebrate ng birthday or ng kahit anong celebration, walang utong kitchen is open for you.
1: Samantala, patuloy ang panghihikayat ng DSWD sa publiko na maging volunteer o di kaya ay magbigay ng donasyon para makatulong sa tuloy-tuloy na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. Ayon kay Mapoy, malaking tulong ang donasyon ng mga individual, grupo, kumpanya o organisasyon para mapakain ang mga individual na labis na nangangailangan. Bukas na bukas din ang Walang Gutom Kitchen at ang DSWD para sa mga individual at organisasyong nais maging katuwang sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain.

0: namin dito for Pagmuki, kung saan is may high incidence po ng
1: si Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: DSWD Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge National Finals. Umarangkada na ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Balikan natin ang report na yan ni Mary Ann Bastasa.
1: Sa iba nating balita, pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission ang pagsuspindi sa no disconnection policy hanggang Oktubre. Ito ay dahil pa rin sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Una lang pinayagan ng ERC na suspindihin ang polisiya mula Mayo hanggang Hulyo habang pinapayagan ang installment payment sa mga ito, layon ng pagpapalawig na ibsan ang pasanin ng mga consumer sa gitna ng epekto ng Middle East conflict.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert mamayang gabi. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Natuloy manipis ang supply ng kuryente sa Visayas Grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang dahilan ayon sa transmission company kaya't isa sa ilalim nila sa yellow alert.

0: Ito magiging 21 pesos per kilo na ang buying price ng palay, mas mataas kumpara sa naunang 17 pesos per kilo. Hindi naman papayagan ang ahensya na makapasok ang imported rice sa alinmang Pantalan sa Iloilo mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre. Ang Iloilo ay isa sa pinakamalaking rice producing area sa Visayas na may 5% ng rice production sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na tinututukan ang Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng nasa 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz. Nilinaw ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hindi na hostage ang nasabing mga tripulante at patuloy pa ding tinutupad ang kanilang tungkulin. Nananatili ring seaworthy ang sinasakyan nilang barko at patuloy na natatanggap ng mga seafarer ang kanilang sahod at benepisyo. Samantala, nasa 3,718 Filipino seafarers na ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz noong July 6 at 7. Subalit muling sinuspindi ang kanilang ruta dahil tumitindi na naman ang tensyon sa Middle East.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mariing kinundinan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang inilabas na artificial intelligence o AI generated video at editorial cartoon ng Chinese state-run media outlet na China Daily patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, patuloy pa rin ang kanilang kampanya sa paglaban sa maling naratibo at information distortions na ginagawa ng China patungkol sa Arbitral Award. Gayunman pa ng kagawaran, hindi katanggap-tanggap, offensive at isang act of distress ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinapatanggal na ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas tututukan pa ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapaigting ng Yes to Ayos Disiplina Campaign, partikular sa mga paaralan at educational institutions. Ay kay MMDA Chair Attorney Romando Artes, mahalaga kasi na maumpisahan na ang paglilinang ng kahalagahan at disiplina sa mga kabataan upang mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa mga ipinatutupad na alituntunin sa Metro Manila. Nakipag-ugnay na rin ang MMDA sa Department of Education o DepEd para magtulungan para mas marami pang programa na konektado sa Yes to Ayos Disiplina Campaign ang mailunsad. Tinitingnan na rin ngayon ng MMDA ang isang grand launch ng Yes to Ayos Disiplina Campaign sa buong Metro Manila.
3: Kailangan talaga natin mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan. Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaking launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
2: Yan ang pahayag ni MMDA Chair Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasamang palalakasin ng Department of Education ang mental health services at learner reporting mechanisms ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi kasi sapat ang active threat drills para pigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Aniya, dapat ding pangalagaan ng mental at emosyonal na kalusugan ng mga estudyante sa pamamagitan ng ligtas na helpline. Dahil dito, palalawakin ng DepEd ang National Learners Telesafe Contact Center Helpline sa lahat ng rehiyon para sa kumpidensyal na pag-uulat ng mga estudyante. Makakatuwang din ito ang National Center for Mental Health sa pagbibigay ng psychological support services ng mga mag-aaral. Ilan sa ipatutupad ng mga eskwelahan ang localized anti-bullying measures at basic security protocols kabilang ang regular na pag-iinspeksyon sa mga bag ng estudyante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa lagay ng panahon, isa ng tropical depression ang dating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, maliit ang posibilidad na pumasok ito sa bansa. Posible raw malusaw ito sa mga susunod na araw at magiging low pressure area. Samantala, umiiral ngayon ang habagat, partikular sa extreme northern Luzon. Magiging maalinsangan at mainit naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang napakahalagang papel ng komprehensibong Disaster Preparedness at Management Plan, anumang sakuna ang dumating sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Magalong sa naging paggunita sa July 16, 1990 Luzon earthquake.

0: na kumitil ng maraming buhay at sumira ng hindi mabilang na ari-arian. Malaki na umano ang natutunan ng bansa sa nasabing 7.7 magnitude na lindol na naging pundasyon ngayon ng bansa sa pagbuo ng mas angkop at napapanuhong plano kontra sa mga kalamidad. Giit pa ng alkalde, dapat nang paigtingin pa ng bansa ang hakbang dito sa pagbuo ng comprehensive plan sa disaster preparedness and response, gayon din sa crisis management.
1: Particular incident not us up. It's about time. However, kailangan ng isang comprehensive plan ng disaster preparedness and response. But at the same time, crisis management.
0: Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:27 ang ating oras, Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kanang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-actionan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:28 na po ang ating oras ngayong araw ng Biyernes. Sa iba nating balita, isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa 5th State of the Nation Address. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, regular na nakikipag-ugnayan ng Pangulo sa agency heads kaugnay ng kanilang tagumpay, mahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ng Malacanang na talakayin ang detalye sa security arrangements sa zona, subalit tiniyak na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang.
5: Natapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang zona speech. Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kay House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, planchado na ang lahat ng kanilang paghanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa gaganaping SONA, ay pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incidents sa labas ng batasang pambansa. Ani de la Cruz, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA.
7: Punta tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na plansyado lahat.
6: Si House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa kasunod ng nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil ang nanguna sa pag-inspeksyon sa loob ng Kamara para tiyaking plansyado na ang lahat ng paghahanda. Muli namang nagpaalala si Secretary Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing, bunsod ng nauna ng deklarasyon na magiging simple lang ang gagawing SONA at wala ring ilalatag na red carpet. Isa rin itong akto ng pakikiisa sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pangsubok ng bansa.
8: Who are in the plenary? Mm-hmm. Pero outside, syempre, mas siguro the same lang for them. Because the other calls naman, they have called for their own guests. Pero this, the plenary can seat like 1,000 people. Implement kami ng security measures for everyone who will be entering the
0: Yan ang pahayag ni House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Inaasahan ng Malacanang na walang magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang ipresenta ng prosecution ng mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad na maraming Pilipino, hangad din ng Malacanang na manaig ang katotohanan sa likod ng sabing issue.
5: Asahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe patungong Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit at sa halip ay dadalo na siya sa impeachment trial sa susunod na linggo. Sa panayam kay Matibag, iginiit nito na personal sana siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan. Pero magpapadala na lang ng representative ang NBI para dito. Git naman ni Matibag na kahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment.
9: Nurgo na lang natin, and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa ibang lugar na para magawa natin yon.
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pagdami ng trolls sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, senyales ng desperasyon ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nawag na senyales ng desperasyon ni Private Prosecutor Lorna Capunan ang biglaang pagdami ng mga online trolls at mga personal na atake laban sa kanila. Ayon kay Capunan, layon lamang umanong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang inilatag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Capunan, hindi dapat mapagkamala ng publiko na tunay na sentimiento ng mamamayan ang pagdagsa ng mga troll accounts sa social media. Ipinaliwanag pa ng veteran lawyer na madaling manipulahin ang mga kampanya sa internet gamit ang teknolohiya kung saan kayang gumawa ng iilang operator lamang ng ilusyon na tila napakarami nang sumusuporta sa isang panig. Anya, lumilihis na mga batikos laban sa prosecution sa halip na ipaliwanag ang legal na argumento, mas pinipili na anya ng mga ito na magpakalat ng mga personal na pag-atake. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
11: Short answer, desperate na sila. Kanya yung troll armor siguro nila ina-activate. The other thing is, pag tinignan po natin yung mga trolls na yan, hindi na yung arguments, legal arguments.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sinumang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na may kapangyarihan ang mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang pasaway na testigo, abogado o sinumang tao. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayunpaman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa mga ganitong usapin.
12: pinapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity. Nag-iingay, no? Na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
0: Yan po si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nasa 41 milyong pisong halaga ng iba't ibang illegal na droga mula inbound parcels galing sa iba't ibang mga bansa. Nasa Batang Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Central Mail Exchange sa Pasay City. Ang report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
13: Yes, Chet, nasa bat ng nasa 41 million na pisong halaga ng illegal na droga sa Central Mail Exchange Center dito nga sa Pasay City. At personal nga, Chet, ano na in-inspeksyon dito ng ni Custom Commissioner Ariel Lipormoseno. 39 na parcel na naglalaman ng marijuana, ecstasy, kush at shabu ang nakumpiska dito nga sa Central Mail Exchange Center. Mula nga dito, mula ito sa mga bansa, Chet, ng India, Estados Unidos, Germany, Spain, Canada, United Kingdom at Netherlands. Ikinubli ang illegal na droga sa mga pagkain, bag, alahas, librong pambata, laruan at Christmas decorations. Sinabi ni Pomoseno na wala pang iniulat na peking mga pangalan ng mga consignee, pero tinutukoy pa rin nila ang mga responsable sa likod ng mga illegal na droga. Nakikipag-ugnay na ang BOC sa kanilang mga counterparts sa iba't ibang mga bansa para malaman kung sino ang nagpadala at kung saan mismo nang galing ang naturang mga illegal na droga. Chet, wala pa rin dito sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Philippine archery team naka-bullseye ng 13 gold medal sa kompetisyon sa Singapore. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Naging matagumpay ang Philippine archery team sa 3 na Singapore Youth Archery Championship sa Bukit Gombak Stadium. Ito ay matapos tumarget ang 21 Pinoy archers edad 18 pababa ng 13 gold, 10 silver at 7 bronze medals. Nakipagtagisan sila kontra China, Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia, Laos at Singapore. Matapos nito ay nag-courtesy call kahapon ang koponan sa Philippine Sports Commission kung saan sila tinanggap ni PSC Chairman Patrick Gregorio at PSC Commissioner Edward Haiko. Ikinatuwa naman ni World Archery Philippines President Bing Reaport ang tagumpay ng bansa at sinabing oras na para muling makilala ang Pilipinas sa archery. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:39 na po ang ating oras. Ang dabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Owner of Green Thumb Haven Agricultural Farm and a member of the South Organic Vegetable Growers Association, producer and supplier of vegetable in the island. 2 years na po akong nagiging exhibitor ng Kaliwa. Malaki po ang nagiging impact sa amin kasi po market to consumers diretso and direkta po nabibili, marami na din namamakyaw kasi mura po. Nararamdaman po ng mga consumers yung farm to consumer direkta, wala ng middleman. Kaya po yung malaki pong tulong sa amin kasi hindi lang kami ang nagbenepisyo, yung mga pati yung mga consumers din at saka yung farmers na hindi na lalabas yung mga produkto from market po. Kaya in 2 years of being an exhibitor, marami na pong tulong na naibigay. Kaya salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos sa inisyatibo ng Kaliwa ng Pangulo. Dahil dito po, lumawak ang aming market. At saka nararamdaman yung tunay na affordable, sariwa na produkto na galing mismo sa farmers. Salamat po.
18: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balik tayo sa ating mga balita. Dito sa Luzon, 88.99% ng mga Pangasinense rehistrado na sa National ID System ng PSA. Ang detalye mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Umabot na sa 2.837 milyong residente ng Pangasinan ang nairehistro sa National ID System ng Philippine Statistics Authority o ang PSA Pangasinan hanggang 3 ng Hunyo 2026. Ayon kay Registration Officer 2 Gavino B. Gale, katumbas ito ng 88.99% ng kabuang populasyon ng lalawigan batay sa 2024 Census of Population. Sa unang semestre ng 2026 na itala ng PSA Pangasinan ang pagpaparehistro ng 6,412 na batang edad 0 hanggang 4 na taong gulang at 44,322 na individual na 5 taong gulang pataas. Ani Gale, ang kabuang bilang ng mga nairehistro sa naturang panahon ay katumbas ng 182.5% ng itinakdang target ng ahensya sa parehong panahon. Patuloy ring pinapalawak ng PSA Pangasinan Pilipinas ang akses sa mga serbisyo ng National ID sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor, gayon din ang pagsasagawa ng mobile registration sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pagsisimula ng Rice Derby 2026 sa Eastern Samar, hudyat ng mas makabagong pagkatanim ng palay si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
19: Formal nang sinimulan ang seeding activities para sa Rice Derby 2026 sa lalawigan ng Eastern Samar bilang bahagi ng pagsusulong ng Department of Agriculture ng makabago at climate resilient na teknolohiya sa produksyon ng palay. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar at mga pribadong kumpanyang pang-agrikultura ang pagsasabog ng binhi gamit ang precision seeding at drone-assisted seeding. Layunin nito ang mapabilis ang pagtatanim, mabawasan ang gastusin sa paggawa at mapahusay ang pagtubo ng mga pananim. Isinasagawa ang Rice Derby sa halos 150 hektaryang demonstration area sa mga barangay ng Gapang at Hikontol sa bayan ng Dolores. May 26 na kumpanyang kalahok na nagpapakita ng iba't ibang teknolohiya tulad ng hybrid rice seeds, biofertilizers at soil ameliorants upang maikumpara ng mga magsasaka ang bisa ng mga ito sa aktual na kondisyon ng Bukirin. Ayon kay Farmer Cooperator Nilda Bula, malaking tulong ang paggamit ng makabagong teknolohiya dahil mas naging epesyente at mas madali ang kanilang pagtatanim kumpara sa tradisyonal na pamamaraan. Patuloy namang i-monitor ang performance ng mga teknolohiyang ito sa buong cropping season upang makatulong sa pagpapataas ng ani at pagsusulong ng napapanatiling produksyon ng palay sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:48 ang ating oras. Pag-angat sa pwesto ng bayan ng Binmalay sa Cities and Municipalities Competitiveness Index para sa Region 1, resulta ng maayos na pamamahala ayon sa kanilang alkalde. Si Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
20: Hindi na lamang sumasabay sa pag-unlad ang bayan ng Binmalay, kundi unti-unti na rin nagiging huwaran ng mahusay na pamamahala. Ito ayon kay Mayor Pedro Merera III ang ipinapakita ng pag-angat sa pwesto ng munisipalidad sa Cities and Municipalities Competitiveness Index sa Ilocos Region. Matatanda na sa kanyang nadlang State of the Municipality Address o SOMA, ibinahagi ng alkalde na mula sa dating pwesto nito na ika-68, umangat ang Binmalay sa 15 ng 106 na munisipalidad sa buong Region 1. Ayon sa opisyal, nangahulugan ito na tumaas din ang antas ng kita ng kanilang bayan kung saan mula sa 51 million pesos ay lumago ito sa mahigit 300 billion pesos. Higit pa nito, hindi nagkataon lamang ang pag-akyat ng Binmalay ng 53 pwesto sa nasabing index na kanyang inilarawan bilang pambansang sukatan ng kahusayan ng mga lokal na pamahalaan. Ito anya ay bunga ng maayos na pamamahala, disiplinadong paggasta, mahusay na pagpaplano at tapat na paglilingkod ng bawat kawanin ng pamahalaan, kaya naman dapat itong ipagmalaki ng bawat Binmalayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Meron lang tayong papapasukan na isang maininit na balita. Isa pang suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Arestado na rin. Sa detalye, mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
21: Jed, hawak na nga ng mga otoridad ang isa pang suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ang KPNP Public Information Officer para acting spokesperson ng Police Colonel Allen Rayco, sumuko ang isa pang suspect kanina ng umaga ng ang papel din ay isang lookout. Samantala, nilinaw ni ko na 5 na ang tinitingnan ng suspect sa krimen at hindi 4 dahil dito may isa pang suspect na hinahanap ang pulisya. Nananatili namang robbery o pagnanakaw ang motibo sa pagpatay sa Amerikano at wala umanong kinalaman na sa kanyang trabaho bilang marine biologista. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report.
6: Maraming salamat. Maraming salamat sa ating kasama si J. Mark Dagala para sa kapapasok na balitang yan. Tungo na tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan, tulong sa pagbaha ng DPWH sa Legazpi, Albay. Malaking bagay si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay, sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Malaking naitulong ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways sa pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa Legazpi City. Ito ang inihayag ni City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo kasunod ng nagpapatuloy na emergency dredging sa Macabalo River bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. na paigtingin ang mahakbang sa flood mitigation. Ayon kay Engineer Ibo, nasa 18th araw ng emergency dredging operation ng DPWH sa Macabalo River kung saan daang-daang sakuna ng mga basura ang naalis ng DPWH. Anya, mahalagang naturang proyekto dahil tinatayang 50% ng tubig ulan na bumabagsak sa Legazpi City ay dumadaloy sa Macabalo River bago ito umagos patungo sa Albay Gulf. Sa nagpapatuloy na paglilinis at pagpapalalim ng ilog, mas mapapabilis ang daloy ng tubig at mababawasan ang panganib sa pagbaha sa mga karating na komunidad. Kaya masayang ibinahagi ni Engineer Ibo na ang dating bahain na Rizal Street sa lungsod ng Legazpi ay hindi na ngayon binabaha. Isinagawa ang proyekto bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang mga flood control at disaster mitigation projects sa mga lugar na madalas bahain. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Visayas, kwarto ni Neneng Project ipinagkaloob sa benepisyaryo sa lungsod ng Kalbayog sa Samar. Si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Formal na itinurn over ng Department of the Interior and Local Government, DILG Samar, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kalbayog, ang natapos na kwarto ni Neneng sa benepisyaryo nitong barangay sa Kalilihan sa Kalbayog City. Layunin ng proyekto na mabigyan ng ligtas at pribadong silid ang mga batang babae at kababaihang kabilang sa mga vulnerable sector. Bahagi ito ng mga hakbang upang makatulong sa pag-iwas sa incest, domestic abuse at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hiwalay at mas maayos na tulugan, inaasahang mapapalakas ang seguridad at dignidad ng benepisyaryo. Patuloy ang pakikipagtulungan ng DILG sa LGU sa pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng mas ligtas at mas maayos na pamumuhay para sa mga kababaihan at kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Mindanao, East Mincom patuloy na naka-alerto dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang area of responsibility. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na naka-alerto ang buong Eastern Mindanao Commando East Mincom, partikular na ang disaster response units nito dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang areas of responsibility. Inihayag ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga local disaster risk reduction and management offices o LDRRMO sa mga lugar na sakop nito upang agad makahatid ng kinakailangang tulong. Ayon kay Manuel na naka-standby na ang kanilang search and rescue teams at mga air assets para agad makatugon sa mga kinakailangan ng mga local government units. Pinuri naman ng opisyal ang mga LDRRMO dahil mas nakikita na nito ang kahandaan sa panahon ng disaster dahil mayroon na itong sistema na ipinapatupad lalo na sa koordinasyon sa ibang ahensya. Bukod dito, inilahad din ni Manuel na mayroon pang mga units na nakadeploy sa mga lugar na lubhang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol dahil sa patuloy na rehabilitation efforts. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 17, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Radio Magazine.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang hibilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market. Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: Accomplishments at mga programa ng Department of Environment and Natural Resources para sa patuloy na pagsulong ng bagong Pilipinas at ipag-uusapan kasama si DENR Secretary Juan Miguel Cuna. Secretary Cuna, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
5: Isang makakalikasang tanghali po sa ating lahat, kay Joshua Asequeng, sa Yusek Albert at lahat po ng nakikinig po at nanonood.
4: Okay. Sek, pag-usapan po natin itong DENR Express. Ano po ba ang layunin nito at paano po ito makakatulong sa publiko?
5: Maraming salamat po sa tanong nyo. Maliwanag po ang kautusan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una, pabilisin po ang mga proseso ng mga nang tanggapan po namin, ng kagawaran namin. Pangalawa, ilapit po ang serbisyo sa tao. Pangatlo, gumawa ng mga hakbang para po mapagaan ang buhay ng tao. So naisip po ng aming kagawaran na hindi po natin dapat isipin na madali para sa ating mga kababayan na pumunta sa aming mga tanggapan o kahit na meron po kami mga online permitting systems na madali po para sa kanila. So naisip namin, buwan-buwan po namin ginagawa, iba't ibang lalawigan sa lahat ng rehiyon ng ating bansa, pinupuntahan ng aming mga regional offices at gumagawa po ng mga help desk para sa iba't ibang mga issuances na galing po sa aming kagawaran. In this way, makakatipid po ang ating mga kababayan, hindi na po kailangan pumunta sa regional offices, kahit na yung mga CENRO or Community Environment Office or PENRO, Provincial Environment Office, dapat natin isipin, hindi ganun kalapit pa rin sa ating mga kababayan. So, iniikot po namin buwan-buwan itong mga help desk through the DENR Express. At nakita po namin na na-appreciate ng ating mga kababayan dahil napapaliwanag ng husto kung ano mga dapat nila kunin, lalong-lalo na po yung mga micro, small and medium enterprises na natin po sa Pilipinas na backbone ng ating ekonomiya, para mapadali sa kanila, mapaliwanag ano yung mga kailangan nila based dun sa nature ng kanilang negosyo. At in this way, nakasiguro rin po kami na dumadami ang compliance sa mga environmental laws.
6: Sir, paano naman nakatutulong ang DENR Express sa pagpapataas ng environmental compliance ng mga negosyo at ibang permit holders?
5: Well, kailangan po nating isipin, hindi lahat ng mamamayan ay pamilyar sa mga batas, saka mga batas environmental laws, saka mga polisiya po namin in the DENR. So, kailangan namin mag-exert ng extra effort to explain to the people, based on the nature of your business, etong kailangan kunin. For instance, kung kinakailangan ng environmental compliance certificate dahil yung negosyo nyo ay posibleng may impact sa ating environment, saka sa mga komunidad dun sa area, or kailangan yung kumuha ng pollution control officer. So, tinitrain po ito that they will undergo training para po yung pollution control officer, siya pong ay gagabay at magsasabi sa may-ari po ng negosyo kung ano mga batas na kailangan na bigyan ng pansin at kung anong kailangan gawin para maging compliant sa mga batas na yon. So these are instances where makakatulong po kami on the ground. Pati po mga tree cutting permits kung meron po kayo mga hazardous waste sa inyong mga offices, in your establishments, kailangan mag-register po kayo as a hazardous waste generator. Kung may discharge po kayo ng wastewater, you need to obtain a wastewater discharge permit. Kung meron kayong mga emissions, kailangan nyo ng permit to operate. So lahat to napapaliwanag, napapadali ang pagkuha ng mga permit. At also, in advance, bago po itayo yung mga DNR Express sa iba't ibang lalawigan, binibigyan na namin ng publiko ng advance notice on ano yung mga requirements for the different possible applications of issuances ng DNR. Para sa gayon, kung dala-dala na po ang mga requirements na ito, posibleng on the spot, maibigay na po yung mga permit.
7: Opo, Secretary, dahil nakita na nga po natin yung ating DNR Express at bumibilis na ang mga serbisyo, paano nyo matitiyak na habang bumibilis yung pagproseso ng mga aplikasyon ay hindi naman nakokompromiso ang mahigpit na pagsusuri, di ba? Binabantayan ang kalikasan natin. Yes. Sir.
5: Maraming salamat, Yusek Albert, for your question. Ang naging marching order po natin from day one since I assume ay sa proseso po, mabilisin ang proseso. Pero ang mahalaga po ay yung monitoring natin saka enforcement. Pagka nagsimula na ang mga proyekto at saka mga negosyo, dun po dapat nakatutok ang mga regional offices namin. Kung malalaking mga proyekto po ay kinakailangan mag-create ng MMT, yung tinatawag nating MMT or multi-partite monitoring teams, this is composed of different individuals, hindi lamang po ang DNR, merong taga civil society na nandoon, taga local government unit, meron taga industry, para may regular pong body na minomonitor po ang operations of any project or any business na kailangan na ng MMT. In this way, we will be able to determine kung tuloy-tuloy po ang compliance nitong mga establishments na to, itong mga operations na to, dahil for instance, kung may ECC po sa ay meron po mga kondisyon. Hindi po nagtatapos na pag na-issue ang ECC, tapos na po. Kinakailangan, throughout the life of the operations of a particular project, ito pong mga conditions na to, tuloy-tuloy po ang pag-comply ng proponent ng project doon sa mga conditions na yon.
8: Alright. And Secretary, tama po, parte po ng pagpapabilis ng proseso, meron din po mga digital innovations o online platforms na ginagamit ngayon sa ilalim po nitong DNR Express para po mas maging accessible itong servisyo para sa publiko.
5: Opo. Meron pong mga online permitting, pero kailangan rin po namin kilalanin na hindi po pinakamaganda sa mundo ang ating Wi-Fi. At yung mga ibang kababayan natin, kailangan natin na pansinin din na nahihirapan po sila sa ibang mga proseso katulad po ng online payment or pag-upload ng mga dokumento, which is why inilapit natin sa tao itong mga serbisyo natin para maturuan sila kung paano gawin. And over and above this, Joshua, yung mga pamahalang lokal, the local government units, kinakapacitate din po namin para makaturo, kasi siyempre hindi naman 24/7 nandun ang DNR sa iba't ibang mga lugar, pero yung pamahalang lokal nandun po. So kung sila, marunong din silang magturo o turuan yung ating mga kababayan dun po sa mga online permitting namin kung ano kailangan gawin, kung paano gagawin, nakakatulong din po.
6: So, Sec, para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ano naman po itong MV NILAD at ano yung kahalagahan nito sa rehabilitasyon ng Manila Bay?
5: I thank you very much, Asik Wing. Itong MV NILAD po, isang barko, 25-footer vessel na for collection ng marine litter po. Ito po ay nakuha ng ating bansa sa kagandahang loob ng the Republic of Korea and yung COICA po. So, malaki po ang pasasalamat natin dito dahil state-of-the-art na marine litter vessel po ito na hindi lamang para po pumulot ng marine litter. Kung hindi, meron po siyang capability po para ma-address yung mga oil spill po natin. May 300-meter oil boom po siya on board para po pag nagkaroon ng oil spill, makocontain po yung itong langis sa tubig. Mas madali pong i-recover yung oil pagka ganon.
6: Saan ito nakadock, Sec?
5: Para... Sa port area po siya nakadock. Pero ang operations po niya, since under the Manila Bay Rehabilitation Program po ito, gagamitin po siya for three regions dahil tatlo po ang region under the Manila Bay region. These are NCR, Region 3 and Region 4A. So Central Luzon saka yung Calabarzon area. So yun ang iikutan po nitong MV Nilad na ito. And we are very thankful po for this vessel.
8: At so, maaari din po i-deploy ito kung sakasakali magkaroon ng maritime incident na merong oil spill, pwede din siyang i-deploy.
5: Opo, hindi lang... Para sa oil spill, meron po siyang firefighting capability rin. Merong tinatawag natin na water monitors. Parang yung parang water cannon siya. Naka-ano po doon. So, napakalaking bagay po ito para sa atin.
7: Naunahan nga ako ni Secretary doon sa water cannon na ginagamit pang patay ng apoy. So, paano makakatulong? Dahil ibang bansa na rin pinag-uusapan natin, Secretary, at may naman nabanggit po kayo ng mga bansa. Andito po yung Republic of Korea. Paano sila nakakatulong sa pangmatagalang pangangalaga ng Manila Bay?
5: Well, alam niyo po, itong marine litter po natin na malaking suliranin, hindi lamang sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, lalo na sa Asia, kailangan po ang pagtutulungan pagdating po sa addressing marine litter, cross-border po o iba-ibang bansa. At siyempre, since developed country ang Korea, may kakayahan po siya, may mga technology po siya na makakatulong po sa developing countries katulad natin. Kaya po, masayang-masaya po kami at talagang nagpapasalamat sa kanila, sa kanilang kagandaang loob.
8: Okay. And sa ngayon po, Sec, ano na po ang mga naging epekto ng mga programa ng DNR sa rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagbawas po ng marine litter? Kumusta na po ngayon?
5: Actually, we've proven na nagiging successful ang efforts, hindi lamang po ng DNR, ng iba't ibang mga ahensya, pati pamahalang lokal na tumutulong po sa atin. In 2023, ang base po sa datos natin, for every meter, ang napupulot po na marine litter ay mga 60 pieces of marine litter. In 2024, naging 50 na lang po for every meter. And then last year, medyo malaki po yung improvement, naging 30 pieces of litter for every meter po na kumukuha po ng litter itong mga vessels po natin na maliliit na tumutulong pa sa atin. And nakakatulong din po ang ginagawa nating paglalagay ng mga trash trap, lalo na po sa mga estero natin na dumadaloy papuntang Manila Bay. So, mas mabilis po nakukuha yung mga basura po natin. And I'd like to think po, mas nagiging conscious ang ating mga mamayan din. Nakakatulong din po ang paglilipat ng ating mga kababayan na nakatira sa mga tabing estero. Dahil po, itong nagiging isa sa pangunahing dahilan sa aming pag-aaral na dumadami yung marine litter po sa katubigan natin.
6: So, Sec, marami na pong taon na nire-rehabilitate ng Manila Bay. So, sa kasalukuyan, ano po yung pinakamalaking pagbabago yung makikita sa kalidad ng tubig at sa kalinisan po ng lugar?
5: Well, sa kalinisan ng lugar, gaya ng sabi ko po, nabawasan na yung volume ng marine litter na nakokolekta. Pagdating po sa water quality naman, malaki na rin po ang improvement. Ang unit of measurement po na ginagamit natin for fecal coliform ang tinitignan natin ay most probable number over 100 milliliters. Yun po ang basehan natin. Dati po, milyon-milyon lahat ng sampling station na ginagamit po ng EMB, ng Environmental Management Bureau. Ngayon po, nasa 1,000 na lang. I mean, wala pa po tayo dun sa standard na gusto natin, pero maliwanag na maliwanag na nag-i-improve po siya. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin kasama ang MMDA, pamahalang lokal at iba pang mga civil society na kaibigan natin na tumutulong po sa atin tuloy-tuloy po. So I think this joint effort of the different sectors has really helped us, including Pasig River po.
7: At tila, Secretary, may iba pang bansa na tumutulong. Kamakailan naman ay naglagda ang Pilipinas at Canada ng Joint Declaration of Intent para sa pagmimina. Ano po yung kahalagahan, Sec, ng dokumentong ito para sa karaniwang Pilipino?
5: Ay, maraming salamat, Yusek. Ito pong nilagdaan natin sa Canada na Joint Declaration of Intent between Canada and the Philippines, naganap po sa pagbisita ng ating Pangulo, his official visit to Canada, where he met the Prime Minister. Ito po, ang loob niya actually is for energy, a joint declaration of intent for energy and natural resources. So sa natural resources side po tayo, particularly on critical minerals. So ang Canada po, ang bansang Canada, isa sa pinaka-advanced pagdating po sa mining practices, mining operations. And ang nilalaman po nitong JDI na ito ay essentially framework siya kung paano magtutulungan ang bansang Canada at ang ating bansa pagdating po sa critical minerals. So ang nilalaman po nito ay tuloy-tuloy po taon-taon magkakaroon ng mga dialogue between the Philippines and Canada. Magkakaroon ng mga workshop, capacity building, possible technology transfer, including posibleng makabisita yung ating mga experts dito, technical experts, particularly in the Mines and Geosciences Bureau, makapunta sa Canada to personally observe the practices and the operations of the different mining operations in Canada. At yung ibang mga experts naman ng Canada, pwedeng lumipad rin po dito, tumingin sa ating mga operations, obserbahan ng ating mga operations para makapagbigay ng mga suggestions and recommendations paano tayo pwede mag-improve.
7: Sec, para lang po sa mga tulad ko na hindi ko kasi alam kung ano yung ibig sabihin ng critical minerals, ano po ang mga halimbawa nito at saan ba sila ginagamit?
5: Ay, iba-iba po. Meron, of course, may ginto po tayo. May ginto, meron tayong nickel, meron tayong copper, iba pang mga rare earth elements katulad ng mga scandium na nagagamit sa mga spaceship, eroplano, mga ganon. So marami po tayong iba't ibang mga minerals, critical minerals. Ngayos ko lang po ibahagi sa inyo, out of our 30 million total land area in the Philippines, ang tinitignan na posibleng merong pong deposit, may laman po, na minerals ay 9 million hectares po. Pero sa kasalukuyan, around sa current na meron po tayong mga tenurial instruments, kung tawagin yung mga MPSA or FTAA, ang kinocover lang po niya, a little over 800,000. Oh. So the potential po is still there and we are working hard na lalo pong makahikayat ng mga investors dito. Pero actually, marami na pong on their own na nagmamanifest ng kanilang kagustuhan na mag-invest po dito. Tinitignan lang po nila, siyempre, yung mga proseso po natin and other factors. Yun po ang tinatrabaho ng gobyerno. Hindi lamang ng DNR, kundi po iba't ibang mga ahensya na involved po sa entire mining process. Ayon na rin po sa kautusan ng

0: At nakapag-participate po tayo doon through our Mines and Geosciences Bureau. So, doon po sa pag-uusap nila for halos isang linggo doon, ay nakapag-identify po tayo ng tatlong possible areas of cooperation na sa aming palagay na may improve o gaganda ng gusto ang ating operations dito. Ang una po ay ang digital governance. So, merong technology po na present po sa ating mga taga-Mines and Geosciences Bureau na buong proseso po sa pagmimina ay makakasama dito. It's a platform po for online registry and permitting. So, from application, throughout the process, pati na po yung mga pending processes nila sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, makikita po doon, matatrack nila kung ano nangyayari sa mga proseso. At kahit na po na-approve na yung kanilang mining permit, yung MPSA or FTAA, pati yung ECC po, nakikita rin po doon, makikita nila even after yung approval, yung compliance ng mga kumpanya na magmimina dito sa atin kung nagagampanan po nila itong mga pag-comply sa mga conditions ng ECC at iba at yung nung MPSA. So, nakikita po namin sa ganitong paraan, mas magiging transparent, mas magiging mabilis ang ating pagsisimula ng mga nagmimina. Pangalawa po, another area of cooperation na nakita ay yung sa mines tailing and waste management. Dahil ito po nagiging problema natin pagka, siyempre, pag may mga waste, paano ang ginagawa dito na treatment or dinidispose. So, ang plano po, the proposal of the, actually, ng Canada, the Canadian government, they will come and visit a few mining sites and observe kung paano po ang ginagawang mga practices namin. And then, eventually, recommend certain methods at systems to improve on our waste management. At yung last po, yung critical minerals mapping. Ito po ang proposal po ng Canada through their Geological Survey of Canada at saka yung NRCan, that's the Natural Resources Canada. Sila po ay nagpo-propose to help in the critical minerals digital mapping. In this way, mas mapapabilis po ang pag-identify natin ng mga areas na merong talagang deposit para mapabilis rin ang proseso. So, ma-identify, hindi na tayo magfo-focus sa mga lugar na alam natin hindi masyadong maraming deposit po o laman para po mapabilis ang mga proseso natin. So, these are three areas of cooperation that we hope to pursue. Pero, confident po kami na matutuloy po itong mga usapan namin. Dahil tuloy-tuloy po, very aggressive ang discussions. The Embassy of the Philippines in Canada and the Canadian Embassy here in the Philippines, tuloy-tuloy po ang dialogue with us in the DNR.
1: So, sir, paano makikinabang yung mga lokal na komunidad, lalo na yung mga naninirahan sa mga mining areas, sa pagtutulungan na ito?
0: Well, pagka nagkaroon po ng mga mining operations sa isang lugar, unang-una, nagkakaroon ng mga access sa mga lugar na ito na dati wala pa, katulad ng mga kalye. So, sigurado po, ang value ng ating mga lupa dito aakyat. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na SDMP. Tayo lang po sa buong mundo ang gumagawa nito para sa mining industry po natin. Ang ibig sabihin ng SDMP ay Social Development Management Program. So each company must allot 1.5% of their total operational cost para dito sa SDMP. So gagamitin po ito para po tulungan ang komunidad sa area. So, at gumawa po kami ng bagong policy last year, early this year, na kailangan alinsunod po ang SDMP programs sa Sustainable Development Goals po natin under the UN na kasama po, syempre, poverty alleviation. So, ang pinagagamitan nito, just to give you an example, nagpo-provide ng scholarships, nagdadagdag ng mga classrooms dun sa area, naglalagay ng maliliit na ospital, among others. And of course, dahil po meron ng komersyo sa area, yung employment ng mining company, halos lahat nanggagaling sa community.

0: communities surrounding the mining area ay nanganganak din po ng maliliit na mga negosyo at nakakatulong sa mga tao in terms of livelihood.
1: So sir, bago natin iwanan yung usapin sa pagmimina, no? Magmula nung umupo kayo, kumusta naman po ang pagmimina dito sa Pilipinas? Sumusunod po ba sa mga panuntunan, yung mga mining companies, lalo na po yung reforestation? Kasi may mga lupa na hindi na talaga mapapagmina ulit kapag nagamit na siya. Yeah. Sumusunod ba sila sa reforestation?
0: Yeah. Thank you very much, Asik Kweng. A few years ago, naglabas po kami ng policy. Pagdating po sa pagmimina, may tinatawag ngayon tayong policy that allows only a maximum disturbed area at any given time. So, dati po, kahit kung ang MPSA mo, sabihin natin, 5,000 hectares, pwede kang magbungkal at pwede kang magmina in any area at any given time. Ngayon po, isang particular area lang muna, so maximum disturbed yung makapag-umpisa sa ibang area. So, I think this is important dahil pagkatapos po ng 25 years at kung magkaroon ng another 25, so 50 years, pagdating sa dulo, kung dun pa lang natin na obligahin ang mga kumpanya na mag-rehabilitate, eh, baka magkalimutan na po. So this is, we think, a very significant policy which we are implementing already.
2: Alright, talaga naman punong-puno ng impormasyon at accomplishments. Unang bahagi pa lang po yan, bayan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama sa DNR Secretary Juan Miguel Cuna sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Colonel Alan Rayco. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
4: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Harper. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Vivi Sara.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon at syempre kasama pa rin natin si DNR Secretary Juan Miguel Cunha. Secretary, mula noong December 2025, nagsimula ang DNR na magtayo ng mga water filtration at water refilling stations sa mga lugar na walang access sa ligtas na inuming tubig. Paano po nabuo itong programang ito?
1: Well, thank you very much, Ate Queen. Noong 2023 po, naglabas po ang ating Pangulo na Executive Order creating the Water Resource Management Office sa ilalim po ng DNR. So, yung mga ibang mga water-related na agencies ay napailalim po, napasailalim po ng WRMO. So, ito pong mga projects na minention po ninyo, ayon na rin po ito sa kautusan ng ating Pangulo na dapat ipaabot natin ng serbisyo sa pinaka malalayong lugar or the most underserved. So ang tinignan po namin at tinarget po natin ang mga lugar na dapat talagang tulungan. Of course, yung mga island barangays po natin at mga lugar na iba pa kahit na hindi island pero mahirap puntahan. So right now, we have 175 ongoing projects in different iba-iba pong status. Pero may 13 na po tayong nakompleto sa iba't ibang lugar, to name a few. Meron po sa Bohol, meron po sa Zamboanga, Bulacan, Mindoro, Sorsogon. So just to name a few. At we feel na magandang-maganda po itong mga proyektong ito at labis na kinatutuwaan ng mga tao doon dahil sa hirap na dinadaanan nila just to get clean drinking water. In fact, if I may share, nakapunta po ako sa isa sa mga proyekto ngayon para tignan lang ang operations po niya sa Barangay Tumalutab sa Zamboanga City. So, tumawid po kami ng dagat. We had to, binigyan po kami ng pagkakataon ng Coast Guard na gamitin ang kanilang boat. So, it took us over an hour to get there. So, pagdating po doon sa Barangay Tumalutab, sama po namin ang barangay officials, tinignan na namin yung ano, uminom pa ako doon sa yung water. So, desalination yun eh. Desalination, filtration siya. So, dahil tubig dagat ang gamit po doon. Sobrang tuwa po ng mga tao, kinausap po namin. Dahil ang nangyayari sa nakaraan, either may magdadala galing sa mainland ng tubig pang inom, kung walang madadala, sila ang tatawid po, which would take them over 2 hours. Siyempre, gagastos pa po ang ating mga kababayan. Pero ang binabayaran po nila between 60 to 80 pesos per 5 gallons. Dahil dito sa proyektong ito, ang binabayaran lang po nila ay between 20 to 30 pesos. Pero at hindi na nila kailangan umalis po ng barangay nila, ng island. So they're very thankful dahil pinabahagi po nila sa amin na ang pinagkukuhanan nila doon on the island itself ay isang deep well po doon na madalas maraming nagkakasakit ng tiyan. At so we're very happy na nakita po namin kung gaano kalaki ang tulong sa ating mga kababayan doon.
2: Nabanggit niyo, Secretary, na yung dating pinagkukunan ng tubig ay nagiging sanhi ng sakit sa tiyan, no? So, ito pong ginawa nating bago na ating mga desalination or kung depende sa lugar mo niyan, kasi kung ano yung gagawing filtration, paano tinitiyak ng DNR na ligtas at pumapasa sa National Drinking Water Standards ang tubig na ipinamamahagi?
1: Thank you very much, Yusek. Alam niyo po, mga kababayan, ang gumagawa ng National Drinking Standards ng tubig po ay ng drinking water ay ang DOH po. Sila ang namamahala dyan. So this goes through a process. Ina-analyze po ng gusto at laboratory tests itong tubig po natin bago po i-share po sa mga komunidad, bago payagan inumin. So sinisiguro po natin, yun po ang pangunahing purpose ng pagdala natin po doon, itong refilling and itong mga filtration projects natin to provide ready potable water for yung mga communities po natin, lalo-lalo na po yung pinaka-underserved.
3: Okay. So, para mas ma-appreciate itong mga water filtration services na ibinibigay natin, pakipanawalan po, gano'n po ba kasalan? Kasi may mga videos sa social media na gumagawa ng mga deep well na mano-mano nilang inuhukay yung lupa at doon sila kumuha ng tubig.
1: Well, ito na nga po ang in-address natin by coming up with these projects. Dahil alam namin, hindi po madali ang access to clean drinking water ng ating mga kababayan. So, naisip namin, magtayo tayo ng kung talagang walang available na fresh water sa area na for filtration or to provide just a refilling station, kailangan may maliit na desalination plant doon para malinis ang tubig at magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan to access clean drinking water. I think this is a basic commodity, tubig, na we take it for granted, hindi po nasa na nakakamit ng ating mga kababayan. Kaya talagang, I think it's a very, very relevant project and program under the administration of President Marcos na nakakatulong po sa ating mga kababayan.
0: So, sir, given the situation, ano, paano naman po masisiguro ng DNR yung pangmatagalang operasyon at syempre yung maintenance sa mga pasilidad na ito?
1: Maraming salamat, Ase Kweng. Actually, itong sinabi kong 20 to 30 pesos na sinisingil ka for every 5 gallons, dun po ginagamit yon sa maintenance and the operations of these facilities. Dun po, kasi wala pong, hindi po sinisweldohan ng mga tao, nag-a-assign lang po ang isang asosasyon doon o yung barangay, kung sino mo mamahala, naturuan po ng ating mga tao tsaka yung supplier ng facilities kung anong mga kailangan gawin, kung anong kailangan linisin, how often kailangan na gawin itong mga bagay na ito. Pero yung that amount there is for that purpose, para sa maintenance po.
2: Secretary, napakaganda ng kwento dun sa, ano pangalan, Tumalutab, nung binanggit po ninyo. Ilan to pong mga island barangays tulad nito sa buong bansa, more or less, ang nakikinabang na sa programang ito? At ilan pa po ang target ninyong mabigyan ng access sa malinis na inuming tubig? I'm sure marami hong nanonood at nag-aabang.
1: Yeah. Well, ang gaya po ng sabi ko, we have 175 proposed projects ongoing, different, iba-iba po ang status niya. May 50 na po na with notice to proceed. So, we're hopeful mapabilis po natin itong mga ginagawa natin at para makatulong po sa ating mga kababayan.
3: And sa ngayon po, ano po ang pinakamalaking hamon naman na kinakaharap ng DNR sa pagpapatupad po ng programang ito at paano niyo po ito tinutugunan?
1: Well, siyempre po, yung choices natin ng mga site natin. Dahil ang tinitignan natin, yung pinaka-underserved na mahirap pa puntahan at madala ng serbisyo, yun ang pangunahing criteria natin. Pero siyempre, since may mga structure po ito, kailangan siguraduhin natin na ligtas yung area, dahil pagka, siyempre, hindi ligtas yung area, walang mamahala dito ng maayos, ay baka masayang lang po ang mga projects na ito. So those are the main challenges, of course, including the budget for these projects.
0: So ito, ibang usapin naman, ano. Sec, ano naman po yung layunin ng River Easement Rehabilitation Projects ng DNR sa Pampanga at sa Bataan?
1: Hi, thank you very much, Ase Kweng. Nabisita po natin, I think, a month ago, itong dalawang lugar na ito. Dahil kasama na rin po ito sa Manila Bay Rehabilitation Program natin. Una, pumunta po kami sa Balanga, Bataan at maganda po, nakadalo po si Governor Joy at Garcia nung nandun po kami para ma-inaugurate po namin yung linear park doon sa isang barangay na dati-rati po nakatira po doon ang ating mga kababayan, mga informal settlers. Yung lugar po, tabing ilog at siyempre hindi ligtas. Hindi ligtas yung lugar. Siyempre may mga batang tumatakbo, maaaring mahulog po sa ilog. At medyo masukal yung area, medyo madumi. At nakakadagdag rin po yun sa pagbaha nila sa area. And of course, nakapatong rin sila sa easement. At ayon sa ating batas, dapat yung easement, open area po yan. So, part of the Manila Bay Rehabilitation Program, naglaan po tayo ng pondo doon. Para first, sa pakikipag-ugnayan sa DSUD, mailipat itong mga kababayan natin sa mas ligtas, mas maayos, mas malinis na lugar. So, nalipat po sila. And some of them, nakakatuwa po, were there. Bumisita po sila ng inauguration at nagpasalamat sila, nakalipat sila. Pero they were near enough to still enjoy that open space ngayon. So nakita po namin doon, pagbisita po namin, may mga kabataan, nagsiskateboard, nagbibisikleta, may mga taong nagsasama-sama lang doon, nagkwekwentuhan, at tapos dinagdagan po natin ng greening sa area rin. So, sa aming palagay, malaking tulong po ito sa komunidad. Open spaces are very important. Lalong po kung magkaroon ng mga katulad ng earthquake sa isang lugar, kailangan po ng mga open space para makapunta ang mga tao may pupuntahan para makaiwas po sa injuries. So, this area, pinakikinabangan na po ng ating buong komunidad. At yung naman paglipat po namin sa Pampanga, sa Smuan, Pampanga in particular, medyo maliit po na munisipyo ito. Kaya itong nagawa nating linear park doon, na ginawa nilang plaza na po nila. Doon na po nila ginagawa lahat ng activities nila, mga pagpupulong, pwede rin po magbisikleta doon, pwede maglaro mga bata, tapos may mga benches po sila pa, may picnic area. So, masaya po kami dahil nakita namin yung pakinabang sa mga tao at kasama na rin po sa instructions ng ating Pangulo na dapat yung mga communities natin gawing livable and climate resilient communities. So, importante po ito. Pagdating po sa climate change adaptation, kung tawagin, ibig sabihin, maging preparado tayo para sa mga sakuna ng mga karating. Isa sa mga hakbang para magawa natin ito, ilayo natin ang mga tao, gumawa tayo ng mga space na hindi sila masyadong malapit sa mga ating mga ilog, mga estero.
3: At nabanggit nyo nga po na nagagamit nila yung espasyo, no? Kamusta po yung kanilang kabuhayan?
1: Okay naman po. In these areas, iba-iba naman ng kanilang mga, no? Also, may mga mangingisda rin po dito sa areas na to. So, malaking tulong po sa kanila. Because pag meron po tayo mga naniniraan sa tabing dagat, tabing ilog, malaki po ang posibilidad na nakakadagdag po sa marine litter natin. So nakaka-apekto rin po sa hanap buhay ng ating mga kababayan, lalo-lalo yung mga mangingisda po.
2: At dahil nabanggit niyo na rin, Secretary, yung ating litter na pwedeng maging sanhi ng basura at pagbabaha later on, medyo mag-iiba tayo ng topic, bayan. Nakita nyo, siksik sa impormasyon mula sa ating DENR Secretary. Bukod sa pagpapaganda ng paligid, paano po makakatulong ito namang linear parks sa flood mitigation, river rehabilitation, at pangangalaga ng ating mga daluyan ng tubig?
1: Thank you, Yusek. Gaya lang sabi ko kanina, unang-una, mawala ang mga tao sa tabing ilog at mababawasan sigurado ang loading ng pollution po natin, lalo-lalo yung mga plastics. So, sigurado makakatulong po yan. Tapos, dinadagdagan po natin ng greening, binibigyan natin ng seedlings sa yung lugar at gumagawa tayo ng mga greenery sa area na makakatulong din po pagdating sa flood mitigation. Ang ginagawa ng aming mga regional offices, tuloy-tuloy rin po ang information and education campaign natin pagdating po sa pagtatapon ng basura. Ayon po sa batas 9003, Republic Act 9003, kailangan may MRF lahat ng barangay or at least a cluster of barangays, itong materials recovery facility. So, yung iba, nagtatayo ng MRF para to comply lang with the law, pero hindi talaga nagagamit ng maayos. Ibig sabihin, itong MRF kasi, ito dapat yung lugar kung saan dinadala yung pwedeng recyclable or yung mga biodegradable waste na pwedeng i-compost para gawing fertilizer. Kung organized kasi itong MRF na to, malaki ang mababawas. So waste diversion, malaki ang mababawas na basura na pupunta po sa mga landfill natin.
3: At napag-usapan na po natin yung pagtatapon ng basura, just to reiterate at para panawagan na rin sa ating mga kababayan, ano po o gaano po kahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan at ng mga komunidad sa pagpapanatili malinis at maayos ng ating mga linear parks kapag natapos na po ang ating proyekto?
1: Well, magsisimula po ang lahat pagdating sa basura sa barangay. Kinakailangan po ang ating mga barangay talagang siguraduhin. Unang-una, kung maaaring segregation at source mag-umpisa in every household. Dahil marami pong mga kagamitan na hindi natin naiisip pero pwede pong i-recycle. pwedeng i-reuse. At yung mga biodegradable waste, gaya ng sabi ko kanina, pwedeng i-compost. So may use halos lahat ng bagay. Ang gusto natin, malesen natin ang kinakailangan residual waste kung tawagin na kailangan dalhin sa ating mga landfill. In that way po, mababawasan ang leakage natin kung tawagin. Ibig sabihin yung napupunta sa mga katubigan at sa mga lansangan natin. So the barangay, the LGU, plays a big role. Kami naman po, in the DNR, we try to assist in terms of capacity building and information and education sa paggawa po ng 10-year solid waste management plan na naaayon sa batas. Tinutulungan po namin, importante itong plano na to kasi iba-ibang lugar, iba-ibang klaseng basura ang meron. So may pag-aaral na ginagawa po dyan, ang tawag nito WAX, yung Waste Analysis and Characterization Survey. So in that manner, you will be able to determine what type of waste management method ang dapat gamitin sa isang lugar.
0: So sir, may plano po ba ang DNR na ipatupad din yung ganitong river rehabilitation at linear park projects sa iba pang lungsod at lalawigan sa bansa? Or kung meron na silang ganun, like sa Marikina, doon sa Pasig River, meron silang river wall na ginawa ring park. Opo. So pero nasira uli siya eh. Opo. This was after Ondoy, tapos nasira uli siya nung nagkaroon naman ng typhoon na Rolly at saka Ulysses. Opo. So paano po ba ang project nyo dito na i-rehabilitate yung ganitong mga park tapos i-improve pa po yung mga meron ng existing.
1: Thank you, Asequeng. Yes, actually, yun ang part of the management program nitong, meron kaming Manila Bay Coordinating Office, so, at yung tatlong regions na sinabi ko, NCR 3 and 4A, na kasama po ito sa Manila Rehab Program na itong mga communities natin na malapit po sa mga katubigan, kailangan i-improve natin yung kalagayan nila lahat to make them safer and to make these areas cleaner. Saka para mapakinabangan na rin ng mga tao itong mga open spaces na to. And the greenery that we will be able to provide, may mga seedlings po kami na para ipabahagi sa ating mga barangay. So this is one of the main programs. Nakita mo namin this last year na very effective tsaka kapakipakinabang itong mga ganitong klaseng proyekto na nakakatulong talaga sa mga mamayan, sa mga komunidad na ito.
2: Secretary, siguro bilang panghuli na lamang po, no, at dahil ako po ay nasa National Nutrition Council, yes, marami yung mga nanonood sa atin, yung mga kawani ng National Nutrition Council, mga nutritionist, dietitians. July is National Nutrition Month. Ang tema po natin ngayon, at saktong-sakto mga kababayan, hindi ko alam ang Secretary of Environment na makakasama namin, ang ating tema ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Sec, ano po ba ang kaugnayan sa inyong pananaw, kasi siguro sa inyong kababayan natin, ano kinilaman ng Department of Environment dun sa ating wastong pagkain na dapat sapat sa lahat?
1: Thank you very much, Yusek. Well, kasi kami po ang meron tayong National Greening Program, unang-una. Meron tayong mga community-based forest management agreements with mga people's organizations. So, itong mga lugar na ito na marami pong tinatanim, yes, ay pwede ito ay makipag-ugnayan po sa inyo sa DOH also on the magagandang mga dapat itanim po natin na magiging nutritious. All-out support po kami dyan. Nakikita namin gano'ng kahalaga ang ginagawa po ninyo now under Philippine Nutrition Month. Dahil banggit ko po kanina sa iyo, Yusek, na importante yung nutrition para sa ating mga kabataan lalo na. Dahil makakatulong ng gusto sa educational attainment nila. Yung kanilang ability to absorb. Malaking bagay po ang nutrition. We will definitely support your program.
2: Salamat po, Secretary, para maiwasan natin yung tinatawag na brain stunting.
3: Yun. At Secretary, ano pa po ang aasahan ng ating mga kabayan mula sa inyong ahensya sa mga susunod na buwan at taon?
1: Thank you, Joshua. Well, tuloy-tuloy po tayong magpapabilis ng ating mga proseso, number one. Nakita po namin na isa sa mga hindi gusto ng ating mga mamayan sa pamahalaan in general at particular sa aming ahensya na medyo tumatagal ang mga proseso. Kailangan maging conscious po kami na itong mga proseso namin ay pagka natapos natin ng mabilis, mapabilis po natin, makakaroon ng mga trabaho, makakatulong po kami sa ekonomiya at sa taong bayan in general. So that's one. At lalo po nating palalawakin ang pagdating ng serbisyo sa ating mga kababayan dahil gaya ng sabi ko earlier, ay nakita po namin, we recognize the fact na hindi po madali para sa ating mga mamamayan ay pumunta sa mga tanggapan namin kahit na meron na sa region, sa laki ng ating bansa, sa dami ng ating mga population at sa hirap ng buhay, mahirap po pumunta sa mga tanggapan. So we will continue to do this every month, itong DNR Express po natin at we're hopeful na marami pa tayong matulungan.
0: Nako, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga marami ding impormasyon na ibinahagi ninyo sa amin ngayong araw. Napakalawak ng DNR, di ba? So, siksik actually bitin kasi ang lawak ng DNR, marami pa kayong mga attached agencies. Yes. Eh. So, sana mayroong part 2. So, maraming salamat po, DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
2: Thank you, sir.
1: Thank you, Jack. Thank you very much.
0: Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: sa harap ng sambayanan. Subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.
1: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
4: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyan kulay ang buhay.
5: Artsy Craftsy!
4: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
6: Lahat tayo nag-aantay ng sagot.
7: Makakabit natin yung hustisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
8: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
9: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
10: So, kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
11: Walang pinipili ang hustisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
0: Katotohanan, pananagutan, katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
12: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Sa puntong ito, humingi muna tayo ng updates na mula sa National Nutrition Council kay Undersecretary Albert Domingo Yusek. Sa pagdiriwang po ng 52nd Nutrition Month sa bansa, naglabas po ang National Nutrition Council ng mahalagang mensaheng dapat unawain at tandaan ng ating mga kababayan. Ano-ano po ang mga mensaheng ito, yung mga key messages, Yusek?
13: Yes, una sa lahat, Joshua, maraming salamat din, Ase Kweng. Dahil naglabas ng mga mensahe, ang ating NNC, maglalabas rin po ako ng plato on air. Pero kasama ko ito sa mga mensahe. Lagi niyo pong naririnig, no? Diba? Lagi kong sinasabi ko ito noon na ito ay ang ating pinggang Pinoy. Dahil ang ating Nutrition Month ngayong July, ang pinag-uusapan natin ay ano ba ang tamang dapat kainin? Dapat po dun sa ating plato, at kung makikita nyo po yan, ay yung ating rice or carbohydrates na nasa 33%, medyo lampas ng konti sa 1/4. Yung ating gulay ay 33% rin po yan. Yung ating mga prutas ay 17%. Di ba, mahirap sa math, Ase Kwesh, tsaka Josh. Tapos yung ating grow foods, ayun yung mga kalila ng mga panahon natin eh, yung Go, Grow, Glow, yun na mga grow foods, yung ating mga karne, proteins, oils, another 17%. Importante ho itong pinggang Pinoy, kahit ang ating tema ay yung sinasabi nga na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasi kung nasusunod natin yung tamang pinggang Pinoy, hindi dapat sobra-sobra yung pagkain natin. That's one key message. At makakatipid tayo dun sa transportation costs. Dahil sabihin mo, Ase Kweng, gusto ka mas maraming lechon mula yeah. sa Cebu. At hindi lang basta-basta lechon, dapat Cebu. Ilipad pa yung baboy mula Cebu, di ba? So, may carbon footprint po yun. Ang daming pwedeng i-connect dito sa usapin ng Nutrition Month 2026.
12: Alright. Pero ito, Yusek, tanong ko po dun sa yung portion ng pagkain. Mm. No? Paano natin masisiguro na abot-kaya pa rin ito sa bawat pamilya at praktikal?
13: Kung ano yung portions natin, kung gano'ng karami sa plato, nasa atin naman po kung anong uri ng pagkain na pipiliin natin. Halimbawa, imbes na, kung garik na nakita natin yung ating protein, no, yung protina, 17%,
12: yes.
13: eh, Exaggeration lang po to. Huwag naman tayong kumuha ng parang wow, steak, di ba? Wagyu. Of course, protein rin po yun. Pero hindi naman kailangan gumastos eh. Pwede naman tayong kumain ng sariwa at again, environment. Mas maganda kung yung sariwa kung tayo'y nakatira malapit sa dagat. Yung nahuhuli ng ating mga kapitbahay na mangingisda. Kung tayo ay malapit sa isang manukan, baka manok yun. So, imbes na iba-iba at mahal yung piliin, may mga mapipili ho tayo. At meron hong mahabang listahan ng ating NNC at ang ating DOST Food and FNRI Research Institute na may listahan ito.
14: So Yusik, nabanggit mo yung ugnayan ng nutrisyon at kalikasan. Paano po nakakaapekto yung pangangalaga sa ating kapaligiran sa pagkakaroon ng sapat, ligtas at syempre masustansyang pagkain para sa bawat Pilipino na kailangan din nating encourage na kumain niya na sundin yung pinggang Pinoy at iwasin yung mga processed food.
13: Tuwan-tuwa talaga sila, Asikweng, at matutuwa rin ho kayo. Iugnay natin yung sagot. Paano pag pinangalagaan natin yung kalikasan? Kasi kailangan mag-landing, kailangan mapunta sa platong ito yung pagkain natin. Eh kung ang pinag-uusapan natin ay gulay, tapos sa kanina, nagsilita ang Secretary Kuna, sabi niya na dapat pagdatapos minahin ng isang lugar, rinerehabilitate. Ibig sabihin, dapat tubuan uli ng halaman, ng puno na nagbibigay ng prutas, ng mga gulay na pwedeng ilagay sa pinggang Pinoy. So, mahalaga yung environmental care na sinasabi. Pati yung sinasabi ni Secretary Kuna kanina, yung sa water, di ba yung tubig? Although drinking water yung pinag-usapan, ang maalat na tubig, hindi yan pwede ipandilig basta-basta eh, sa ating mga halaman, mamamatay yung mga halaman. So pati yun, may linkage yung ating climate change, yung paninigurado na maganda ang ating kalikasan. Papunta yan dun sa pagkain pinapatubo natin at kinakain at para makaiwas tayo sa stunting.
12: Yan. And Yusek, sa kabila nga po ng iba't ibang programa, gaya po na nabanggit ninyo, ng pamahalaan na nanatili pa rin hamon ang malnutrisyon sa ilang komunidad. Ano pa po ang mga pangunahing hapag na isinusulong ng NNC sa ilalim po ng Philippine Plan of Action for Nutrition para po matugunan ito?
13: Alam mo, Joshua, nakita namin na sa mabilisang analysis namang, no, na mula dun sa years, 3 years old pataas or 4 years old pataas, kaya na lang DepEd, merong feeding programs ng DepEd. At syempre, hindi lamang tayo puro feeding programs. Meron din tayong paninigurado na tama yung kinakain at natututo magluto at pumili. Pero ang ginagawa natin under sa ating Philippine Plan of Action in Nutrition at also in implementation dun sa ating Republic Act number 11148, which is yung kalusugan ng ina at inaharap ko, baka magkamali ako sabihin, kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act, no? The first, tawag kasi namin dyan, first 1,000 days. Dapat, para maiwasan magkaroon ng stunting, nagpagkabansot, pagkapayatot, ay ating tinututukan kagad mula dun sa breastfeeding na dapat mahalaga. Mas maganda talaga, breastfeeding is best for babies. Kaya nga sinasabi, up to 2 years and beyond.
15: Tapos, Radyo Magazine, 1278 AM.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
32: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
33: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op, lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
32: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
0: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
32: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
1: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
33: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
2: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
32: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
2: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
32: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine,
29: 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
29: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
29: Suave.
8: Learning from home, may be boring.
22: Radyo Magazine,
29: 1278 AM.
9: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado Libre, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
10: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
11: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Kim Harold Pehi. Welcome po sa ating programang
10: Tinig ng Kababaihan. Hello?
11: Happy TNK Day, Ms. Sharon.
10: Yes, yes, Kim.
11: At sa lahat po ng ating tagapakinig sa Radyo Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app.
10: Yes, at hello rin po sa mga nanonood ng ating live stream sa Facebook page ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
11: Live na live nga po ang Tinig ng Kababaihan, Ms. Sharon, tuwing Biyernes. Yes. Mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Pero tandaan, meron din po tayong replay. So sa mga hindi makakapakinig ngayon, yes, tuwing Sabado naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. So mga ka-TNK, mas maaga lang po ng isang oras ang ating Sabado replay.
10: Kaya tandaan niyo yan. That's right, Kim. At kasabay nga po ng ating replay ay ang panunood din ng Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
11: Samantala, Ms. Sharon, sa mga hindi maaabutan ng ating live stream at Radyo Pilipinas replay, pwede po ninyong balikan ang ating mga past TNK episodes. So wala talagang ligtas, Ms. Sharon.
10: Yes.
11: Kailangang manood ng TNK. Bisitahin lamang po ang PCW website, PCW YouTube channel at ang aming digital guide library. Makikita po ninyo ang mga link sa inyong mga screen. Ayan po sa baba, naka-flash.
10: Yes. At wala talagang kawala, sabi mo nga, Kim, ang ating mga ka-TNK dahil marami silang choice o option para mapakinggan at mapanood ang ating programa. At higit sa lahat, marami tayong inihandang makabuluhang talakayan para sa kanila. At before ka magsalita, Kim, ipaalala ko lang po na paki-like and syempre mag-subscribe ang ating mga tagapakinig sa Radyo Magazine, sa PCW at saka sa Radyo Pilipinas. Ayan, yung apat na yan at yung Capital 104.3 FM. Yeah. Paki-like lang po and subscribe po. Mag-subscribe kayo sa mga sa pages na yan. FB pages.
11: Thank you, Ms. Sharon. Mamaya, titignan mo, Ms. Sharon, kung maraming nag-like or nag-subscribe. Magmo-monitor si Ms. Sharon. Tama, Ms. Sharon. At speaking of choices, araw-araw ay gumagawa tayo ng mga desisyon sa ating mga paniniwala, pangarap at maging sa landas na nais nating tahakin. Pero sa kasamaang palad, may mga pagkakataong ang isang tao ay napipilitang gumawa ng mga illegal na gawain dahil sa pananakot, panlilinlang, utang o pagmamanipula ng ibang tao. Dito pumapasok ang tinatawag na forced choice na nagre-resulta sa forced criminality o ang persahang pagtulak sa isang tao na maging kriminal.
10: Yeah. Naku, Kim, parang may kinalaman ba yan ang forced criminality sa human trafficking? Sakto pa naman ngayong July ang pagunita ng ating National Anti-Trafficking Awareness Month.
11: Tama kami, Sharon. Ang pagunita nito tuwing buwan ng Hulyo ay nakabatay sa Republic Act No. 10364 o yung tinatawag nating Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Layunin ng batas na ito na palawakin pa ang kaalaman ng publiko at hikayatin ang bawat isa na makiisa sa pag-iwas at paglaban sa human trafficking.
10: Napakahalaga ng usaping isupin natin ngayon, Kim, at napapanahon talaga. Kaya sigurado akong maraming matutulungan o ang ating mga ka-TNK o matututunan ng ating mga ka-TNK, lalo na ang ating mga OFW at kanilang mga pamilya.
11: Hopefully, nakikinig sa atin ngayon yung mga kasamahan natin, no, sa ating pamilya, mga OFW, and I agree, Ms. Sharon.
10: Yeah.
11: Pero bago tayo mag-dig deeper kung ano ba ang forced criminality, ay alamin muna natin ang mga God work ng ating mga kapwa Godvocates na talaga namang good work. Mga ka-TNK, narito na po ang ating feature God work for the week.
5: God work na good work, i-flex na yan! Sa feature God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending!
10: Okay, para po sa ating unang God-featured God work, good news po mula sa Tawi-Tawi. Mahigit 150 kababaihan mula sa bayan ng Panglima, Sugala ang nagtapos sa pagsasanay ng Bangsamoro Women Commission tungkol sa pangkabuhayan at pangangalaga sa kalikasan. Natutuhan din po nila ang tamang paghihiwalay ng basura, composting, recycling at pagtatag ng mga community nursery upang makatulong sa food security at dagdag na pagkakitaan. Kasama rin po sa pagsasanay ang oryentasyon tungkol sa mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan laban sa karahasan at pang-aabuso. Ipinapakita ng programang ito na kapag nabibigyan ng sapat na kaalaman at oportunidad ang mga kababaihan, mas napapalakas ang kanilang kakayahang kumita, pangalagaan ng kalikasan at maging aktibong katuwang sa pagpapaunlad ng kanilang pamilya at komunidad.
11: Mula Tawi-Tawi, dumako naman tayo sa Isabela. Isang 10 milyong swine multiplier at techno demo farm ang ipinagkaloob sa San Francisco Sewer Women's Organization sa San Guillermo, Isabela. Inaasahang makatutulong ang proyektong ito sa mahigit 120 kababaihan upang magkaroon ng mas matatag na kabuhayan, mapalawak ang kanilang kaalaman sa makabagong pag-aalaga ng baboy at makatulong sa muling pagpapalakas ng industriya ng paghahayupan sa bansa. Patunay ang proyektong ito na kapag nabibigyan ng oportunidad ang kababaihan sa agrikultura at kabuhayan, mas napapalakas ang kanilang kakayahang kumita, maging mga leader sa kanilang komunidad at makapag-ambag sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya.
10: At para po sa huli nating featured gadwork for the week, good news po mula sa Baguio City. Nagtulungan ang Philippine Disaster Resilience Foundation. At ang pamahalaang lungsod ng Baguio upang palakasin ang seguridad sa supply ng tubig at kahandaan sa mga sakuna sa pamamagitan po ng proyektong Bridge o Building Resilience Through Inclusive Development and Gender Equality. Layunin po nito ang mapabuti ang pangalaga sa mga watershed, mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad sa mga climate change adaptation at isulong ang mas inklusibong pamamahala sa likas na yaman. Mahalaga rin po ang programang ito dahil kinikilala nito na ang mga kababaihan at iba pang sektor ay may mahalagang papel sa pangalaga po ng kalikasan at sa pagbuo po ng mga komunidad na mas ligtas, mas matatag at mas handa sa panahon ng sakuna.
11: Good job po sa lahat ng ating yes. kapwa Godvocates. Ang daming events mo po ano, Ms. Sharon, sa kanilang mga God work na talaga namang good work. At upang ipaalam sa atin kung ano ang mga red flag ng tinatawag nating forced criminality para matulungan ang ating mga ka-TNK na iwasan ito, lalo na ang ating mga OFW, may makakasama tayo mula mismo sa Department of Migrant Workers. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
6: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Forced Criminality Red Flags, Alamin at Iwasan. Ay makasama po natin ang Chief ng Department of Migrant Workers Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program o DMW AIRTIP. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Attorney Christina Marie Joy B. Andal Escocia. O tawagin na lang po natin Attorney Tina. Happy TNK Day po, Attorney Tina.
1: Magandang hapon po sa lahat and magandang hapon din po Ma'am Sharon and Sir Kim. And kinalulugod ko po na maimbitahan dito sa inyong mga sa inyong programa, mga ka-TNK.
2: Happy TNK Day din, Ma'am Tina. Welcome po uli sa ating Tinig ng Kababaihan. Salamat po sa pagpayag niyo po sa aming invitasyon ngayong hapon. At nabanggit na po ito kanina, Ma'am Tina, ngayong National Anti-Trafficking Awareness Month, ngayong July po, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa amin, sa ating mga tagapakinig, kung ano ang forced criminality at bakit mahalagang pag-usapan ito bilang isang anyo ng human trafficking?
1: Yes, maraming salamat po Sir Kim for introducing our topic for today po. So, ngayon po pinag-uusapan natin ang tungkol sa forced criminality. So, ito po ay isa sa maraming anyo o isa sa mga uri ng human trafficking kung saan yung isang tao, yung biktima ay nililinlang, pinipilit o tinatakot upang gumawa ng isang illegal na gawain o krimen para sa kapakanan ng kanyang human trafficker o kaya naman ng sindikato na sa likod ng mga gawain ito. So sila po ay pinipilit na gumawa ng mga illegal na gawain o krimen kagaya ng mga online scams, cryptocurrency scam, love scam, money laundering, identity theft, at even po yung pagpapalit ulo o pagre-recruit ng mga kapwa Pilipino para din maging biktima ng human trafficking. So napakahalaga po na pag-usapan natin ito at very timely din po dahil marami sa ating mga kababayan ang naaakit na mga peking yes, offers po o alok na trabaho sa ibang bansa. Kala po nila legit ito. Pero sa likod po ng mga magandang offer na ito is kapahamakpan pala ang mayayari sa kanila pagdating sa ibang bansa. So kino-confiscate po yung kanilang mga passport o iba pang mga dokumento at wala po silang kalayaan na maghanap o humingi ng tulong o kaya naman gawin ang kanilang kagustuhan sa ibang bansa. At sila po ay hindi dapat itinuturing na kriminal dahil sila po ay gumagawa ng mga krimen o illegal na gawain doon dahil sila po ay napipilitan. Sila po ay mga biktima. Ng human trafficking.
0: Okay, Attorney Tina, ano naman po ang mga karaniwang paraan ng pananakot? Nang na-mention niyo po nga kanina, panlilinlang o pamimilit o pananakot na, yes, sinabi niyo nga po, na ginagamit ng mga sindikato.
1: Yes, ma'am. So, ilan po sa paraan ng kanilang panlilinlang o pananakot is pagsasabi po na sila ay may koneksyon sa gobyerno o kaya naman sa pulisya o even sa immigration. Kaya po natatakot yung mga kababayan natin na mag-seek ng assistance sa Philippine government. And even dahil din po sa confiscation ng kanilang travel documents, wala po silang ibang paraan. Even po yung kanilang mobile phones o mga gadgets, kaya hindi sila agad makahingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak. And worse po yan, meron pong ginagamit na pang-aabuso, pananakot, or even po yung sexual abuse laban sa mga kababayan natin. Kaya po sila po ay natatakot at hindi po nakakahingi ng tulong agad sa mga kamag-anak o kaya naman sa anumang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas.
2: Maraming salamat, Attorney Tina, sa inyong pagbabahagi. For sure tayo in the government, patuloy lagi yung kampanya natin para iwasan, mawala itong human trafficking, specifically itong ating forced criminality. Para sa ating mga tagapakinig, Attorney Tina, ano-ano po yung mga red flags na maaaring nagpapakita na ang isang tao ay nasa panganib o biktima na ng forced criminality? Pwede niyo po kayang i-explain po sa ating mga tagapakinig?
1: Yes, sir. Ang mahalaga pong matandaan ng ating mga kababayan, if it's too good to be true, malamang po yan po ay illegal o yan po ay scam. So kapag ang alok po ay ang mataas na sahod at mabilis ang proseso na hindi dadaan sa Department of Migrant Workers, kung ang alok po ay pagtatrabaho sa ibang bansa, red flag po yan. Nariyan din po kapag ang recruitment o pag-aalok ng trabaho ay purely online, ginagamit yung mga social media platforms, mga messaging apps, para po doon mangyari yung transaksyon o kaya pag-aalok, at even po yung interview ay nangyayari lamang sa online. Red flag din po yan. Kapag sinabi na pag-alis sa paalis ng Pilipinas, hindi po sasabihin ang tamang rason ng kanilang pag-alis, hindi po o kaya itatago na sila po ay magtatrabaho sa ibang bansa dahil ang kanilang dokumento lamang ay kasama na passport ay tourist visa o kaya naman sa ibang mga bansa natin, dahil wala tayong visa, magsisinungaling po o sasabihan ng ating mga kababayan na sabihin na magtuturist lang sa ibang bansa, dahil ang pangako sa kanila pagdating sa ibang bansa ay doon ipoproseso ang kanilang working documents o working visa. So pati din po kapag

0: dokumento, gadgets, na riyan din po na kaya po sila nagpipilitang magtrabaho doon dahil lahat ng ginastos sa kanila mula sa pag-process sa mga dokumento sa Pilipinas, sa pag-alis nila sa sa ibang bansa pagdating doon, lahat po ng transaksyon para sila ay makarating doon ay sisingilin sa ating mga kababayan. So hindi po totoo na all expense paid yung po mga pangako nila, kasi sa likod po ng magandang pangako ito is yun nga po, sila po ay pinabaon sa utang, may debt bondage pagdating sa ibang bansa.
1: Ang daming nabanggit, Ms. Sharon, ni Attorney Tina, yes, na mga red flag, particular na yung sa online, no? So, bawal maniwala kaagad yung ating mga kababayan lahat na kapag inalo ka ng trabaho online, papupuntahin ka abroad, interview, pinagmamadali ka, nako, at mataas yung sweldo, too good to, ano, to be true na ito. Kaya sa ating mga tagapakinig ngayon, kapag kayo po ay nahanapan ng may nag-chat sa inyo online, ano, Attorney Tina, huwag po agad maniwala.
2: Yes.
1: Dahil baka maging biktima kaagad kayo nitong ating forced criminality, isang anyo ng trafficking.
2: Okay. Attorney, may mga kaso po ba kung saan ang mga naghahanap ng trabaho ay nauuwi sa forced criminality? Paano po ito nangyayari?
0: Yes, ma'am. So nabanggit nga po kanina ni Sir Kim na mag-ingat po sa paghahanap ng trabaho. Kasi po, yan po ang nangyayari sa ating mga kababayan ngayon. Ang new Google po nila, ang new Google nila is through the social media platforms, through Meta or Facebook account nila, or even sa TikTok, doon sila nagsesearch ng trabaho sa ibang bansa. And even paggamit ng mga messaging apps gaya ng Telegram. And because of that, merong algorithm na nakakapag-detect na sila po yung naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, kung saan sila po yung makakatanggap ng mga mensahe mula sa mga illegal recruiters, human traffickers, o online scammers dahil ng ginagawa nila na pagsesearch online. So ang tanging paraan lang po para makahanap ng job order na aprobado ng Department of Migrant Workers is through our website. So yan po, ang talagang example po namin sa mga nauuwi sa forced criminality is yung pong mga kababayan natin na naghanap through social media and messaging apps ng trabaho sa ibang bansa na di umano sila po ay inalok ng trabaho bilang call center agents o customer service representatives sa mga karatig nating bansa. At doon po, pagdating nila sa bansang iyon, ay sila pa po ay itatravel sa makarating na bansa via land, o kaya naman yung iba po gumagamit ng backdoor exit sa Palawan o sa Zamboanga. At sila po ay tinatravel ng island, via island hopping, and it will take 5 days po bago sila makarating sa destination country. At pagdating nga po doon, kinukumpis kayong passport nila. Sila po ay pinapipirma ng sapilitan ng ibang employment contract kasi sila po ay gagawing scammers doon sa particular na bansang ito, at doon sila po ay pinagbabantaan at kaya naman po ay sinasaktan kapag hindi pumirma o hindi sumunod sa mga inuutos ng kanilang mga employer doon.
1: Maraming salamat po, Attorney Tina. Ngayon nakikita natin sa screen ang gaganda ng mga audiovisual ABPs ng ating DMW. Sabi ni Attorney Tina, tingnang maigi yung nakalagay na listahan ng mga employers. Tama ba, Attorney Tina, sa website ng DMW?
0: Yes, sir.
1: Nakalagay po
0: sa
1: lahat
0: DMW
1: doon?
0: Sa DMW website lang po. Yes, sir. Kaya po nandun po lang po yung listahan. It's publicly access po yung listahan ng approved job orders namin. Pwede po silang mamili kung may target sila na bansa na gustong puntahan. O kaya naman may specifics po silang mga trabaho na gustong tingnan po, merong available na trabaho katulad na hinahanap nila. O kaya naman may particular po silang agency na gustong doon mag-apply. So, kumpleto po yung listahan namin. And ito po, kapag nakikita nila sa website namin na may approved job order, sigurado pong ito po ay legit na ipoproseso ng mga licensed recruitment agency. And take note lang po, wala po kami online transactions with the licensed recruitment agencies. Dapat po bumisita ng personal doon sa kanilang registered office address at doon po makipag-transaction at magbigay ng kanilang mga dokumento at pati din po yung bayad kung meron pong hinihinging placement fee, at bibigyan po sila ng mga resibo ng mga nabanggit na licensed recruitment agencies, ma'am.
1: Sige po, Attorney Tina, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung website ng Department DMW. Of Migrant Workers?
0: Yes po, i-type lang po ang dmw.gov.ph sa inyong mga sa inyong mga search engine o kaya naman po DMW website, makikita po agad, magpo-flash po agad sa inyong screen

0: na meron pong links po agad leading to the licensed recruitment agencies o kaya approved job orders, makikita po nila doon yung listahan ng mga pwede po nilang mahanap o mapag-applyan ng mga trabaho sa ibang bansa.
1: Yan, maraming salamat po Attorney Tina sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala muna nating puputulin ang ating talakayan. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mahalagang papel ng Department of Migrant Workers at ng DMW AirTip sa pagprotekta sa ating mga OFW laban sa human trafficking at forced criminality. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Game 1, 2, and...

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa ating pagpapatuloy ng ating episode na Forced Criminality Red Flags, Alamin at Iwasan. Ay kasama pa rin po natin live via Zoom si Attorney Tina Andal Escocia mula po sa DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program.
4: Usaping gender naman po tayo, Attorney Tina. Sa inyo pong datos, sino-sino po yung mas madaling mabiktima ng ganitong uri ng pagsasamantala? Mga babae po ba, mga lalaki, o yung mga kasamahan po natin sa LGBTQIA+ community?
5: Yun, sir. Sa datos po namin, meron po tayong mga data na nag-gather ng mga biktima ng forced criminality. So ang totoo po ay kahit sino po sa kanila ay maaari maging biktima. So noon po ang mukha po ng ating human trafficking o trafficking in persons. Madalas po na nabibiktima ay mga kababaihan dahil ng mga skills o kaya po yung mga trabaho na inaalokuso nila like domestic work o kaya mga hospitality jobs. Dahil nga po iba na po yung anyo ng ating trafficking in persons dahil ang mga trabahong inaalok sa kanila bago sila magpunta sa mga scam hubs ay mga trabaho para sa mga call center agents o customer service representatives. Kahit din po mga kalalakihan, marami din po sa kanila ang nabiktima ng forced criminality. Meron din po mga miyembro ng LGBTQIA+ na community po natin dahil sa pang-aabot po na galing po sa discrimination o kaya kakulangan ng oportunidad para sa kanila. So ang target po talaga ng mga human traffickers o kaya po ng mga sindikato sa likod ng forced criminality is yung pong vulnerability o kahinaan ng mga kababayan natin. Kung noon po ang top one sa vulnerability ng mga Pilipino ay lack of knowledge at saka po poverty o kahirapan, ngayon po ay tinitira na din po nila yung adventurism o kaya po yung kagustuhan ng ating mga kababayan talaga na makapag-travel o kaya makapag-trabaho sa ibang bansa dahil po ng adventurism o kaya na lang po yung thinking o kaya characteristic ng mga Pilipino na bahala na. So susugod sila basta may magandang opportunity at kapag po nandoon na sa sitwasyon ay bahala na po. At doon, dahil po ng vulnerability na ito, is kahit ano pong gender ng ating mga kababayan, ay talagang nabibiktima sila ng forced criminality. Yes. Dahil ng kawalan man ng oportunidad, kagustuhang kumita na mas malaki sa ibang bansa, o kaya naman po ay talagang yung kagustuhan ng lahat, magkaroon na maganda buhay sila para sa kanilang pamilya.
3: May mga pagkakataon po ba, Attorney, na hindi agad na pagtatanto o kumbaga hindi agad na realize na isang biktima na niloloko na pala siya at ginagamit na sa isang criminal na gawain? Ano po yung mga senyales na dapat niyang bantayan?
5: Yes po. So marami din po na nakapagsabi sa amin during the interviews with the victims po ng trafficking in persons na sisimula akala nila legit po yung ginagawa nilang trabaho dahil yung ilan po sa mga napuntahan nilang mga scam hubs ay mukha talaga mga call center sa ibang bansa. So akala nila legit yung trabaho na ipinunta nila doon. Pero kalaunan, dahil nakikita nila during orientation o kaya ng training sa kanila sa first few weeks nila sa ibang bansa, is ang kinokontak nila ay mga tao na nasa mga first world countries at yung talagang may target ng mga malalaki ang sahod o maaaring vulnerable na mga sector, mga matatanda. O kaya naman yung mayayaman na madaling maloko o makontrol nila, doon nakita nila na dahil gumagamit na sila ng mga peke o dummy accounts para makapanlin lang ng ibang tao, kaya naman po binibigyan sila ng listahan ng mga contact details na kailangan nilang ma-text O maloko, kaya naman po, kahit yung mga lalaki po natin, pagdating doon, is pinagpapanggap po sila mga babae. Ginagawa pong AI-generated yung mga mukha nila and even voices nila para po makapanloko ng mga mabibiktima nila. And then, saka po ito, ito turn off.
3: Ayun.
5: Para sila naman po ang magpatuloy na kapag naloko na nila, na, nabigay ang paloob sa kanila, nakuha na nila yung pagtitiwala ng kanilang kliyente, ay saka po mabibiktima ng cryptocurrency o investment scam itong mga nakuha nilang mga biktima. So kapag hindi na po sila din malayang nakakaalis dahil hindi po maibigay yung kanilang passport at kanilang mga gadgets para makapag-contact ng mga kamag-anak. So dahil kinukontrol ang kanilang kilos at pati yung komunikasyon, tinatakot ang kapag hindi nakakota ng tatlong kliyente sa isang araw, ay saka sila masasubject sa physical abuse. Patatakbuhin sa kaibitan ng araw, magdadakwa from first floor to 21st floor, o kaya naman po, regardless of the sex or kaya ng gender po natin, sila po ay binubugbog. At worst case scenario po, may mga kababayan po din tayo na na-rape ng mga sindikatong ito. So yan po, kapag po meron ng pananakot o kaya pagtatangka na pang-aabuso o mismo pang-aabuso laban sa mga kababayan natin, yan po, malinaw na senyales po ito na sila po ay biktima ng human trafficking.
4: Nakakalungkot, ano, Miss Sharon, ang laki ng epekto nito sa buhay ng isang tao. I think naalala ko, parang may napanood akong story nito, pinalabas sa TV, naging victim din siya ng human trafficking.
3: Mga ilang taon siya?
4: Siguro
3: babae, lalaki.
4: Babae yata yun, napanood ko. Parang last year lang na feature yung story niya sa TV.
3: Mm-mm.
4: Sige, Attorney Tina, kung pinaghihinalaan ng isang tao na siya o ang kanyang kakilala ay biktima ng forced criminality, ano ang dapat niyang gawin? Saan siya maaaring ligtas na humingi ng tulong? Baka yung mga tagapakinig natin, may kakilala sila o kaibigan na base sa pakikinig nila ngayong hapon sa atin ay biktima pala yung kaibigan ko ng human trafficking. So, ano yung maaari nilang gawin? Saan po sila paaring magsumbong o humingi ng tulong?
5: Yes po. So, sa mga kababayan po natin na biktima o and po, nakita po na red flag leading to human trafficking, please po, huwag po kayo matakot na humingi ng tulong sa gobyerno o anumang ahensya na mga law enforcement authorities o kaya naman po sa amin sa Department of Migrant Workers. Kung ang alok po talaga sa inyo ay trabaho pero nakakita po kayo ng red flags o sinyales ng human trafficking. So, mahalaga po, lalo na sa mga kamag-anak na nakakita o concerned citizen na nanghihinala na yung kanilang kakilala ay maaaring biktima ng human trafficking. Kung nandito pa po sa Pilipinas, please po, pakisabihan po yung mga kakilala ninyo na huwag na pong ituloy yung kanilang plano na pagpunta sa ibang bansa. At kung yun nga po, nasa Pilipinas, maaari po itulong ito sa Department of Migrant Workers o kaya naman po sa pinakamalapit na opisina ng isang law enforcement agency, kasi kami po ay mamyembro ng Interagency Council Against Trafficking. So handa po kaming tumulong. Yun po, magaling na po yung ma-prevent natin kaysa po, yun nga po, kapag na po nasa ibang bansa, maaari na po tayong makipag-ugnayan sa ating mga Philippine Embassies o Philippine Consulate General o kaya naman po yung Migrant Workers Office namin sa ibang bansa para po mag-facilitate. Makahingi po kami ng assistance sa mga counterparts po sa ibang bansa para naman po matulungan namin po yung pong pagpapauwi na safely sa Pilipinas. So ang tinatawag na po natin dyan kapag safe return sa Philippines ng mga biktima ng human trafficking, it's repatriation. So maaari pong i-request nila via email, mga kamag-anak o mismo yung mga biktima ng human trafficking sa repat at dmw.gov.ph, bigyan lang po yung detalye, pati po yung GPS location nila para po ma-coordinate namin yung pagpapauwi sa kanila. At meron din pong hotline ang ating Interagency Council Against Trafficking. It's 1343 Action Line. So 1343 po yan. Libre po na tumawag po dito para po maidulog po yung inyong concern o kaya magsumbong o mag-request po na mapauwi po yung inyong kakilala o mismo kayo po na biktima ng human trafficking para po maipaalam po sa Philippine government through the TFA or DMW. ang inyo pong sitwasyon. Mm-hmm. Ang mahalaga po ay huwag silang manatiling tahimik. Huwag yes. silang matakot dahil mm-hmm. po ready po ang Philippine government. It's a whole of government approach and whole of society approach para po masigurado namin na makakauwi ng ligtas ang kababayan natin na yung biktima ng human trafficking.
3: Mm-hmm. Attorney, ano naman po yung papel ng DMW AirTip sa pagprotekta po ng mga manggagawa at sa paglaban po ng human trafficking at forced criminality? Although na-mention nyo na po ito, pero specifically, ano po ang role po?
5: Yes, ma'am. So, ang Department of Migrant Workers, sa pamagitan po ng aming anti-illegal recruitment and trafficking in persons na programa po namin, ito po isang flagship na two-pronged nationwide mm-hmm. program. So, ibig sabihin ng two-pronged nationwide program is meron po kami preventive at meron din po kami remedial approach. Mm-hmm. So, lagi namin sinasabi, prevention is better than cure.
3: Yes
5: po. Sa pamamagitan po ng aming information campaigns, capacity enhancement trainings para po magkaroon kami ng malawak na reach for our awareness campaign and to multiply our advocates and partners sa community po para mapalawak pa po yung kaalaman at saka po paraan para po malaman nila ang tungkol sa human trafficking at saka po sa illegal recruitment. At nandyan na naman din po ang remedial approach namin na kapag po biktima na po ng illegal recruitment and human trafficking, handa din po ang gobyerno through the Department of Migrant Workers to provide free legal assistance. From counseling po yan, statement taking, at nandyan din po ang libreng pag-represent namin o bigyang kinatawan ang mga biktima ng illegal recruitment and human trafficking sa pagsasampa ng kaso. So, from filing po ng kanilang kaso hanggang matapos po yung kaso laban sa kanilang illegal recruiter at human traffickers, ay nariyan din po ang Department of Migrant Workers. For free po ito at kasabay din po niyan, nagbibigay din po kami ng financial assistance, psychosocial assistance, and reintegration package po sa kanila para po makapagsimula po sila ng panibagong buhay sa kabila po ng traumatic experience nila sa ibang bansa at para po ma-reintegrate sila to be part again of the society in the Philippines po. So nakikipag-unayan din po kami bilang ang Department of Migrant Workers nga po is bahagi ng Interagency Council Against Trafficking. So, kabahagi po niya na pakipag-ugnayan po sa law enforcement authorities, other government agencies, civil society organizations, and even international organizations para po mapalawak pa po natin yung kampanya laban sa human trafficking at illegal recruitment. At yan nga po sa pamamagitan ng aming interagency and the whole of society approach against trafficking in persons, mas marami po ang willing na tumulong at mabigyan po ng support services itong mga biktima natin ng human trafficking.
4: Grabe ano, Ms. Sharon, ang daming programa at serbisyo na binibigay sa atin ng ating DMW at yung iba nating kasamahan sa IACAT, sa Interagency Council Against Trafficking, kung saan ang Philippine Commission on Women ay isa ring miyembro ng IACAT. Maraming salamat pong muli, Attorney Tina, sa inyong mahalagang pagbabahagi sa ating talakayan at sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung bakit dapat nating kilalanin ang mga biktima ng forced criminality bilang mga biktima ng pagsasamantala at hindi agad bilang mga kriminal. Mga ka-TNK, manatiling nakatutok dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa huling bahagi ng ating episode na Forced Criminality Red Flags Alamin at Iwasan, ay kasama pa rin po natin live via Zoom si Attorney Tina Andal Escocia.
2: Sige po, Ms. Sharon, ituloy natin ang ating talakayan with Attorney Tina. Attorney Tina, paano makatutulong ang pamilya, paaralan, barangay at komunidad sa pagtukoy ng mga red flags na nabanggit niyo po kanina at pagpigil sa ganitong uri ng pagsasamantala?
3: Yes, sir. So ito pong katanungan ito talagang perfect po na para maipakita po natin yung kahalagahan ng whole of society approach. Mm-hmm. So yung pong ating pagdedesisyon na umalis para magtrabaho sa ibang bansa, actually yan po talaga dapat ay hindi lang magdesisyon ng isang tao. Dapat po ito isang desisyon ng buong pamilya. So yes, aware po dapat yung pamilya dun sa naging offer para sa kanya. Kung ano man ang in-offer sa kanya, dapat po yung detalye kung sino ang employer at saan po talaga yung bansa na kanyang pupuntahan, ay dapat po aware ang kanyang pamilya. Kasi po makakatulong po yung pamilya para po ma-verify po kung legit nga ba itong job offer sa kanyang kapamilya na aalis para magtrabaho sa ibang bansa. At dahil nga po ang kagustuhan ng kapamilya na mag-abroad is para din po sa kapakanan ng pamilya. So dapat ito nga po ay desisyon na hindi lang isang tao, kundi po buong pamilya na magtutulong-tulong para ma-verify po kung legit yung job offer sa kanya. Sa paaralan naman po, ito po aming ina-advocate din po through our AirTip Air Awareness Campaign. Talaga pong bumibisita po kami sa mga eskwelahan. Nag-i-invite din po kami ng mga estudyante o kaya ng mga guro para po makilahok sa aming mga awareness campaign. And through mga career fair o mga jobs fair po nila o kaya po yung kanilang mga pag-ipon ng mga estudyante para sa isang event, ayan po ay sinasamantala ng aming mga regional offices and even our office po sa BMW para po makapanayam namin and ma-inform po yung mga kabataan na kapag po dumating ang panahon na sila po ay magde-decide, na sila po ay magtatrabaho sa ibang bansa, dapat po ay maalam nila yung tamang proseso, yung regular na pathway para po makapunta sa ibang bansa at magtrabaho doon. At tanging ito po ay sa pamamagitan ng pagpuproseso sa Department of Migrant Workers. And we're working along with the other member agencies ng Interagency Council Against Trafficking na even po magkaroon ng module o kaya po maging part ng curriculum yung topic ng illegal recruitment and human trafficking para po mas malawak po at talaga pong maisama sa mga topic na dinidiscuss po sa ating mga estudyante. Kasi po yun nga po sa aming experience, marami po sa kanila ang hindi alam kung ano nga ba talaga ang tamang paraan kung sila po ay magbabalak na pumunta sa ibang bansa at doon po sila magtrabaho. So sa barangay naman po, ito po yung aming level na aming pinatarget dahil po sa barangay level, naaari pong mas ma-multiply pa po yung aming mga advocate at kapartner po namin sa pagpapalawak ng aming awareness campaign. And doon din po magmumula sa barangay level yung pong mga report na yung pong mga kababayan nila o kaya kasama o mga constituents nila ay maaaring biktima ng illegal recruitment and trafficking persons. So through the reports and also the data coming from the barangay level, mas lalo pa po na napoprotektahan yung ating mga kababayan. O kaya naman po, kapag may report din po na may nangyayaring ganitong illegal na activities, sila po ay kapartner namin para po ma-coordinate ito at ma-aresto yung po mga illegal recruiter at human trafficker sa kanilang lugar. So ang komunidad po ay talagang malaking bahagi para po mapalawak natin yung impormasyon para maiwasan ang pandilinlang na maari po mauwi sa illegal recruitment and human trafficking. So kapag po sama-sama tayong lahat, so regardless po kung pamilya, concerned citizen, ang lahat po ng bahagi na ating pamayanan ay magtulong-tulong para po mas mahirapan at lalong ma-eradicate po natin o mawala na po yung traces ng human trafficking sa ating komunidad. So para po hindi na sila makapandoko ng mga kapwa, mas mapapalawak po through the whole of society approach po natin.
2: Maraming salamat, Attorney Tina. So, para maiwasan talaga natin ito, ma-prevent, kinakailangan ng whole of society approach. Ano po, Attorney Tina, yung maling paniniwala tungkol sa mga biktima ng forced criminality na nais ninyong matuwid? Bakit mahalagang tingnan sila bilang biktima ng pagsasamantala at hindi agad bilang mga kriminal?
3: So ang talagang maling conception po sa mga biktima ng human trafficking ay sila po willing victims o mga willing offenders. So wala pong mga may kagustuhan na mapunta sa sitwasyon na kayo po ay malilid lang at mauwi sa pang-aabuso dahil lang po ng kagustuhan na magkaroon ng magandang buhay o mataas ng sahod sa ibang bansa. So yan po yung maling conception laban sa kanila. So yung po mga biktima na human trafficking dahil po ng pandilin lang, sila po ay napitigita na mag-commit o gumawa ng illegal na gawain sa ibang bansa dahil po sa tuwing sila po ay susuway o hindi susunod, meron pong kaakibat na pang-aabuso, penalty o kaya naman po pananakot hindi lang sa kanilang sarili kundi pananakot sa kanilang pamilya. Kaya po ito yung nag-uudyok sa kanila na may pagpatuloy ang illegal na gawain sa ibang bansa.
1: Okay. Attorney, bilang pagkatapos po, ano po yung inyong mensahe o paalala po sa ating mga ka-TNK upang sama-sama nating mapigilan ang human trafficking at forced criminality at makapagtaguyod po tayo ng isang ligtas na komunidad?
3: Yes po. So lalo na po at kami po ay kabahagi o ako po ay part ng Department of Migrant Workers. So sa mga kababayan po natin na nag-iisip o nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa, so lagi ko pong sinasabi na maging matalino o maging mapanuri. Yes. Verify before you fly. So huwag basta-basta maniniwala sa mga alok na nakikita sa social media, sa online o kahit ng mga kakilala o kamag-anak. You must verify it straight from the Department of Migrant Workers. So, yan nga po sabi nga namin, ang first step nila is to visit yung website namin para sa listahan ng mga license recruitment agencies and mga approved job orders para po ma-check na legit po yung gusto nilang tahakin o mag-apply na trabaho doon sa tina-target nila na approved job order ng isang licensed recruitment agency. So kapag meron po mga kahinahinala na mga alok o mga activities patungkol sa pag-alok na trabaho sa inyo, maaari din pong ilapit yon sa Department of Migrant Workers. And the Department of Migrant Workers ay present na po sa lahat ng regions po natin. Maaaring na po silang magpunta, hindi na po lamang sa central office namin sa Mandaluyong, kundi present na kami sa lahat ng regions dito sa Pilipinas. Maaari din naman po through the IYAKAT hotline, pwede pong sumangguni din po doon sa 1343 para makipag-ugnayan. Maaari din po ma-endorse ito sa Department of Migrant Workers. So yan po yung aming laging binabanggit na maging mapanuri at yes, hindi lahat ng alok ay totoo. So maaari pong itong ma-verify sa Department of Migrant Workers and take note lang po na kung gusto talaga magtrabaho sa ibang bansa, lahat po ng proseso ay idadaan sa Department of Migrant Workers. Kapag good to be mabilis na proseso at kinabukasan o next week ay aalis nang hindi dumadaan sa Department of Migrant Workers at walang work permit o work visa na kaakibat ang inyong passport, ito po ay isang scam. So maaari po ito mag-lead sa human trafficking o forced criminality.
1: Marami pong salamat, Attorney Tina, sa mga mahalagang paalala pong yan. Kim?
2: Maraming salamat, Attorney Tina, naku, sa ating mga tagapakinig. Sabi ni Attorney Tina, maging mapanuri.
1: Yes.
2: Verify muna yung information. Lahat nandoon sa website ng Department of Migrant Workers. Nandoon yung license recruitment agencies, pati yung mga approved job orders. So sa mga nagbabalak mag-abroad, tingnan muna lahat ng mga information na nabanggit ni Attorney Tina sa DMW website. At yes, nakakatuwa na lahat ng regions ay mayroon ng Department of Migrant Workers. Maraming maraming salamat pong muli.
1: Thank you po.
2: Attorney Cristina Marie Joy B. Andal Escocia sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong araw. Marami pa kaming tanong, ma'am.
1: Mm-mm.
2: Pero sobrang limited lang ang ating time. Siya po ang chief ng DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates mula sa Department of Migrant Workers, lalong-lalo na po sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT.
1: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services ang sa pamumuno po ng Radyo Pilipinas, sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang po natin ngayon sa broadcast.
2: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming chairperson Ermelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumubuo ng TNK production team.
1: Tandaan ang mga ka-TNK, lahat tayo ay human, hindi laruan. Huwag magpalinlang sa mga alok na trabaho na too good to be true. Maging mapanuri, makialam kung kinakailangan at itimbre ang anumang kahinahinalang sitwasyon sa IACAT 1343 Action Line. Dahil sa paglaban sa human trafficking, mahalaga ang bawat boses at bawat pagkilos. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: At tandaan din po natin na tayo ay iisang nasyon, iisang aksyon laban sa human trafficking. Ang mga biktima ng forced criminality ay hindi natin dapat husgahan agad bilang mga kriminal. Marami sa kanila ang napilitang gumawa ng mga illegal na gawain dahil sa pananakot, panlilinlang at pagsasamantala. Kaya ngayong National Anti-Trafficking Awareness Month, iisa pa rin ang ating sigaw, Stop Human Trafficking. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.

0: paraan. Radyo Magazine 1278 AM.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.

0: Legacy, 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na atin laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy,
2: 1278 AM.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
14: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
2: Suave.
19: Learning from home, they need boring.
0: Radyo Legacy,
2: 1278 AM.
20: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
13: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart Puso para sa Seniors Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming dito sa Radyo Magazine, 12:78 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Sa ngalan po ni NCSC Chairperson and CEO Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso, ang pansamantala ninyong makakasama para sa isang oras ng makabuluhang talakayan ngayong hapon. Ngayon ang Day 5 ng unang sesyon ng Intergovernmental Working Group on the Human Rights of Older Persons sa Geneva, Switzerland. At nire-representa po ni Chair Mercy ang Pilipinas kasamang ang iba pa nating opisyal sa gobyerno. Bago tayo mag-umbisa sa ating mahalagang talakayan ngayong hapon, nais po na namin pasalamatan si Mr. Alan Alyanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at syempre si Ms. Marinella A. Texon, ang Station Manager ng Radyo Magazine. Sa panahon ngayon, mga ka-Golden Heart, halos lahat ay digital na. Mapa-shopping, magbayad ng bills, educational fees, transaction or transportation, at even sa pag-avail ng government services, talaga namang napakadali dahil sa mga digital wallets na meron na ngayon. Pero alam naman natin na hindi lahat ng senior citizens natin ay may sapat na kaalaman para gumamit ng digital payment services. Kaya prone ang sektor na nakatatanda sa mga online scams at iba pang mga panloloko. Kaya naman, para gabayan ang ating mga ka-Golden Heart at i-share sa atin ang kanilang services, makakasama natin ngayong araw ang isa sa pinakamalaking digital finance platform sa bansa. It's our pleasure na makasama live ngayon sa studio ang GCash kasama si Mr. JJ Pacheco, GCash Customer Experience Training and Governance Lead, at si Ms. Rose Ann Madriaga, GCash Head of Service Level Management for Customer Experience. Hello, good afternoon. Magandang hapon po.
16: Magandang hapon sa lahat.
13: GCash team.
16: Thank you.
13: Diba, dalawa ang nandito sa atin ngayong hapon. At para umpisahan po ito, Sir JJ, ano ang mga serbisyo at initiatives ng GCash, lalo na para sa mga vulnerable sectors kagaya ng senior citizens?
16: Ayan, so uulit ko lang, magandang hapon ulit sa lahat ng mga nakikinig, no? Lalo na sa mga senior citizens. Magandang hapon din, Lorraine. Si GCash, ang motto namin is inclusivity. Inclusivity mm-hmm. for all. And then, para sa kasama dito yung mga senior citizens lalo. Marami kaming mga servisyo and initiatives, no? Unahan ko muna sa send money, mm-hmm. yung loan services na meron kami. Tapos we make it simple para sa mga senior citizens namin, and last but not the least, safe siya. Mm-hmm. So, meron kaming biometrics na in-install sa namin, sa application namin, mm-hmm. para maging safe siya para sa mga citizen. Also yung face scan namin. So ang mm-hmm. Wag po tayong matakot talaga na i-avail yung GCash natin at mag-install ng GCash app, kasi sure na nakakatulong siya, napapadali yung mga transactions natin, and then safe siyang gamitin.
13: Yes, so nakita natin and narinig natin yun, no? And halos lahat ata ng mga services na sa GCash na magbabayad ka ng kuryente, tubig, bills, credit card, bills, and even yung sinabi ni Sir JJ, yung loan. But aside from loan, of course, there is a saving feature din, di ba? For savings. Meron din. And even yung pagkatanim ng puno, meron din sa GCash. Tama. O, ano na ata ko nun? Forest warrior. Okay. Maraming senior citizens ang umaasa sa pensyon o ayuda o padala sa kanilang pamilya mula sa abroad o sa mga kamag-anak. Paano makatutulong ang digital banking services sa pagpapadali ng pagtanggap ng pensyon,
17: cash gift at iba pang benepisyo para sa mga seniors.
16: Eh, napakagandang tanong nito, no, Noreen? Mm-hmm. Kasi ako mismo may senior citizen din ako sa bahay ng lola ko. So, una sa lahat, ang ayuda, pwede natin siyang ipadaan through GCash. Yan, mm-hmm. Unahin ko yan. Kaya mag-install kayo. And sinabi ko kanina na safe siyang gamitin, which mapag-uusapan din natin kung paano gawin later, no? Paano ba kami nakakatulong doon? Mas mabilis yung pag-disburse o yung pagbigay, pagkuha ng ayuda. And hindi lang siya mabilis, safe din siya sa nabanggit ko nga kanina na dahil sa level ng seguridad na nilagay namin sa app, mm-mm, namin, ma-insure natin or ma-sure talaga natin na hindi na nanakaw yung pera, mm-hmm, at ikaw lang mismo ang may access sa pera mo. Mm-hmm. Pero meron lang akong gustong sabihin din, Lorraine, para din sa mga senior citizens natin, ano? Ang advice ko lang is yung lahat ng mga ayuda, pension, mga government na services or mga tulong, mabuti pong iugnay yung pag-uugnay, ang ugnayan na gagamitin natin or gagawin natin, susundin dapat diretso dun sa local governments natin, mm-hmm, and then si GCash papasok as a form of payment or disbursement para makuha yung pera. Para safe.
21: So, idagdag ko lang rin, no? So, may dalawa para sa akin. Iwas pila. Pangalawa, mm-hmm, iwas nakaw. So, iwas pila dahil digital wallet ito, maaari silang makakuha ng ayuda kahit nasa bahay lang sila. So, hindi na nila kailangang pumila, hindi nila kailangang mag-travel or gumising na maaga. And talagang sa bahay lang, kahit nasa bahay lang sila, makaka-receive na lang sila ng notification kapag natanggap na nila yung pondo. And iwas nakaw, since digital wallet nga ito, hindi sila mananakawan sa kanilang bulsa. So, mas sure tayo na ligtas at safe ang ating mga senior citizens.
22: Yes, gusto ko yung sinabi ni Ms. Rose, iwas pila, iwas nakaw. Actually, yan yung gusto naming i-address din, na itong mga vulnerable sectors natin, hindi lang yung seniors eh, even yung mga PWDs natin, because there are seniors na PWD rin, na sana conveniently they can get their benefits, no, para sa kanila, di na sila pipila, wala masyadong kailangang proseso na takes time for correct somebody to get their benefits from the government. And ano po ba yung mga ginagawang initiatives ng GCash para sa inyong mga services para matugunan yung mga takot na mag-GCash na mga senior citizens, and paano yung mga tao din na limitado yung kaalaman sa teknolohiya?
21: So, ginawa nating mas simple at mas madaling gamitin yung GCash. So, meron tayong mga pictures or mga images or logos na dinadescribe niya kung ano yung function or ano yung gamit ng application na yon. Tapos, pagdating sa kulay, mataas yung contrast para mas madali nating makita yung mga letra, mas malalaki. So, mas madali po. Marami po tayong mga features na inilagay para hindi mahirapan ang mga kababayan natin na gumamit ng GCash.
22: Okay, isa sa pinakamalaking pangamba ng ating mga senior citizens ay ang mga online scam. Ano ang mga pinakakaraniwang panlilinlang na nagtatarget sa ating mga senior citizens?
16: Yan, isang magandang tanong din yan, Lorraine, kasi maraming news ngayon about online scam, no? Isa siguro sa pinaka-common na uri ng panlilinlang is yung nagsisend ng mga link.
22: Mm-hmm.
16: Yan. So, ngayon pa lang sasabihin ko sa lahat na hindi po si GCash nagsisend ng link sa mga users natin. So, wag po natin itong i-click. Kasi kapag linik po natin to, nakakakuha po sila ng access sa account natin. Isa din doon siguro yung tinatawag natin na love scam. Ayan, babanggitin ko na din yan. Ang love scam naman ay yung uri ng panlilinlang na merong taong kukontak sa inyo na may offer na relationship, relationship tawag dito mga offers, at saka hihingi ng pera. Ang sasabihin ko lang dyan is ang tunay na pag-ibig kasi hindi naman yun nababayaran, di ba? So pag hinihinga na kayo pa ulit-ulit, magtaka na din po tayo doon.
21: Meron din tayong ibang tinatawag yung phishing. So phishing, nagsasend naman sila ng message. So sinasabi nila, mabablock ang iyong account or isasabihin nila may kailangan kayong gawin. Otherwise, hindi nyo na ma-access yung GCash. So hindi po yun totoo. So normally, kapag po may communications na kailangang ipadala, marireceive nyo yon sa GCash app or dun sa official channels natin. And then, meron din tayo yung mga peking, ano, peking ayuda, o kaya naman po ay peking panalo. So, yung makaka-receive ka na nanalo ka ng 1 million. So, kung alam nyo naman na wala kayong sinalihan na ganon, iwasan nyo pong mag-reply. Hindi po totoo yon. So, maraming ganito eh. Kasi parang gusto mong makuha yung napanalunan mo. So, talagang magre-reply ka sa kanya. So, yung mga ganito, ano po, talamak na scam po ito.
22: Oo. Siguro, Sir JJ and Miss Rose, isa lang din sa gusto nating i-emphasize yung tinatawag nating digital hygiene. Diba? Kung may personal hygiene, kumbaga, yung iyong toothbrush, yung iyong mga personal na mga gamit, hindi po yun dapat ginagamit ng ibang tao. Tama, so, ganun din po sa digital hygiene. Ang iyong password ay sa'yo lamang at hindi dapat ginagamit ng iba. Ang iyong cellphone hanggat maaari ay sa'yo lamang at hindi dapat ginagamit ng iba. And ganun din, tama yun, common na nabibiktima, naging guest namin ng CICC dito before. Common na target ng mga scammers ang mga senior citizen, lalo na nga doon sa love scam. So, ano ba ang mga red flags na dapat tandaan ng ating mga senior citizens bago sila mag-click ng link o magbigay ng OTP o magpadala ng pera?
16: Sige, sisimulan ko na lang siguro sa hindi kami nagpapadala ng link.
22: Mm-hmm.
16: Para alam na ng lahat na hindi dapat iyon kiniklik.
22: Mm-hmm.
16: Tapos yung OTP naman, parang sabi mo nga kanina, digital hygiene, no? Pagmamayari ito, susi ito ng kaban ng yaman mo.
22: Mm-hmm.
16: So dapat hindi siya pinamamahagi, binibigay. Dapat ikaw lang ang may access nito.
22: Mm-hmm.
21: And normally, yung mga scammers, meron silang hinihingi nila na bilisan mo. So,
22: yes,
21: medyo minamadali ka.
22: May urgency.
21: May urgency. So, normally, yung mga ganito, minamadali ka para hindi ka makapag-isip ng tama. So,
22: mm-hmm,
21: kung halimbawa sasabihin nila, ilalock yung account mo kung hindi ka mag-reply in 5 minutes, red flag yon. So, hindi ka mamadaliin ng banko or ng GCash or ng any application na mag-respond within 5 minutes.
22: Mm-hmm.
21: And then, ang isa pa yung mga nagsasend ng message, huwag na huwag po tayong mag-reply or humingi ng tulong dun sa mga Facebook pages. So, hindi po nagko-contact ang GCash or ang banko sa private messages. So, kapag ganito yung mga pinipm kanila or diretso silang nagsasend ng message sa inyo, medyo kaduda-duda po yung mga ganitong actions.
22: Siguro maganda rin yung konsepto ng clean money, no? Na tinatawag ngayon ng mga millennials. Kasi very common yung mga, kahit yung mga banko, diba, na parang nakukuha yung number mo and pati yung mismong pangalan ng banko mo, magte-text sa'yo na may ganitong number of points ka, pag hindi mo nakuha, mag-e-expire, so kailangan mong i-click yung link. Yung mga link po na yan, maraming mga kasalanan yan sa atin, kaya wag po kayong magpapadala sa mga link. At hihingiin yung personal na information nyo para baka instead po na kayo ay magkaroon ng points, kayo po ang makuhanan ng points. Makuhanan ng pera, maubos ang laman ng wallet. Kaya wag po masyadong magpapaniwala kasi ang identity po ngayon ay malaking kayamanan para sa maraming tao, para sa lahat sa atin. So, maging mapanuri, maingat, at huwag basta-bastang naniniwala. Okay? At marami pa tayong pag-uusapan, Sir JJ. Napakaganda ng takbo ng ating usapan. For sure, interested din ang ating mga ka-Golden Heart. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, bigyang daan muna natin ng ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News.

Lumahok ang National Commission of Senior Citizens sa limang araw na pagpupulong ng unang sesyon ng Open-Ended Intergovernmental Working Group on Older Persons sa Geneva, Switzerland mula July 13 hanggang July 17, 2026. Kasama ang NCSC sa mga kinatawan ng Pilipinas bilang pakikiisa sa pagbuo ng isang legally binding instrument o LBI.

0: everywhere so they can live in autonomy, dignity, and full participation in society. By reaffirming this agency, the instrument will reinforce a fundamental truth that human rights are universal, inalienable, and must be enjoyed all throughout the life cycle.
1: Pinangunahan ni Ambassador Mr. Carlos D. Soreta ang delegasyon ng Pilipinas kasama sina Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Maria Roseni Fangco, Commission on Human Rights Commissioner Beda A. Epres, NCSC Acting Executive Director Ana Marie Calapit, Head Executive Assistant Attorney Jasper B. Barrientos.
0: The Philippines emphasizes that this instrument must fundamentally empower older persons, promoting their autonomy and recognizing them unequivocally as active rights holders. Human rights are an inherent birthright. The Republic of the Philippines reaffirms its steadfast commitment to advancing the human rights, dignity, and well-being of all older persons. We stand ready to engage constructively with all delegations to ensure the elaboration of a robust, inclusive, and truly empowering instrument.
1: Itinatagpo ang United Nations Human Rights Council ang Intergovernmental Working Group on Human Rights of Older Persons matapos ang dekadang advokasya ng mga older persons, civil society, independent experts at national human rights institutions. At gaganapin po ang ikalawang sesyon ng working group sa October ngayong taon, kaya abangan po natin yan mga ka-Golden Heart, at ingat po kaya Chair Mercy, Attorney Jasper at ang ating ED Ana Calapit. At sa iba pang balita, kontra ang National Commission of Senior Citizens sa mga inihaing panukalang batas sa Senado na amyendahan ang RA 11350 na layong isailalim ang komisyon sa DSWD at limitahan ang tungkulin nito bilang policy coordination at monitoring body. Sa position paper na pinresenta sa Joint Committee hearing kahapon, sa pangunguna ni Commissioner Maria Dolores Rigonan, naninindigan po ang NCSC na pahihinain lamang ng hakbang ang orihinal na mandato ng komisyon at ang representasyon para sektor ng mga nakatatanda. Sinuportahan naman ng National Movement of Older Persons at Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines ang posisyon ng NCSC at iginiit na hindi makakatulong para sa milyong-milyong older Filipinos ang pagsasailalim ng komisyon sa DSWD. Mag-asagawa pa po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development sa mga susunod na pagdinig para higit na pag-aralan ang mga panukalang batas. At para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kasama pa rin po natin wala sa GCash, si Ma'am Rose at si Sir JJ. Ayan, let's continue our discussion. May mga tinatanong kami sa mga ka-Golden Heart natin, Sir JJ and Miss Rose. At pwede nyo bang i-explain ang dapat nilang gawin? Una, paano kung nawala o nanakaw ang cellphone ko na may GCash? Ano ang una kong dapat gawin?
2: Unang-una ay hindi tayo dapat magpanic. So kapag nawala ang inyong cellphone, maaari kayong gumamit ng computer or makihiram ng ibang cellphone at mag-raise kayo ng ticket sa aming help center para po temporary ma-block natin ang inyong account. At pangalawa, maaari din po kayong tumawag sa mga telco. So sa Globe or Smart, maaari nyo pong tawagan para i-block yung SIM card at hindi po muna magamit nung nakakuha ng inyong telepono.
1: Okay, paano kung na-wrong send? Ang pagpapadala ko ng pera sa ibang GCash number, may paraan ba para mabawi ito?
3: Ang una dang dapat gawin natin dito is pakiusapan natin yung nasenda natin na kung po pwede nilang maibalik yung pera, kasi nasa batas naman yan na dapat nilang ibalik yun. And at the same time, i-report din po natin siya sa GCash para mabigyan ng tamang aksyon kung ano man yung resulta dun sa investigasyon.
2: Also, may dagdag ko lang. So, kung sakaling mangyari ito na ma-wrong send, kailangan talaga maayos kayong makipag-usap. Huwag nyo naman i-harass. Huwag nyo harassin yung napadalhan nyo ng

0: pera. And then, paalaala, ang responsibilidad, ang pagpapadala ng pera ay responsibilidad ng user. So, dapat po i-ensure nyo na bago nyo ipadala yung pera, i-check nyo po yung pangalan and yung number before nyo po i-click yung send.
1: Okay. So, parang pati ako yata biktima ng maling pagpapadala. Buti ano lang, medyo maliit lang. Pero kung malaki, parang mahirap siyang ano, maibalik, no? So, mag-report po tayo sa GCash upang maibalik yung mga mali nating na padalhan ng pera. At ang kasunod naman ho, paano kung sa scammer ko na ipadala ang pera, maari ba itong ma-freeze o maibalik?
2: So, may dalawang bagay tayong dapat gawin dito. Siyempre, una, i-report natin siya kay GCash. Tapos pangalawa, makipag-ugnayan na din po tayo or mag-report, maghain tayo ng formal na report sa PNP kasi si GCash nakikipag-ugnayan po kami sa mga sa mga legislative authority na based sa investigation, mahahanapan namin ang paraan kung ano man yung kailangan gawin dun sa nanakaw na pera.
1: Okay. Sige. Paano kung mapindot ko ang isang kahinahinalang link? Ito na nga, nabiktima na ng link. Pero wala naman akong binigay na OTP o MPIN. Delikado pa rin ba yun?
0: So, mabuti naman na hindi mo nabigay ang iyong MPIN or OTP. So, kung mangyari ito, ang nire-recommenda namin, inyong palitan na ang MPIN or yung password. So, immediately, kapag na-realize mo na mali or pinindot mo yung click na nasa message, palitan mo ang MPIN, tapos i-restart mo rin yung cellphone. So, hanggat hindi naman natin nabibigay yung MPIN or yung OTP sa mga scammers, safe ang ating account.
1: Mm-hmm. Sige. Totoo bang pwedeng kunin ng scammer ang pera kahit wala siyang OTP o MPIN?
2: Kung hindi po totoo yan, si GCash, no, nabanggit ko kanina na napakatibay ng security ni GCash. So, as long as hindi natin na i-share yung OTP natin, tayo lang yung may alam, hindi natin pinamahagi, safe yung account natin.
1: Okay. Pwede bang ang anak o apo ko ang gumamit ng GCash account ko? Paano ko masisigurong ako pa rin ang may control sa aking pera?
0: Okay. Kung kailangan niyo po ng gabay sa pagpindot sa cellphone, pwede naman po yun. Pwede kayong humingi ng tulong sa pinagkakatiwalaan yung anak or apo para i-guide kayo doon sa mga button sa ating cellphone. Pero ang nire-recommenda namin, yung MPIN at OTP, kayo pa rin po yung maglagay. So, personal na information po ang MPIN. So, as much as pinagkakatiwalaan niyo po sila, make sure na kayo po ang magpindot ng inyong password.
2: Ayan, idadagdag ko na lang din, Lorena, sa part na to, better din na i-on din natin, i-take advantage natin yung security feature ni GCash na biometrics. Mm-mm. So, ito po yung kina-capture po yung fingerprint ninyo or yung face scan para sa susunod, hindi na po kayo mahirapan na mag-login. Hindi nyo na kailangang memoryahin pa yung password ninyo.
1: Okay.
2: Mas mapapadali.
1: Okay. Eh, parang kasunod ito ng next nating tanong, kaugnay nung sagot ni Sir JJ. Ano ba ang best at secure na way para maalala ng ating mga tagapakinig ang kanilang MPIN o kaya ang kanilang mga password?
0: So, marami sa mga nakikinig, for sure, sinusulat niyo yung mga password niyo sa papel. Hindi po natin yun nire-recommenda. Hanggat maaari, huwag niyo pong ilagay sa notes ng inyong cellphone, lalong-lalo na po isulat sa papel at ilagay sa likod ng inyong mga telepono. Huwag na huwag po natin yung gagawin. Nasabi nga po kanina ni JJ, ang pinaka-secure na paraan ay i-enable niyo po, activate niyo yung biometrics at yung facial recognition. So, para yung daliri niyo lang po or yung mukha niyo lang po yung kailangan para makapag-login kayo dun sa application. Pero kung hindi po maiiwasan na kailangan nyo po talagang itago ang inyong MPIN, isulat nyo po ito sa notebook or sa papel, tapos itago nyo po sa isang ligtas na lugar na kayo lamang po ang nakakaalam.
1: Okay. Saan ako dapat humingi ng tulong kung may problema sa aking GCash account?
2: Oh, nabanggit na po din po to kanina, no, na huwag po nating i-entertain yung mga nagpapanggap na mga taga GCash tapos magre-reply dun sa social media, sa messenger. Meron po tayong official na platform kung saan po tayo nagre-reach out kay GCash. Una, sa phone natin, sa application, pwede po nating i-access yung help center natin para makausap natin yung assistant bot na tinatawag natin si Gigi. Matutulungan po kayong gumawa ng ticket doon. Pwede din po tayong tumawag sa hotline namin. Meron din po kaming hotline. At ayun, so mas maigi po na sa official po tayo na platform ni Gcash humingi ng tulong.
1: Ano po ang hotline ng Gcash na pwede nating i-share sa ating mga tagapakinig?
0: So, gamit po ang inyong telepono, pwede nyo pong tawagan, i-dial ang number ng 2882. So, papunta po ito sa ating help center. Pero mas nire-recommenda namin na gamitin nyo ang inyong telepono. So, sa loob ng app, meron yung button for help. So, kapag kinlik nyo po yung help, meron na po kasing mas madali pong mare-retrieve yung mga information tungkol dun sa nagawang transaction. So, mas mapapabilis po yung pag-investigate sa problem nyo. Pwede rin po kayong magpunta sa aming website. So, pwede po kayo magpunta sa help.gcash.com.
1: Okay, again, pwedeng tumawag ang ating mga tagapakinig kung nagkaroon ng problema sa inyong transaksyon gamit ang Gcash sa 2882 or gamitin ang help button sa inyong Gcash app. And may chatbot na ba tayo ngayon sa Gcash? Sir JJ, Ma'am Rose?
0: Yes. So, sa loob ng app, pag nagpunta po kayo doon sa help, meron po doon chat with Gigi. Pwede nyo pong i-click yun. Pwede po kayong mag-chat at meron pong magre-reply po na si Gigi magre-reply po sa inyong mga concerns.
1: So, si Gigi po yung chatbot ng Gcash na pwede nyong kausapin. Okay, magtiwala po tayo kay Gigi. Ito naman po, ano ang inyong reaction sa mga sumusunod na circumstances, no? Isang senior citizen ang umabot sa halos 100,000 ang naipadala sa umano'y dayuhang online boyfriend bago nakapag-alamang isa pala itong love scam. Paano malalaman kung totoong pag-ibig ito o isa ng online love scam?
0: So, nakakalungkot, no? Kasi hindi lang pera ang nakuha sa ating mga lolo't lola dito. Pati na rin po yung damdamin nila, pati yung tiwala na binigay nila. So, kapag po meron kayong kausap na hindi nyo po kilala, tapos ayaw pong magpakita ng mukha sa tawag, sa video call, and then biglang nagkakaroon ng emergency, tapos nanghihingi ng pera, o kaya naman po sinasabi nilang may ipapadala silang regalo, pero kailangan nyo magpadala ng pera bago nyo po ito makuha, kaduda-duda po ito. So, tigilan na po ang pakikipag-usap kapag may nakita po kayong mga ganitong signs sa pakikipag-usap dun sa love scam. So, sabi nga ni JJ, ang tunay na pag-ibig, hindi nangangailangan ng pera or para magkaroon ng attention.
1: Your love is not for sale.
0: Correct, yes.
1: Okay, kay JJ na lang po tayo makipag-usap kung may mga concerns tayo kay Gcash. Okay? Isang senior citizen din po ang muntik nang mabiktima rin ng scam matapos makatanggap ng peking alok ng ayuda. Pinapunta siya sa Gcash at Gloan habang naka-video call at pina-screen share upang umano'y makuha ang kanyang OTP at iba pang sensitibong impormasyon. Ano po ang dapat gawin?
2: Medyo marami tayong himay-himayin dito, no, Lorraine? Ang sinabi na natin kanina, ito po ay napaka-delikado ha, at hindi po natin dapat ginagawa. Kasi una sa lahat, kapag nag-on na kayo ng camera, nakikita po nila lahat ng ginagawa ninyo. Pwede nilang makita yung password nyo, OTP, lahat ng nakikita din sa camera. Pangalawa, wala namang ayuda na ang unang hakbang ay panghihingan kayo ng personal details ninyo at saka i-force kayo na mag-loan kasi dapat, 'di ba, dapat nakatulong 'yun. Ito medyo mas lalo nakakasira. So hindi po natin 'to dapat ginagawa. Nakakatakot po ito. Wag po nating i-share yung MPIN. Kapag may humihingi po, hindi po natin dapat 'to ina-accommodate. Mas better po na i-report din natin 'tong mga nagre-reach out at nagtatanong ng mga ganitong nagtatanong ng mga ganitong informasyon. Yung dadagdag ko lang din, pag ano kasi siya, pag ayuda, dinadaan 'yan sa sa official natin ng mga LGUs, no? At saka sa barangay. So mas maigi po na doon po tayo nakikipag-coordinate, and then pag nag-disburse na, yan, si GCash na po yung pwedeng makatulong doon.
1: Tama, yun ano, Sir JJ. So dapat, una nating tingnan, may ayuda, qualified ba tayong una makatanggap ng isang ayuda? Tayo ba ay nag-apply para doon sa ayuda? Pangalawa, na doon sa sinasabi ni Sir JJ, importante yung pagre-report para magkaroon tayo ng data at masolusyonan itong mga mapaminsalang scammers na ito. And speaking of ayuda, may mga kumakalat kamakailan na isang pekeng private message na nag-aalok ng 10,000 pesos mula sa DSWD cash assistance o medical assistance na umano'y na ipapadala sa pamamagitan ng GCash o Palawan Pera Padala. Hinikayat na magmensahe ang mga target na grupo, kabilang ang mga senior citizens, na magbigay ng kanilang personal na impormasyon katulad ng buong pangalan, edad, trabaho, at address.
0: Katulad nung nabanggit ni JJ kanina, no? So normally yung mga LGU natin, kapag magbibigay sila ng ayuda, meron na silang mga information. So nakatago na yung mga information natin sa profiles nila. Hinding-hindi kailanman gagawa sila ng mga private groups or idadaan ang mga messages sa mga private persons, or pupunta sila sa bahay nyo para manghingi ng mga information katulad ng inyong pangalan, address, cellphone number. So kapag hindi nyo po masyadong kilala, actually kahit kilala nyo nga po, pero sinasabi nila na representative sila ng government or ng LGU, pero alam naman natin na hindi sila connected doon, iwasan po natin na ibigay yung information na yon.
1: Actually may iba pa yung ano eh, halimbawa unaware yung iba na nanakaw na pala yung personality or yung account ng isang Facebook page, and then magsasabi, mangungutang. Diba? So, may mga nangyayaring ganyan. Kaya yung iba, minsan, pag may mangungutang, diba, tatawagan muna, ikaw ba talaga to? Correct. So, lagi na tayo ngayong kailangan magpakasiguro na tamang tao yung kinakausap natin, ano? And isa pa, isang Facebook page ang nangakong may libreng surprise package para sa mga fans niya. Nang mag-message ang biktima, sinabihan siyang magbayad muna bago ma-deliver ang package. Paulit-ulit itong humingi ng bayad, 700 pesos. Tapos 1,000, 2,000, hanggang naging 3,000 gamit ang GCash account na may pangalan ng ibang tao. Palaging may bagong dahilan kung bakit kailangan pa ng dagdag na bayad at pinapamadali pa siya.
0: Ano? So, kanina yung napag-usapan natin, no, kapag minamadali ka, so isa yan sa mga sign or red flags na malamang scam ang nagaganap. Pangalawa, kung lehitimo na regalo ito galing sa isang tao, sa isang korporasyon, hindi kailanman yung magiging pangalan niya ay, yung codename dito is Rochelle Z. So, hindi yon. Dapat manggaling siya sa isang lehitimong pangalan o lehitimong korporasyon.
2: Dagdag ko na lang din, ano, Lorena, kapag regalo yan, libre yan. Mm-hmm. Hindi siya dapat nangihingi ng pera. Kaya mapanuri at mabusisi dapat.
1: Tama. Okay. Sige. Senior at PWD na ako at may anak na may sakit o diperensya sa pag-iisip. Pero bakit nagawa pa rin akong lokohin? Almost 30,000 ang babayaran ko sa GGives. Kasi ang akala ko, bibigyan ako ng 50,000. GCash, pwede bang ma-refund ito?
0: So, nakakalungkot na niloko pa yung taong may anak na may sakit, no? So, sa usaping legal at system, kapag ang utang or ang isang application for a loan ay naaprubahan at naibigay sa isang tao, mananatiling nakarehistro ang utang na ito doon sa account.
1: Mm-hmm.
0: So, kapag nangyari po ito, i-report nyo po sa help center sa aming application para masuri natin yung account, and kung may i-report nyo rin po ito sa cybercrime unit, once na meron pong report, pwede nating i-freeze or i-hold yung account ng scammer para hindi na po siya makapanloko pa ng iba.
2: Tama.
1: Pa panghuli na lang pong tanong, ano ang inyong mensahe sa ating mga lolo at lola na natatakot pa rin sumubok ng digital banking services dahil sa pangambang magkamali o maloko?
0: So, sa ating mga lolo at lola, normal lang po na matakot tayo sa umpisa, normal lang po na mangamba tayo. Pero hindi nyo po kailangan na matakot dahil ang GCash ay ginawa po nating madali at ligtas. At ginawa po talaga siya para mapadali ang ating buhay, para hindi na tayo pumila at hindi tayo kailangang magpunta sa kung saan-saan para magpadala ng pera or makatanggap ng pera o kaya naman po ay magbayad ng ating mga kuryente at tubig. Ang kailangan lang po nating tandaan ay ang tamang pag-iingat. So, anong ibig sabihin ng tamang pag-iingat? Yung MPIN at yung OTP, yung password nyo, wag nyo po siyang ibibigay. So, isipin nyo po ito, parang susi ito ng bahay nyo. So, kapag binigay nyo po ito sa magnanakaw, ma-access na nila yung account nyo. So, yun po, tamang pag-iingat lamang po.
1: Sir JJ, kayo?
2: Ayan, bilang may senior sa bahay, nasabi na ni Rose ng majority ng mga gusto kong sabihin din sa security, no? Ang akin na lang siguro sa mindset na huwag po kayong mag-atubili or mahiyang humingi ng tulong sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, kung kailangan nyo ng tulong sa GCash. Kasi minsan, ang reservation na gumamit ng GCash ay nanggagaling sa hindi ka pamilyar.
1: Yes.
2: So, huwag po tayong mag-atubiling humingi ng tulong. Pag sa ano naman, sa app, pwede din po kayong magtanong dun sa ano namin, sa help center namin, pero i-maximize po natin yung tulong na pwede nating makuha sa mga family members din natin.
1: Yes, maraming salamat. Actually, this is a very fruitful conversation because I think our senior citizens really need digital financial literacy and to encourage them not to worry about technology but gawin natin itong makabuluhang bagay na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na transaksyon pero kasama pa rin ang pag-ikot ng teknolohiya, pagbabago ng teknolohiya, ito yung pagiging maingat nating lahat sa paggamit kahit ano namang bago or bagong ini-introduce sa atin, kailangan lagi ng masusing pag-iingat. So, dapat, number one, huwag i-click ang link. Wala pong ipinapadalang kahit anumang link ang GCash sa inyo. Kaya wag po tayong mag-click ng kung ano-ano, lalo na kung wala tayong transaksyon. Then number two, huwag ibigay ang ating mga OTP, ang MPIN, ang mga password. Okay? Ugaliin po natin ang digital hygiene. And ito po ay part din ng ating information caravan sa ating mga senior citizens para yung fear of the unknown of the technology ay maibsan kahit paano, no, na gumamit sila ng mga ganitong platform dahil safe po itong gamitin at mas mabilis, iwas pila at iwas nakaw. Ayan. At muli po nakasama natin sila Sir JJ at Ms. Rose Madriaga ng GCash. Maraming salamat po at sana
2: salamat.
1: Makasama pa namin
2: salamat.
1: Kayo. Okay. Again, maraming salamat sa ating mga panauhin mula sa GCash sa pagbabahagi ng kanilang napakahalagang kaalaman at impormasyon para sa ating mga ka-Golden Heart. Sana po ay naging malinaw sa ating mga lolo at lola na malaking tulong ang digital financial services, lalo na kung alam natin kung paano ito gamitin ng tama at ligtas. Tandaan, huwag po basta-basta mag-click ng link ng mga kahinahinalang mga sinisend sa atin at huwag ibigay sa kahit sino ang inyong OTP, MPIN o personal na impormasyon. At kung may pagdududa, huwag po kayong matakot na magtanong o humingi ng tulong sa opisyal na customer support system ng GCash o makipag-usap kay Gigi. May natanggap ako sa comment section na totoo daw pala si Gigi.
2: Totoo po siya.
1: Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng ating mga regional offices ay may mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin po sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Muli, maraming salamat sa ating mga bisita at partners mula sa GCash. Maraming salamat din sa mga masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo po muli kami sa Golden Heart Puso para sa seniors dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Sa ngalan po ng ating NCSC Chairperson and CEO Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso, nagpapaalala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart! Happy Friday!
3: Alas dos na! Golden Heart na, makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan ang kahaponan.
13: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
15: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
16: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
2: Set your mind to think green.
16: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
16: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, pagkwentuhan po natin itong patuloy na pagtugon ng Quezon City Government sa problema ng pagbaha at sa pagkakataon po ito, no, sa tulong ng pagpapatayo ng mga basketball court with the detention basin and the rainwater harvesting facility. At syempre, alamin din po natin ang iba pang aksyon ng QCLGU alinsunod sa kanilang drainage master plan. Makakasama po natin ngayong hapon si City Engineer Attorney Dale Peral. Magandang hapon, sir. At welcome po muli dito sa Kwentuhang Green Mindset.
12: Good afternoon po, Sir Manuel.
15: Yes, sir. Muli po, maraming salamat sa inyong pagpayag na makakwentuhan. Last time po, no, kung maaalala nyo, ay nakasama din po namin kayo at pinag-usapan po natin itong solar-powered facilities ng Quezon City Government. At ngayon po, no, na-notice din po namin itong another best practice ng atin pong Quezon City Government. Kwentuhan nyo po kami kung kailan po nagsimula itong inisyatibo ng QCLGU na magpatayo po ng mga ganitong basketball court na mayroon pong detention basin.
12: Yes, Sir Manuel. Ito pong project natin, na basketball court with detention basin, ay isa lang po sa maraming solutions po na aming ginagawa to address po yung flooding. Nagsimula ito doong 2021 pa po nung sinimulan po ni Mayor Joy yung drainage master plan with the help po of University of the Philippines Resilience Institute. Mm-hmm. So from 2021 to 2023, natapos po yung study, and from 2023 dito na po kami nagsimulang mag-recommend ng projects based on the drainage master plan. At isa nga po dito yung basketball court po natin with a detention basin.
15: Mm-hmm. At sir, nakita po namin sa inyong online platforms na hindi po ito yung una. Pangalawa na po ito sa basketball court with drainage basin na naipatayo po ng Quezon City Government. Kwentuhan niyo po kami, sir.
12: Yes, Sir Manuel. Ang first po na project na natapos po namin ay yung nasa Barangay Santa Monica sa Palmera mm-hmm. Homes po. Sa Fairview area po ito, na Baniches District. Mm-hmm. Yun, natapos na po yun. Tapos, pangalawa po itong nasa Tandang Sora po sa Gloria 2 subdivision.
15: Mm-hmm. At sir, para po maunawaan ng ating mga kababayan na kung gaano po magka-efficient at kung gaano po ito tumutugon sa ating problema sa pagbaha, kwentuhan niyo po kami at ipaliwanag po sa amin kung paano po gumagana itong detention basin na ito at yung pagkakaroon din po ng rainwater harvesting facility.
12: Opo. Bale, Sir Manuel, pagtapos po namin nagawa yung drainage master plan, we are able to get po, no, yung estimated or calculated flood volume that the city may experience, no. So at flood volume peak po within the next 5 years, we are expecting around 26 million cubic meters of water po ito, ha. So napakalaking volume po niyan. Ngayon po, to address this or to mitigate these effects of flooding, nag-strategize po kami ng mga locations kung saan pwede tayo maglagay ng imbaka ng tubig. So ito po yung mga detention basins. Mm-hmm. So ang kanyang ang function po niya is to in case when the waterways, the yung creeks or rivers mm-hmm. are not able to accommodate the water po, yung surface runoff, yung rainfall. Mm-hmm. Sobrang laki na po ng rainfall from upstream, bumaba na po siya or within the area itself. Tapos may tendency po na aapaw na po yung ilog o yung creek. Detention basin po muna yung kanyang pupunuan.
15: Mm-hmm.
12: So in effect po, we are actually increasing the capacity of the waterways po. Mm-hmm. What we have realized so far, Sir Manuel, is that nung natapos po naman yung drainage master plan, we actually understood the fact that some of the areas in Quezon City are primarily low-lying. Hence, siguro nung sinaunang panahon, these are actual wetlands or swamps. Kasi naiipon talaga naturally doon yung tubig. Yun yung kagandahan po sa ginawa naming technical study. Yung, kasi may data po na tayong nakuha at based dun sa data na yun, ay itong mga areas na to ay talaga naturally dyan talaga yung imbaka ng tubig. No?
15: Mm-hmm.
12: Pero because of the passage of time, ngayon yung mga areas na yun are heavily urbanized na po, heavy on concrete pavement, may mga malalaking gusali. Yun po yung challenge sa amin kasi we have to accept the fact na ito na yung dami ng tubig na we need to manage. That is why we are finding ways po for us to technically increase the capacity of the waterways para hindi naman po pumunta yung tubig doon sa mga kalsada at sa mga tahanan.
15: Mm-hmm. So yun po, no? Kami po ay natutuwa na throughout your explanation na nakikita at narinig po namin na talagang pinag-aaralan po mabuti ng Quezon City Government ito pong mga planong inyong ilulunsad. At sir, ipaliwanag po natin na dahil medyo technical po para sa iba itong terminong detention basin. Paano po ito? No? May ipon po ba yung tubig? Paano po ito i-release strategically ng ating local government?
12: Apo, yung detention basin po, it's a technical term for managing yung tubig ulan o runoff.
15: Mm-hmm.
12: Detention means to detain, to sa Tagalog to ano, parang ikulong mm-hmm. muna. Pansamantala, ikulong yung tubig.
15: Mm-hmm.
12: Tapos yung basin po sa Tagalog po planggana, di ba? Mm-hmm. So parang ikukulong muna natin yung tubig sa palanggana na yan. Yun kaya po yun yung naging tawag sa kanya, detention basin.
15: Mm-hmm.
12: So ang function po niya is to actually store water that is intended, supposed to be for the rivers and creeks.
15: Mm-hmm.
12: How

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.

0: the elevation and alignment of the drainage system along West Avenue. And yun, hindi naman detention basin na approach. It's more of correcting the drainage line.
1: Mm-hmm.
0: And after we did the project, ngayon po, medyo minimal na lang din po yung, or minimal to zero po yung flooding po sa Phil-Am Homes. So yun po, tuloy-tuloy lang po ang aming efforts, and rest assured po that we're doing our best to mitigate po ang ating pagbaha dito sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Ako sir, salamat po dyan sa mga ibinahagi niyong impormasyon at kwento. At sana po, kung nag-viral noon, sana mapag-viral din ngayon na sa kabila ng mga pag-ulan na ating naranasan, ay makikita natin na talagang nag-improve po at almost wala na yung mga maganitong cases ng pagbaha dito po sa certain areas na ito ng Quezon City. At sir, panghuli na lamang po dahil makukonsider natin itong another best practices from the QCLGU. Any message po sa iba pang mga local government units dito sa Pilipinas na pwede rin po nilang tularan itong mga ganitong hakbang ng QCLGU?
0: Ang hirap ng question mo, Sir Manuel. Pero of course, yung ginagawa naman po namin dito sa Quezon City, it's all because of the guidance by our mayor, Mayor Joy Belmonte. Si Mayor Joy kasi, aside from good governance advocacy, advocate din kasi si Mayor Joy ng environment protection. In fact, Quezon City po is only the city in the Philippines na member po ng C40 cities.
1: Mm-hmm.
0: So yung advocacy ni Mayor when it comes to environment protection and climate change mitigation, kasama po talaga sa programa namin, Sir Manuel. Kaya ito, ganito po yung nagiging produkto namin sa mga infrastruktura. Not only for infrastructure, but all of the programs and projects of the city. So for, well, pwedeng sigurong gawing blueprint. And actually, some of the city governments and local governments po are nag-benchmark din po sa atin. Yun, nakakatulong naman. And natututo rin naman po kami sa mga iba pong mga ahensya at local governments.
1: Mm-hmm. Yung lamang po. Mm-hmm. At sir, nabanggit nyo yung benchmarking activities. Kami po ay naniniwala na laging bukas ang QCLGU para po doon sa mga local government units na nais pong matutunan mula sa inyo ito pong mga ganitong best practices.
0: Yes sir, Manuel. Open po tayo anytime po.
1: Mm-hmm. Yes sir, muli po maraming salamat sa pagbabahagi nyo po ng mga karagdagang impormasyon at sa lahat po ng inyong efforts para matugunan po natin itong mga suliranin po natin sa pagbaha. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagiging kagreen
0: man. Thank you sir Manuel. Thank you. Salamat po.
1: Muli po atin pong nakapanayam si City Engineer Attorney Dale Peral mula po sa Quezon City Department of Engineering. Muli po no, itong mga basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility ay ilan lamang po no sa patunay kung paano po tumutugon ng ating Quezon City government sa atin pong mga suliranin sa pagbaha. Muli po no, maaari nyo pong sundan yung Facebook page ng Quezon City government para makita nyo po at maunawaan, makita nyo po yung mga larawan at videos kung paano po nagwo-work at kung gaano po makatutulong itong mga basketball court with detention basin. At syempre, dyan nyo rin po makikita yung mga developments and updates sa patuloy pong mga programa at sa patuloy pong mga paggawain ng Quezon City Government alinsunod na rin po sa kanilang drainage master plan. Muli po, no, bukas ang Quezon City Government para po sa iba pang mga local governments unit sa Pilipinas na nais pong mag-benchmarking activity, na nais pong matutunan mula sa QCLGU kung paano po sila tumutugon dito po sa suliranin sa pagbaha. Muli, lagi po natin kunrecommend itong Quezon City Government sa kanila pong patuloy na mga hakbang. At syempre po, no, sa pangunguna ng kanilang punong lungsod, ito po ang kanilang approach, ito po ang kanilang environmental efforts na sinusuportahan po ng kanilang mga infrastructure projects ay nagpapakita po kung paano maging posible na epektibo po yung mga aksyon ng ating pamahalaan at makatutugon po sa mga suliranin na patuloy pong nagpapahirap sa ating mga kababayan. Muli po, sundan nyo lamang ang Facebook page ng Quezon City Government sa atin po mga Q-citizens at dyan nyo po makikita yung lahat ng updates at efforts ng atin pong Quezon City LGU. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutugon

0: Tok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapararan sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
12: Hala, ma. Anong bilang po yata?
2: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
12: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
12: Nay, yung pintana!
2: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
12: Opo ma, oh grabe, kinapahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
12: Sige ma, tara po.
2: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
12: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
2: Asus, ang anak ko talaga.
1: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
4: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
14: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
13: May OPM na rock. May OPM na rap.
15: What you know last night, yo, it was the best.
13: May OPM na mabagal.
16: Agad magaganda ang mga pinay.
13: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
16: Ang himig natin.
13: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
17: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Set your mind to think green.
22: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
21: Green Mindset.
0: Kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat mula po sa ating DENR National Capital Region. DENR-NCR pinalakas ang science-based marine litter monitoring dito po sa Metro Manila. Matagumpay po na nagsagawa ang DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Conservation and Development Division, Coastal Resources and Foreshore Management Section ng Marine Litter Monitoring sa mga pangunahing baybaying lugar sa Metro Manila bilang bahagi po ng patuloy na rehabilitasyon ng ating Manila Bay. Sa ulat po ng DENR-NCR, isinagawa ang monitoring sa Baseco Laguna at Baseco Playa sa Maynila, Tanza Marine Tree Park sa Novota City at Las Piñas Paranaque Wetland Park upang makapangalap ng siyentipikong datos hinggil sa dami, uri at pinagmumulan ng marine litter. Muli po, no, lagi po natin binibigyang emphasis dito sa ating programa na yung mga ganito pong hakbang ng ating DNR, ng ating pong pamahalaan, ito pong mga science-based approach na ito ay napakahalaga upang matugunan po natin at mag-come up po tayo sa mga long-term solutions at mga epektibong hakbang ng ating pong pamahalaan. Sa naturang survey, tinukoy at dinokumento ng technical team ang iba't ibang uri ng land-based at sea-based debris. Ang mga nakalap na datos ay magsisilbing batayan sa pagbuo ng mas epektibong marine management strategies, coastal cleanup initiatives at information, education and communication campaigns para sa mga baybaying komunidad. So ito po, no, ganito po kahalaga itong mga ganitong hakbang at mga ganito pong gawain ng ating DENR sa pamamagitan po ng science-based monitoring, patuloy na pinalalakas ng DENR-NCR ang pangangalap ng mga coastal at marine ecosystem, pagsusulong ng rehabilitasyon ng Manila Bay at pagpapatatag ng climate resilience ng mga baybaying komunidad sa Metro Manila. Muli, ito po ay ulat mula sa ating DENR. Samantala, kaugnay rin po niyan, nagsagawa rin ng tree care at silviculture training para naman po sa mga tagapangalaga dito sa may Quezon Memorial Circle. Nagsagawa po ang DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Conservation and Development Division Production Forest Management Section ng Capacity Development on Tree Care Maintenance and Silvicultural Activities para po sa mga tagapangalaga ng Quezon Memorial Circle dito po sa Maya, Quezon City. Isinigawa po ang pagsasanay at sinundan ng hands-on demonstration sa loob po ng Quezon Memorial Circle upang mapalakas ang kakayahan ng mga kalahok sa wastong pangangalaga at pamamahala ng mga puno sa urban green spaces. Sa dito po, no, ipinapakita kung paano po tumutugon ngayon ang ating DNR sa patuloy pong pangangalaga, sa patuloy pong pagsiguro na magiging malusog at mapangangalagaan po yung mga puno dito sa urban area. Tinalakay po ng mga technical personnel ng CDD-PFMS ang mga paksa sa proper pruning, tree surgery, sanitation cutting, tree assessment at paggamit po ng mga eco-friendly treatments para sa mga punong mayroon pong sugat o pagkabulok. Dito po natin makikita na mayroon po palang mga ganitong pag-aaral, na mayroon pong mga ganitong science-based approach na pwede pong gawin upang mapangalagaan yung atin pong mga puno. Binigyang diin ang kahalagahan po ng regular na tree assessment upang mapanatili ang kalusugan ng mga puno at kaligtasan ng publiko sa mga pampublikong parke. Alam po natin kung gaano po nagbibigay kulay, kung gaano po nagpapagaan sa ating mga pakiramdam ito pong mga punong ito sa mga urban spaces, sa mga green spaces. So dito nga po no, sa mga parke tulad ng Quezon Memorial Circle. Kaya po yung mapangalagaan din itong mga punong ito upang hindi rin po ito maging banta sa ating kaligtasan. Ito po ay napakahalagang hakbang mula po sa ating DENR. Sa paumagitan po ng patuloy na capacity building, isinusulong ng DNR-NCR ang Sustainable Urban Forestry at mahusay na pamamahala ng mga puno upang mapanatili ang mas ligtas, mas luntian at mas climate resilient na Metro Manila. Muli po, itong mga science-based approach, ito pong mga ganitong hakbang ng ating DENR ay pagpapakita po kung paano dapat natin gamitin ng mahusay ang siyensya at ang atin pong teknolohiya sa patuloy pong pagtugon sa ilang mga suliranin sa ating kapaligiran. At tayo po bilang mga individual, katutuwang po ang ating DENR at ang atin pong pamahalaan ay kinakailangan lamang po nating magtulungan upang patuloy pong makatugon sa mga ganitong suliranin sa atin pong kapaligiran. Muli, ito po ay ulat mula sa ating DNR-NCR. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
22: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
20: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven with the 30,000 feet.
23: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
26: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
16: Radyo on the Go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
28: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
0: Kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos, ngayong hapon, dito po tayo sa karagdagang ulat pa rin mula sa ating DENR National Capital Region tungkol po sa kanilang ligtas na pag-recover sa isa pong igwana dito po sa May Quezon City. Agad pong tumugon ang DENR Metropolitan Environmental Office East sa ulat ng isang residente ng barangay Matandang, Balara, Quezon City, kaugnay ng isa pong igwana na namataan sa kanila pong komunidad. Sa isinagawang retrieval operation, ligtas pong na-recover ng enforcement unit ng MEOS ang naturang reptile matapos itong voluntaryong isuko ng residenteng nag-ulat sa insidente. Isinailalim po ang naturang igwana sa kaukulang dokumentasyon at assessment upang matiyak ang kondisyon nito at maibigay ang naaangkop na pangangalaga alinsunod sa umiiral na wildlife management protocols. Binigyang diin po ng DENR-NCR na mahalaga po ang maagap na wildlife retrieval upang matiyak ang kaligtasan ng parehong tao at ng hayop. Ang wasto pong pagresponde ng mga otoridad ay nakatutulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang pinsala at masiguro po na ang wildlife species ay mapapangisiwaan alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ang igwana po ay isang uri ng reptile na pangunahin pong kumakain ng mga dahon, bulaklak at prutas. Bagamat karaniwang hindi ito agresibo, maaari po itong maging defensive kapag nakakaramdam po ng panganib o stress. Sa pagdami po ng mga exotic animals na inaalagaan bilang alagang hayop, may mga pagkakataong ang mga ito po ay nakakatakas o iniiwan. Dahilan upang matagpuan po sa mga pamayanan at magdulot ng pangamba sa publiko. Muli po ang pinaalalahanan ng DENR-NCR ang publiko na huwag pong hulihin, saktan o pakawalan ang mga ligaw o exotic na hayop na matatagpuan po sa kanilang lugar. Sa halip, hinihikayat po ang mga pamayanan na agad makipag-ugnayan sa mga pinakamalapit na tanggapan ng DENR, lokal na pamahalaan o iba pang kinauukulang otoridad upang maisagawa po ang ligdasa at wastong wildlife retrieval. Muli po, nais po nating magpasalamat doon sa ating mga concerned citizens na maaga po na tumutugon at maaga pong nagre-report ng mga ganitong insidente. At muli po, maaari nyo pong sundan ang Facebook page ng ating DENR-NCR upang makita po yung kabuuang detalye at patuloy pong mapag-aksyon ng ating DENR-NCR dito po sa mga ganitong aktibidad bilang pagsiguro po no, na napapangalagaan at ang iba't ibang uri po ng mga wildlife species. At sa punto po ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng Quezon City Government, gayon din po no, ng Quezon City Department of Engineering sa pangunguta ni City Engineer Attorney Dale Peral. Muli po, no, sundan lamang natin ang social media platforms ng ating pong Quezon City Government upang masundan hindi lamang po ng ating mga Q-citizens sa tayo pong lahat at makita po natin itong mga best practices at patuloy pong hakbang at aksyon ng Quezon City Government bilang tugon sa mga suliranin na kaugnay po ng pagbaha. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Magazine 1278. Radyo
16: Magazine
17: 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your general information station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
17: Swap na budget recipes.
18: Light na buong family.
19: Tala kayang makakalikasan.
20: Anything under the sun.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
12: Aliw na kwentuhan!
13: Kabataan, kasama sa usapan.
11: Radyo Magazine 1278.
27: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, batiin din natin magandang hapon din sa ating mga kasama, sina Frenny Sam Reyes, sina Frenny Ron Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Maaari din kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. Isend na yan sa radiomagazine@gmail.com. At maaari din kayong mag-download ng aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre ha, na maida-download sa Google Play Store and Apple App Store. At maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Ingat-ingat po tayo sa ating mga patutunguhan. At syempre, samahan ang inyong Frenny Maru sa ating kwentuhan dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura.
1: Eskultura.

0: Mga ka-Frenny, ready na pa kayo nga matuto ng bagong skill? Yan ang gusto natin pagdating sa ating mga kababayang Pinoy na kung saan ay talagang pag-aaralan ang iba't ibang klase ng sining dito po sa ating bansa. At kung minsan nag-a-adapt din po tayo sa ating mga kaibigang international countries. At syempre, ihahalo natin ang sarili nating kultura. Pero ngayon, mga ka-friendin, ating kwentuhan ngayong hapon ay isang makulay na usapan dahil tungkol po ito sa paggaganchilyo. Kayo ba, mga ka-friendin, nasubukan nyo na bang mag-crochet? Ako, mga ka-friendin, actually, nasubukan ko na siguro nung high school. Tapos, actually, tinuro talaga siya nung during grade 5 or grade 6. Then, thankfully, marunong din yung aking mother na kahit tapos na tayo ng elementary, sinusubukan pa rin natin masubukan yung iba't ibang pattern na meron online na may gabay din sa atin, of course, ng ating magulang. At syempre, ngayong hapon, para mas bigyan po tayo ng ilang mga payo. And of course, mas mamangha po tayo sa kanyang galing pagdating sa paggaganchilyo. Ating po makakasama si Miss Jennifine Mendelabar, isang full-time crocheter at a fiber artist. Magandang hapon po, ma'am, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Good afternoon po, ma'am.
0: Hello po, ma'am. Kumusta po kayo?
1: Mabuti naman po.
0: Maraming salamat, ma'am, sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. And kayo nga po ay isang crocheter, tama po ba? Paano po kayo nagsimula, ma'am, na matutong mag-ganjilyo?
1: Yun po, katulad po ng sinabi niyo, naging project po namin ito nung high school pa po ako.
0: Mm-hmm.
1: Way back, 2004 pa po yun. And then, binalikan ko lang po yung love and hobby ko sa pag-crochet nung nagkaroon na po ako ng family. And nasa bahay lang po ako, nabo-board. And pag-aalaga ng anak ko lang po yung ginagawa ko dun sa gawaing bahay. So, naisip po ulit na pagbalik loob dun sa hobby talaga na minahal ko dati.
0: Pero ma'am, mas nakakamangha kasi aside from hobby, ay ginawa nyo rin po itong business at the same time. Kasi kung minsan ma'am, ang hirap po talaga pagsabayin yung passion and also business. Kasi yung iba, parang kailangan mag-focus muna tayo sa isa. Kasi kapag nag-focus naman tayo sa business, parang nawawala naman yung passion natin sa ginagawa natin. Kayo ma'am, paano nyo po ito, paano nyo po naisip na gawin din po itong business?
1: Nagsimula po yun nung pandemic. Kasi di ba po, nung time na yon hindi po talaga nakakalabas yung mga tao. And then, hindi rin po ako nag-work that time kasi dalawa na po yung kids ko noon. And then, nag-stop na po rin ako sa trabaho. So, nagsimula na po ako nung time na yon nung 2017. Pero nung nag-pandemic po kasi, dun na po na, nung nag-post po ako sa Facebook, may mga nag-comment po na bakit hindi mo i-try na ibenta. So medyo may doubt sa akin nung una kasi parang hobby ko lang talaga siya and hindi ko naman din naisip na pwede pala siyang maging small business.
0: Ma'am, natatandaan niyo ba yung unang pattern or yung unang hinulman niyo sa paggaganchilyo na kung saan nakitaan po kayo ng inyong mga customers na ay pwede pala itong mabenta?
1: Apo, ang pinakauna ko pong ginawa is cellphone case, bags, and coin purse.
0: Wow.
1: Yun po talaga.
0: Mm-hmm. During nga pandemic na ko, totoo po yan, na talagang since tayo ay required lang na magstay sa ating mga tahanan, sa ating mga, minsan nag-stay na rin tayo sa ating mga opisina. Ang dami talaga nating naiisip na pwedeng gawin, pwedeng mapagkaabalahan. Para at least, diba, hindi tayo mamblema, of course, sa nangyayari sa ating paligid. And maganda nga po na nasubukan nyo rin po na pasukin muli itong paggaganchilyo. And kung kumusta naman po yung paggaganchilyo nyo during that time?
1: Okay naman po. Nung una, mga friends ko po talaga yung sumuporta sa akin. And then, sa tulong na rin po ng husband ko, sa pag-share ng mga post ko, ganyan, mas lalo po akong naging motivate sa sarili ko na pag-usayan ko pa yon, gagalingan ko pa, and dadamihan ko pa yung mga ginagawa ko. Na hindi lang yon. Mm-hmm. So na parang kaya mo pa rin gumawa ng iba't ibang klase bukod dun sa purse bags. Yun po.
0: Pero ma'am, actually, hindi lang basta-basta ganchilyo kapag na-search po ng ating mga taga-subaybay ang inyong page. Ano po yung inyong page, ma'am?
1: Argent Crochet.
0: Ayun, yung Argent Crochet. Ay, kapag ito yan, na-search po nila, ay, or i-search nyo rin po yung pangalan ni Ma'am Jen, ay, makikita nyo yung kanyang gawa. And ma'am, talagang nakakamangha at sobrang ganda na mangha po kami ng mga kasama ko rito sa aking opisina. Na hindi lang basta crochet, kasi of course, syempre, kung basic crochet, talagang minsan flat lang yan na pattern. Pero ito ma'am, may hinuhulma kayong mga tao or mga saint or even bouquet. Kumusta naman po yung paggawa niyo po ng ganito?
1: Actually po, before, nung nagsisimula pa lang po ako and then mga bags pa lang po yung start ko, pangarap ko po talaga na makagawa ng mga ganyan. May group po kami sa community ng mga crocheter din po, beginner and yung mga datihan na po talaga, na sobrang na-inspire po ako sa kanila kasi ang dami po nilang iba't ibang klase na nagagawa throughout of yarn. So, parang na-motivate po talaga ako sa sarili ko na soon makakagawa din po ako nun. Mm-hmm. And then, trial and error po talaga din sa lahat po na mga ginagawa ko. So, araw-araw po nagpa-practice, ganyan, para kasi po hindi po ganun din kabilis na makaperfect mo yung isang obra na magagawa mo po. So, kailangan mo pa rin talagang mag-practice, manood ng tutorial sa YouTube, ganyan, hanggang sa na-enhance ko na rin po at nagamay ko na rin po kung paano po talaga yung mga gagawin.
0: Yes.
1: Tulad po nung iba po dyan, may mga pattern po talaga siya, pero sa YouTube, kumbaga parang palalawakin mo po yung isip mo para mas mapaganda mo pa po yun, na parang galing po sa idea mo, not only po dun sa pinapanood mo. Yun po.
0: Yes, totoo po yan. Ano, based din sa experience ko, ma'am, naintindihan ko yung binabahagi sa atin ni Miss Jenna. Meron talagang mga pattern available online. And may mga pagkakataon din sa kapag may mga ginagawa po kayong sarili niyong pattern, parang mapapaisip kayo na paano ba gawin to? Eh, wala namang available na tayo materials or resources online, even sa YouTube or somehow sa iba't ibang platforms na meron tayo. Kaya kung minsan, dun din nagiging malikot ang ating isipan para mas magkaroon din tayo ng sariling pattern. And nakakamangha kasi ma'am talaga, dito po sa mga nakikita nating photos po ninyo, nagawa po ninyo, ay talagang parang sobrang linis po ng inyong pagkakagawa, ma'am.
1: Thank you po.
0: Mm-hmm.
1: Actually po, yung sa mga team po, nag-start po yan nung mahal na araw po, last year po yun. Siga po, pagkatapos na po ng pandemic din. Nag-start po yan nung kasi pangarap ko po talaga makagawa ng mga saint. Bilang nasa community din po ako, pero Catholic po ako. Para po kasi naiibsan po niya yung nararamdamang stress, problema na dumadaan po sa buhay natin, kahit panandalian lang po. And masaya po talaga ako sa ginagawa ko. And dahil po sa kanila din, kaya rin po dumami po yung followers, dumami yung client po, ganyan yung mga nagtiwala po sa'yo. Kaya kahit po medyo matagal na rin po sa community as a crocheter, nag-aaral pa rin po para matuto pa na para mas mapaganda ko pa po talaga yung mga ginagawa ko. And this time po talaga, inaaral ko po na makagawa din po ng sarili kong pattern. Kasi hindi po ako nag-written pattern. Actually, freehand lang po yung ginagawa ko. Pag may sinesend po sa akin ng client ko na picture, inaaral ko po muna bago ko po umpisahan. Kasi po yung picture po na nanggagaling po sa kanila, hindi po crochet na po. As in picture po siya na talagang actual na picture. So, yun po, freehand po yung ginagawa ko. Kaya, minsan din po, nagkakamali din po ako. Madali naman po siyang taskasin. Pero, yun nga po, natututo po tayo kapag nagkakamali eh. Doon po talaga tayo nahahasa pa lalo para mas gumaling pa doon sa profession po na pinasok din po natin.
0: And kaya po pala ma'am, na habang binabrowse ko po ang inyong page, eh puro santo nga po related sa ating Catholic religion, ito pong mga ginagawa po ninyo. And mostly po ba ay ito talaga yung nire-request po ng inyong mga customers?
1: Opo, simula po talaga nung nag-boom po talaga yung scene. Actually po talaga, pang-display ko lang po talaga yung tatlong things na ginawa ko. Hindi ko naman po in-expect talaga na magta-trend po siya. Tapos yun po, doon na po talaga nag-start until now. Puro scene po talaga yung ginagawa ko po.
0: Nakuhulaan ko man, baka pinalitan na nila yung kanilang mga altar at yun yung nilagay. Pero maganda nga po talaga kasi actually, ma'am, na makita na may something colorful sa inyong kabahay. Pero ma'am, habang ginagawa po ninyo ito isa-isa and of course, iba-ibang santo and even iba-ibang designs, ano po kaya yung mga nagiging inspirasyon nyo sa paggawa po ng mga ito? Kasi may mga nakikita po tayo, hindi lang isa minsan, ang dami pong klaseng images. Kung minsan, dalawang Mama Mary tayo nakikita or napakarami. Then, iisa lamang po yung ginagawa po ninyong pattern. Paano nyo po ito nasusustain?
1: Siguro po, kasi po may mga nakakausap po ako, mga clients po, na karamihan po doon is mga millennial po, mga bata, na mga sacristan, na ang nire-request po talaga nila is yung mga saint na ganyan. Although hindi po nila kasi masustain or kaya pa yung sa presyo po niya. So parang nakakatuwa lang po isipin na may mga bata po na may hilig po sa saint. So tapos may mga client din po ako nakakausap na tapos sinesend po sa akin yung video na tuwang-tuwa po yung bata na nagustuhan niya po yung ginawa ko. So habang tumatagal po talaga na dumadami pong gano'n na feedback sa akin na mas dinadagdagan ko pa po or as in yung details po niya, mas ginagandahan ko pa po yung sa expectation din po na gusto din po nilang kalabasan dun po sa scene para at least po na kahit medyo pricey po siya, at least po worth it naman po talaga yung diniyaran po nila sa akin.
0: Yes, and totoo po yan na actually, alam ko rin po yung, or siguro, may kaalaman din tayo actually yung sa mga presyuhan ng ganitong klaseng mga handmade products kasi kung tutusin, kailangan mo rin talagang mapag-aralan or as a customer, kailangan mo rin malaman na hindi lang to basta isang araw lang ginawa kundi ay bago pa po ninyo gawin eh syempre pinag-aaralan nyo nga po muna and of course ilang researches po muna yung inyong mga ginawa bago nyo simulan na or actual na simulan itong paggaganchilyo and may mga nakita rin po ako ma'am sa inyong Facebook page na parang nakalagay din po siya sa pouch. Actually ma'am, napakagandang idea no na meron kayong mga ginagawang mga maliliit na figurine. Kumusta naman po yung paggawa po ninyo ng ganun?
1: Opo, opo. Yun nga po yung sa may mini pouch po. Actually po, parang ganito po siya.
0: Ayun. Ayan, cute.
1: Para po kasi, yung idea po nito is, hindi po madumihan kahit saan po nila dalhin, nasa bag lang. Secure po siya na talaga. Hindi po madudumihan yung item. And yung quality din po niya, maglalast po talaga.
0: Ayun. And actually ma'am kasi kaya ako nga nabanggit ma'am ka for someone din na gusto rin natin may nilalagay tayong mga abubot sa ating mga bag, sa ating kung saan-saan man. And sobrang handy po na makita na may ganyan pala. Pwede palang magkaroon ng pouch actually yung ganitong ginagawa po ninyo. And matanong ko lang din ma'am, nagkaroon po ba ng minsan ng pagbabago sa estilo ng inyong paggaganchilyo kapag meron din po kayong mga bagong natatanggap na itsura na pwede palang magawa sa pamamagitan po ng crochet?
1: Opo. Opo, may nagpabago din po. Sa isang image po kasi talaga ang ginagawa ko, hindi lang din po yung sarili kong idea yung nilalagay ko po dun sa image. Inaalam ko po sa customer kung may papadagdag po siyang details doon sa ipapagawa po niya. Kumbaga, kung ano po yung sinabi sa akin ng client ko at kung ano po yung gusto niyang details na ilagay, sila po talaga ang susundin ko, hindi lang po ako yung masusunod doon.
0: And speaking of that, ma'am, matanong ko lang paano po kaya yung proseso ng inyong paggawa? Usually po, nabanggit nyo nga po kanina, nagpapadala ng litrato ang inyong mga customers. Then, paano na po yung proseso nun, ma'am?
1: Sa pagtahi po? Sa pagtahi naman po, kailangan niyo pong pumili din ng yarn na babagay din po dun sa saint or dal na gagamitin niyo po. Depende po din kasi ito sa client ko po kung minsan po kasi may mga allergy din.
0: Mm.
1: Yung bata, halimbawa po nagagamit, if mini needle or Disney doll po yun. So, kailangan pong gumamit ng cotton. And kung pan-display naman po, like sa mga saint naman po, pwede naman po dun yung mga milk cotton na acrylic po. Pwede din po yung 100% Merce cotton na talaga pong naglalast po yun. So, iyon po.
0: Mm-hmm. Actually, ma'am, yung isa ko pa nga pong napansin, napakarami pong variety of colors po na nakita ko na ginagamit po ninyo kasi siguro po sa experience ko before talaga, ang nahihirapan ako kung minsan makahanap ng specific color sa pagkagansilyo and siguro kailangan talaga mag-search ka online sa mga stores na nagbebenta ng napakaraming yarn or yung options ng mga kulay na pwede kang makakuha ng yung mga talagang kinukuha mong kulay na gusto sa ganchilyo. And nakakamangha po na dito po sa mga ginagawa po ninyo, ma'am, kuhang-kuha nyo po yung mga nakikita nating mga, ayan, yung Santo Niño. Ito, ma'am, usually po, for example, itong Santo Niño, ay gaano po katagal po ninyo itong ginagawa?
1: Kaya po siya ng one day.
0: Wow, one day. Okay. Ilang oras po yun, ma'am?
1: All in off po kasi 3 na po kasi yung anak ko, so hindi po talaga ako nagbababadal po masyado. Kapag po may free time and tapos na po ako sa mga chores ko and obligation ko po, back to crochet na po ulit. Sa time po kasi iba-iba. Minsan po kapag nandito po yung husband ko sa bahay, yan, dire-diretso po ako.
0: Mm. Ayan pa yung isang nakakamangha po sa inyo, ma'am, na as a full-time crocheter, kayo rin po ay mom of three na hindi biro na makagawa po kayo ng ganitong nagagandahang mga miniature na gawa sa pagagantsilyo. And at the same time, syempre, of course, hindi rin natin kailangan mapagkaila yung oras natin sa ating pamilya. And bukod nga po dito, of course, siguro po pag tinanong ko kayo, ano po kayo yung ilang mga hamon na inyong nahaharap ko minsan, for sure, ito ay kasama rin yung inyong time management. Ano po kaya yun, ma'am, yung ilang sa mga hamon na talagang kinakaharap nyo na sa paggawa ng, despite sa paggawa ng ganitong nagagandahang mga miniature, kung minsan hindi nakikita ng ating mga customers na meron din po talagang challenges kayong kinakaharap.
1: Opo, minsan po talaga may dumadating po sa buhay natin. Last time lang po, last year po yun, 100 pieces po yung order po sa akin na saint.
0: Wow.
1: And sobrang, hindi ko rin pinexpect na talagang may darating po talaga na emergency sa buhay. Nagkasakit po kasi ako noon, so kailangan ko po talagang mag-rest. Although may kailangan din po tayo, responsibility na kailangan matapos. Pero yun po, ang dapat po talagang gawin doon is kausapin po natin sila. And naiintindihan din naman po nila yon, basta mag-update lang po tayo. Sa ngayon po na

0: matutukan. Ito yung talagang matututukan ng mga artists po natin. And of course, ay sana magkaroon pa sila ng patience. Kasi of course, yung mga customers talaga natin, ma'am, lalong-lalo na kung personalize yung mga ginagawa natin. Minsan talaga excited sila na makuha agad yung mga pinapagawa po sa inyo and excited sila sa outcome na ipapakita nyo po sa kanila. And kung minsan may ganun po ba, ma'am, na parang nirarush po kayo?
1: Naku, baka mapanood ko ng client ko. Pero meron po talaga, meron din po talaga. Pero bawal po tayong magalit.
0: Mm.
1: Or sa ganon, nararamdaman ko din naman po kasi dati rin naman po akong naging customer. So, syempre po, ang iniisip din po nila na baka maloko po sila kasi yung tiwala din po kasi na first ano lang, first meet nyo lang po tapos sa online pa. Syempre po yung iba hindi po natin maalis po sa kanila yung mag-isip po na baka mamaya maloko ko kasi nag-down na ako. Ganun po. Yun din po. Kaya minsan naman po ang sinasabi ko po sa kanila na may mga proof na nakapag-deliver po ako. Pinapakita ko po yun sa kanila para lang din po maunawaan nila na ginagawa ko naman po yung best ko. Kasi minsan po talaga kapag po sa isang client, hindi lang po isang order, minsan po marami po silang order, hindi ko po siya kayang magawa po sa isang araw lang. So, yun po.
0: Yes, understanding talaga and patience ang kailangan ng ating mga customers para in support na rin dito sa ating mga artists po, tulad po ninyo, ma'am. And may nakita nga rin po ako isang nakakamangha. Ito, yung nakita po natin, yung from bouquet, tas nagiging ano po siya. Parang ayan, yung cute na, ano po tawag dyan sa ganyan, ma'am?
1: Reversible bouquet doll po.
0: Ayun, reversible.
1: Nare-reverse po siya.
0: Opo. Ayun, gano'n po katagal po ninyo itong nagagawa, ma'am?
1: Depende po sa inches. Pero usually po yung 10 inches po yung pinakamaliit nun. 2 days.
0: Wow! Pero ma'am, sobrang nakakamangha ka po. Sayang hindi po natin nailagay yung inyong video kasi meron po tayo nakita sa inyong page na dinademo po ninyo kung paano po ma-reverse itong bouquet. And nakakamangha, ma'am, na kaya palang magawa ng pagkaganchil yung ganitong reversible bouquet na from bouquet ay nagiging doll po siya. And nakakatuwa, ma'am, kasi sobrang talented yung ma'am. Actually, sobrang namamangha po ako na yung ganitong klaseng mga miniature ay talagang parang for me, ma'am, as a customer, kung bibili po ako sa inyo, eh talagang nakakagaan po sa loob na makakita sa bahay na may ganitong miniature tayong nakikita, colorful, and something different. And ma'am, of course, may mga pagkakataon din ba na nagtatanong or nagtatanong po sa inyo na pwede ba magpaturo kung minsan?
1: Opo.
0: Mm-hmm.
1: Opo, meron din po.
0: Mm-hmm.
1: Actually po yung husband ko, kasi po nakikita niya po talaga na sobrang busy ko and masaya ako sa ginagawa ko. Tapos nag-fully book po ako. Parang naingganyo na rin po siya na kaya ko rin kaya na bakit hindi ko itry. Pero actually po, nagpa-practice na po siya para at least po yung iba pong client ko na gusto pong umorder sa akin, hindi ko po ma-reject. Kasi meron po talagang nare-reject ko po kasi halos fully book na po talaga ako.
0: Mm. Naku, ma'am, kung ako rin po yung inyong asawa, mawapaisip din po talaga kung isipin na tulungan ka na, ma'am, para at least ma-absent talaga. And of course, malaking tulong din po yun, ma'am, para ma-lessen din po yung waiting time, of course, ng ating mga customers. And mas marami pa po kayong magawa in on a positive note naman. And kumusta naman, ma'am, naturuan niyo po ba ang inyong mister?
1: Opo, opo.
0: Ano na po yung mga nagagawa niyo, ma'am?
1: Po, yung basic pa lang po siya. Kasi medyo matigas pa po yung kamay eh. Kasi di po niya ma-handle masyado yung hook. So, kailangan pa po niya mag-practice pa po ng mag-practice.
0: Yes. Actually, magandang point yan, ma'am, na kasi yung mga ginagamit natin sa crochet, may iba-ibang size din ng hook. And sa totoo, kapag first time mo, talagang parang isipin mo matigas ba yung kamay mo, yung hook ba? Then, kailangan talaga mahasa ng mahasa. And, ma'am, naisipan nyo rin bang gumamit ng different size ng yarn? Kasi, of course, tulad po na nabanggit nyo, nagsimula rin kayong gumawa ng mga phone case, ng mga bag. Hindi nyo po ba naisipan na gumawa rin ng iba pa pong bagay gawa sa crochet na iba rin size ng yarn?
1: Actually po, ang natutunan ko po,

0: nung high school is yung Merce Cotton, since napakaliit po talaga niya in nitis. Yun po talaga yung natutunan ko. Ang ginagawa ko po gamit yung yarn na yun is mga maxi dress po. Yun po yung nagawa ko before. Mga dress, ganyan.
1: And of course, ito po bang ginagamit po niya, yung ma'am na yarn? Ay, ito po ba yung normal size na yarn?
0: Opo, yes po. Ito po yung pinaka-trend na gamitin na yarn ngayon. Actually, kahit po yung mga beginner, tsaka yung mga millennials po na mga kabataan sa group namin, yan din po talaga usually po na madalas na gamitin po ngayon. Yung mga maninipis po kasi pang wearables lang po talaga kasi sa shoals, dun po siya ginagamit.
1: Mm-hmm. And ma'am, matanong ko lang, since napakarami nyo na rin pong nagawa, ay nasubukan nyo na rin ba or na-experience nyo na rin bang sumama sa mga fair or sa mga market fair, sa mga art fair?
0: Hopefully soon. Hindi ko pa po siya na-try kasi tulad po this year, sobrang busy po talaga. Pero may mga nagme-message po sa akin na sumama po sa mga booth, ganyan. Pero yun nga po, kailangan pa po natin mag-ipon pa po ng pang-display pa po kasi dyan. Since medyo busy po talaga this year, hopefully po next year, makagawa po ako ng maraming pang-display para at least po ma-experience ko din po yung na-experience po nila.
1: Yes, and hoping po tayo dyan, ma'am, na maganda rin po na mas marami pa pong mga kababayan natin ang makakita sa inyong pong mga sining at obra. And mama, matanong ko lang din po ang inyong pananaw kasi of course pag sinabi po natin pagagancilyo or crochet ay talaga nauugnay siya sa mga pangkababaihan lamang. So of course syempre meron din tayong mga kababayang kalalakihan na nais din na lawakan pa ang kanilang skills na kahit pang babae man yan ay gusto rin nilang matutunan. Ano po kaya ang inyong pananaw dito?
0: Sa pagko-crochet po?
1: Na-ididikit lamang siya sa mga kababaihan?
0: Actually po, kasi yung pagko-crochet po, hindi lang naman po kasi siya basta libangan. Actually, based po sa experience ko po, opo, hobby ko po siya. And then, nung nalaman ko po na pwede siya maging small business, mas nakakapag-provide na rin po ako sa bahay. Although before po, ang husband ko lang po ang nag-work and nagpo-provide po sa amin. Ngayon po, parang mas malaki na po yung kinikita mo kaysa sa husband mo eh. Parang mas nakakatuwa po sa side ko na hindi lang din po sa as a housewife yung kaya ko pong mayambag. Nakakatuwa din po na nakakatulong po ako sa kanya sa mga gastusin po namin sa bahay. Although yung iba po kasi sabihin, pagka po housewife sa bahay lang. Marami pa po tayong pwedeng magawa. Lalo pa po yung mga housewife po sa bahay. Ito po isa po itong libangan na pwede po nating mahalin. Pwede nating pagkakitaan. Kahit sa mga simple lang po na keychain na makakagawa po tayo. Malaking bagay na po yun na magawa po natin. Ibenta po natin online. And then kikita na po tayo. Siguro po yung... kasi po may nakikita rin po kasi ako sa ibang grupo na sinasalihan ko po na meron po doon mga housewife na nasa bahay lang po talaga and then wala po silang libangan or business na pwedeng pagkakitaan. Yun po kasi yung number one reason na hindi po sila makapag-work dahil po sa mga anak nila. Ang suggestion po namin and naiisip din po doon is and based po sa experience ko na nag-start po talaga ako sa maliliit sa coin purse. And then hindi ko po in-expect na magiging business ko po siya. And then habang tumatagal po talaga na nakikilala ka, lumalawak pa po yung kaalaman mo sa crochet na hindi lang sa purse, bikinis, bags, ang maaari mong ibenta dito. Marami pa pong bagay na pwedeng ibenta. Kumbaga, palalawakin mo lang talaga yung imahinasyon mo sa paggawa ng mga bagay out of yarn. Ako po sobrang happy ko po na supportive po yung husband ko sa akin kasi masaya po ako sa ginagawa ko. Stress reliever ko din po itong crochet kaya kapag po may problema din po sa amin, sa bahay or sa mental health, ganyan. Pagko-crochet po talaga yung nakaka parang medicine po sa amin eh. Ito pong pagkocrochet na to, gumagaan po talaga yung pakiramdam po namin. Lalo't mga saint din po yung ginagawa ko. Napapalapit din po kay Lord. Ganyan. Kaya sobrang happy kasi kahit po yung mga anak ko, nakikilala nila po yung mga saint na ginagawa ko. Unlike po before, na hindi po nila kilala, ganyan. Ngayon po nakikilala po nila at nalalaman po nila na, ay si mama na, ano, nakakapag-provide na sa amin. Siya na dati, siya na yung nabibigay ngayon ng baon sa akin. Ganyan, kung may gusto, nabibili po. Ganun. Yun po, ma'am.
1: And yun naman po yung magandang maramdaman na parang everything falls perfectly na emotionally, physically, spiritually, ay nakakapag-produce po ito sa atin, itong ginagawa po ninyong passion. And ma'am, panghuli na lamang po, ano po kaya ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na nais din pong matutunan at magsimula din yung or simulan yung kanilang passion and business sa paggaganchilyo?
0: Ang mapapayo ko po sa mga kabataan and especially sa mga katulad ko din po na gusto pong mag-business. Sa mga beginners din po ng crochet na mga kabataan, huwag kayong susuko, magtiyaga at magtiwala lang sa sarili. Sa una talagang medyo mahirap kahit na may nasasabi ang ibang tao na hindi maganda yung gawa mo ngayon, ganyan, walang sumusuporta sa'yo. Maniwala ka sa sarili mo, huwag mo silang isipin. Lagi mong isa sa isip at isa-center dito si Lord sa lahat ng gagawin mo. Mahalin mo din, kung pagaganchilyo po yung gusto mong tahakin or maging business, mahalin mo lang to at para saan pa at pag tumagal-tagal ka sa crochet is magiging biyasa at makakagawa ka rin ng sarili mong obra na ikaw mismo yung gumawa nun at lumikha nun.
1: Mm-hmm. And ma'am, ano na lamang po ang inyong social media account? And yung mga contact number?
0: Ang social media account ko po, yung, yan po, Argent Crochet, and yung cellphone number ko po ay, ano ko po ma'am? I-air ko po.
1: Sige po ma'am.
0: Yung number. 0995-830-4681. Pwede niyo po akong kontakin sa FB page ko. Active po ako dyan. Sumasagot po ako. Kapag hindi ko lang po kayo nasagot, nagko-crochet lang po ako na medyo busy lang po. Pasensya na po.
1: Ayun. And ma'am, matanong ko na lamang, usually po, ano po yung price range ng mga ginagawa po ninyo?
0: Sa saint po, kapag po sa saint, ang mini saint po, 3 inches po siya. 3 inches to 5 inches. Nag-start po siya ng 650 to 899 pero depende po ito sa details nung ipapagawa niyo pong sale. And then yung standard size po niya, 8 inches, nag-price range po siya ng 15 to 35 depende din po ito sa details po ng sale po na ipapagawa. And then yung iba po, iba-iba po yung price like reversible doll, depende din po sa inches po yun.
1: Ayun, maraming salamat ma'am. And sana mas marami pa pong opportunities ang dumating po sa inyo and of course ang sumuporta sa inyong business as a crocheter. Muli po ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Thank you po ma'am. Thank you so much po. God bless po.
1: Atin pong nakapanayam, ating nakakwentuhan, si Miss Jennifina Mendelebar, isang full-time crocheter at a fiber artist, kung saan ay bahagi niya sa atin ang kanyang kwento pagdating sa paggaganchilyo. Ayan na, sana nagkaroon tayo ng inspirasyon, nagkaroon kayo ng inspirasyon para naman masimulan na ang inyong journey pagdating sa paggaganchilyo. Samahan niyo pa rin ako ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
7: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Mabilis ang trivia.
13: Dagdag talino.
12: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Alam niyo ba na tuwing 2 linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
17: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: World class na tanawin. Explore na natin.
21: Love the Philippines.
20: Likhang sining na proudly Pinoy.
21: Influx na yan.
20: Radyo Magazine
22: 1278.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Pagpapakita ng kaugalian.
26: Paano po?
25: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino.
27: Iskultura.
25: Iba-iba man ng pinagmulan.
27: Kahit kailan.
25: O saan man. Samahang bayanihan.
27: Dito lang sa Iskultura.
25: Tara na sa Iskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakakwentuhan kanina, si Miss Jennifine Mendelebar, isang full-time crocheter o crocheter at a fiber artist, kung saan ay bahagi niya sa atin yung kanyang journey pagdating sa paggaganchilyo. At syempre, maraming maraming salamat din sa ating mga nakasama, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako po inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278. AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Arip mong oras, kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po, ito na ang ating Letters and Souvenirs Special sa Friday edition po ng ating Letters and Souvenirs. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 dito sa Radyo Magazine. Gaya po ng dati tuwing Biyernes, sama-sama natin binubuksan ang baul ng mga alaala. Marami na tayong mga singers, no, mga solo o grupo na binalikan na natin dahil sa kanilang mahabang career sa music industry. At marami, no, yung mga sunod-sunod yung kanilang naging hit at naging bahagi ng bawat dekada. Pero ngayong hapon, medyo iba itong ating gagawin. Dito'y magbibigay pugay naman tayo sa mga artists na maaaring hindi naging laman ng mga headlines sa loob ng maraming taon. Hindi sila nagkaroon ng 10 o 20 malalaking hit. Hindi rin sila palaging nakikita sa mga palabas sa TV kahit noong mga nagdaang panahon. Pero siyempre, hindi tayo magiging stricto sa mga label. Ang importante rito ay yung mga kantang tumatak sa ating alaala. May mga artist, no, na yung iba ay may magagandang recording. Pero marami, no, yung isang awit lang ang talagang nagmarka sa kanila na kapag narinig mo, eh talaga namang iisipin mo na marami na naging sikat lang na mga awitin yung kanilang pinasikat. Pero talagang kumisan isa lang talaga. Yung mga tinatawag na one hit wonder. At yan, bubuhay natin muli ngayong hapon.

Kaya sa loob po ng susunod halos ang oras nating pagkakarinigan ay muli nating bubuhayin yung mga artistang nag-iwan ng isang awit na hanggang ngayon hindi pa rin malimutan. Ang tawag po natin dito sa ating episode ngayon One Song Was Enough. Ito yung One Hit Wonders That We Never Forget.

Baby Come Back mula po sa grupong Player, 1977 yang awiting yan. At kung may isang kanta na kaya kayong ibalik sa uling bahagi ng 70s sa loob lamang ng ilang segundo, eh isa na riyan itong Baby Come Back. Pero tila hindi tumigil, no, yung kasikatan ng awit ngayon, dahil hanggang ngayon, no, sa panahon ng nitong mga social media, may naririnig pa rin natin yung kantang yan. Umawit po niya, no, itong grupong Player. Nabuo sila sa Los Angeles noong kalagitnaan ng 70s. Binubuo ito ni na Peter Beckett at J.C. Crowley. Dalawang musikero na parehong ang gusto ay malinis na harmony at soft rock. Noong sinulat nila itong kantang Baby Come Back, hindi nila inaasahan magiging isa ito sa pinakamalalaking awitin ng 1977. Simple yung naging mensahe ng kanta. Isang taong nagsisisi sa nawalang pag-ibig at umaasang may pagkakataong pang maibalik ang lahat. Kaya naman madaling nakarelate ang mga naging tagapakinig ng kantang ito. Naging number one sa Billboard Hot 100 at naging paborito rin sa maraming himpilan ng radyo sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang na nga dito sa atin o sa Pilipinas. At maraming taon na nga ang lumipas, actually halos 50 years, no? Pero kapag naririnig pa rin yung linyang yan, marami sa atin ang parang bumabalik yung alaala ng kanilang kabataan. At kung pag-uusapan ng mga kantang kayang magpasaya, sa unang pagkakarinig pa lamang, narito pang isang awit na halos araw-araw, naririnig noon sa AM at FM radio, bahagi ng 70s pa rin.

At ayan nga po nung 1970, no, biglang sumulpot sa radyo itong isang awiting masaya ang himig. Ito yung Love Grows Where My Rosemary Goes. Ang umawit po nito ay ang Edison Lighthouse, isang British studio group na nabuo para sa recording ng kantang ito. At sa katunayan, bago pa man mabuo yung regular na banda nila, no, para sa mga live performance, nauna na sumikat itong kanilang recording. Isa ito sa mga kantang nagpapaalaala sa atin na hindi kailangan maging komplikado ang isang awitin para tumatak sa puso ng mga tao. Masaya, magaan at puno ng positive energy. At hanggang ngayon kapag tumutugtog ito, parang kusang gumagaan, no, yung pakiramdam ng nakikinig. May mga kantang hindi kailanman nawawala doon sa mga oldies playlist. Isa na rito yung Love Grows nga. Pero itong susunod nating iparirinig, ibang klase ang kwento. Isa itong kanta na halos lahat ng nakikinig nung 70s, napapaiyak. Marahil dahil sa napakaganda nitong mensahe ukol sa pamamaalam.

0: At noong mga panahon yun, kung may isang awit na kayang patahimikin ang isang silid, eh marahil ito na yung awiting Seasons in the Sun na inawit ni Terry Jacks. Ito po si Terry Jacks, isang Canadian singer-songwriter. At itong kantang ito ang naging isa sa pinakamalaking international hits noong 1974. Pero ang hindi alam na marami, hindi ito original na sinulat sa English. Isa itong adaptation, no? Nung French song na Le Moribond na sinulat nitong si Jacques Brel. Dito sa version ni Terry Jacks, naging isang emotional na pamamaalam itong kantang ito. Kung saan meron isang taong nagbabalik tanaw sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay habang tinatanggap yung kanyang papalapit na wakas. Siguro yun ang dahilan kung bakit napakalalim ng naging epekto nito sa mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng mundo. At dito nga po no, sa atin sa Pilipinas, isa rin ito sa mga kantang halos hindi nawawala sa mga request program sa mga AM radio noong mga panahong yon. At hanggang ngayon eh, kapag naririnig yung mga unang nota pa lamang nito, marami yung napapahinto at napapangiti abang bumabalik yung kanilang alaala ng kabataan. Samantala, meron na po tayong 20 kalahating minuto makalipas ng alas 5 ng hapon. Tayo magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: World class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
7: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
6: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
7: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
6: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
7: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
6: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
5: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan.
2: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol.

0: Best Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Suave.
1: Learning from home may be boring.
2: Radio Magazine.
3: 1278 AM.
4: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special sa ating Letters and Souvenirs Friday Edition. Dito po yan sa Radio Magazine 1278 kHz AM Radio. At ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang ngayong alas 6 ng gabi. At patuloy nga po no, ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng mga tawag dito ay one-hit wonders. At ito nga po, no, may susunod tayong artist na isang awit lamang ang naging sapat para maitala yung kanyang pangalan sa kasaysayan ng musika.

0: letters, and souvenirs.
1: At talagang may mga awitin, mga kantang parang sinilang na para maging walang kupas. Isa na riyan yung napakinggan natin, no? Spirit in the Sky. Isang Amerikanong singer-songwriter. Pangalan po niya, Norman Greenbaum. Yan, siya yung kumanta niyan, Spirit in the Sky. Ang sumulat nitong kantang ito, no? Ang nakatutuwa, bagamat Jewish ang kanyang pinagmulan, naging naengganyo po siyang sumulat ng isang awiting may temang spiritual matapos niyang mapanood ang isang gospel singer sa telebisyon. At yung naging resulta isang kakaibang pagsasama ng rock, gospel at makabagong tunog noong mga panahong yon. At dyan ay mapapansin yung matinding guitar riff. No, yung sinasabi pong guitar riff, yan ay isang maikli lang pero kapansin-pansin na pattern ng gitara na halos paulit-ulit mong maririnig sa isang kanta na siyang nagiging tatak na, no, nung awitin na yon. At yun ngang guitar riff ng kantang ito ay naging paborito ng mga nakikinig. Hindi nagtagal, umakyat ito sa mga music charts sa iba't ibang bansa at naging isa sa pinakatumatak na awitin sa pagtatapos ng 60s. Hanggang ngayon, maririnig pa rin ito sa mga pelikula, no? Sa mga TV commercials, patunay na mahusay itong awiting ito na hindi naluluma. At mula po sa isang mensaheng nagbibigay ng pag-asa, dadako tayo dito sa isang awitin na may kakaibang kwento ng pag-ibig at paghihintay.

0: At kung mahilig ka nga sa mga kantang may kwento, tsak, isa ito. Itong Brandy, You're a Fine Girl sa mga paborito mo. Ito po ay linabas, no? Na-i-publish ng American rock band na Looking Glass taong 1972. Dito, sinalaysay ng kanta ang buhay nitong si Brandy, isang magandang dalagang nagtatrabaho sa isang port o yung daungan. Marami ang humanga sa kanya o humahanga sa kanya, pero ang lalaking tunay niyang minamahal ay isang mandaragat o isang seaman na mas pinipiling sundan ng dagat kesa manatili sa kanyang tabi. Marami nagtanong noon kung totoong tao ba ito si Brandy, ngunit ayon sa sumulat ng kanta, ito ay katang-isip lang. Gayunman eh, napakaraming nakaugnay sa kwento nito. Isa ito sa mga kantang nagpapatunay na hindi kailangang komplikado ang musika para maging makabuluhan. Isang simpleng kwento lang, magandang melody. At yan na, no? Isang sikreto yan ng tagumpay nitong awiting Brandy. 37.5 minutes, makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala,
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: May nagwawala sa labas?
7: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
6: Siatong? Ano yan?
7: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
6: Di nga, paano siya nilalaro?
7: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
6: So there's a pitcher since parang baseball siya?
7: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
8: Siatong!
7: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
8: Yay!
6: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
9: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
12: OPLAN contra text scams.
11: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
14: and Radyo Pilipinas.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
16: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
17: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
16: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
18: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
16: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
16: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
18: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ito pa rin ang ating letters and souvenirs special dito po sa Radyo Magazine. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 lang po tayo. At ngayong Biyernes po, i-featured nga po natin yung mga, kung tawagin eh, one hit wonder. Kumbaga isang kanta lang na sumikat mula sa isang artist. Pero hindi ibig sabihin lahat po ng napapakinggan natin ngayong Biyernes dito sa ating palatuntunan, eh yun lang talaga na yung kanilang hit na awitin. May mga kanta na sa unang pakinig mo pa lamang, eh kakaiba na yung dating. Ganyan, ito pong susunod nating iparirinig ang Midnight at the Oasis ni Maria Muldaur.

0: Yan po ang Midnight at the Oasis na familiar pa rin, no? Maging sa mga kabataan ngayon. At alam ba ninyo, 1974 pa ng una pong napakinggan yung awiting yan na mabilis na nakilala dahil sa kakaibang kombinasyon ng folk, jazz at country music. Hindi maingay, walang malalaking arrangement, no? Salip hinayaan lang nitong mangibabaw yung malamyos na boses ni Maria Muldor at yung kakaibang himig na tila nagdadala sa nakikinig sa isang tahimik na gabi sa gitna ng disyerto. Isa ito sa nagpapatunay na kung minsan isang kanta lamang sapat na para matatak sa alaala habang buhay. At bago po tayong magbigay daan pa sa ilan pang mga paalala mula sa ating himpilan, isang music trivia mula po dito sa ating LSS. Alam ba ninyo noong 70s, maraming hit wonders yung mga nabuo, hindi bilang recording ng mga regular na banda, na grupo. Marami sa kanila yung mga studio musicians lamang na pinagsama-sama para makapag-record ng isang kanta ng isang composer. Pero nang sumikat ang kanta, dito kinakailangan na lang bumuo ng tunay na banda para makapag-concert at makapag-tour. Isang patunay na kung minsan ang kasaysayan ay nagsisimula sa isang simpleng recording session lamang.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung Higante ng Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Dagling kaalaman.
13: Lumabas sa pag-aaral ng mga mananaliksik na ang pagbabawas sa pagkonsumo ng asin ng 10% ay makapagliligtas ng milyong buhay sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization o WHO, marami sa bilang ng mga adults ang lumalagpas sa inirekomendang dami ng level ng asin na 2 gramo kada araw na nagriresulta sa pagkamatay ng 1.65 milyong katao mula sa sakit sa puso kada taon. Nakita sa pag-aaral na ang national policies na pipigil sa pagkonsumo ng asin ay makakatulong upang mapababa ang bilang ng mga taong apektado ng high blood pressure at sakit sa puso.
5: Dagling kaalaman.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
12: Suave.
16: Learning from home, they need boring.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Meron lamang po tayong 6 na minuto bago mag-alas 6 ng gabi, dulong bahagi na ng ating LSS ngayong Biyernes dito po sa Radyo Magazine.

1974, halos buong mundo ng mga panahon yan, tinamaan ng tinatawag na Kung Fu Fever. Lahat manonood ng martial arts movies. Lahat gustong maging action star. Kaya nga nang ilabas po ni Carl Douglas itong awiting Kung Fu Fighting Exacto, yung timing.

At talaga namang naging hit ang awiting ito na kung tutusin, no, higit 50 years na lumipas, eh maririnig pa rin, nauuso pa rin. Yan ang isa sa mga tunay na one hit wonder. Alam ba ninyo, nung 70s, kapag umabot o naging number one, no, doon sa mga charts ang isang kanta, ibig sabihin, eh, milyong-milyong kopya na ang naibenta nitong plaka. Hindi pa uso, no? Walang mga streaming noon. Talagang yung patutugtugin mo, yung actual na plaka, yung vinyl. At yan ang binibili noon ng mga tao.

0: Kasabay po ng awit na yan, tayo'y pansamantalang mag-goodbye at wawakasan itong ating LSS. Maraming maraming salamat po, no, sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, kay Sam Renz Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungab. Maraming salamat kay Marinela at thank you rin kay Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat at happy weekend. Enjoy po natin ang ating weekend. At lagi nating tandaan, hanggat may mga lumang kantang tumutugtog, eh para tayo nitong pinapabata sa ating mga alaala. Just you
1: call out here. Adjust Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
6: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Kultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa.
11: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carter. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Bibi Sara.
12: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Colonel Alan Rayco. Larigado Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
13: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, naging produktibo, pinalalim na relasyon ng dalawang bansa at mas maraming oportunidad, iniuwi ng Pangulo para sa mga Pilipino. Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang mas matatag na edukasyon at proteksyon sa mga Pilipino seafarer sa kanyang pangunguna sa pagtatapos ng mahigit 300 kadete sa saligirang class of 2026 ng PMMA. Mga ahensya ng pamahalaan, mariing kinundina ang kontrobersyal na AI video ng isang Chinese state-run media outlet na nagpapakita ng racist at mapanirang paglalarawan laban sa mga Pilipino. Cabinet Secretary Benhur Abalos, personal na nakiramay at nag-abot ng tulong sa pamilya ng nasuming motorcycle taxi rider dahil sa pananaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan City. At sinong international singer at dating miyembro ng boy band The One Direction ang nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanyang concert?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang produktibong resulta ng kanyang working visit sa Singapore, kung saan pinatatagpang ugnayan ng Pilipinas sa Singapore at mga negosyante.
3: Binigyang diin ng Pangulo sa kanyang mga pulong na ang Pilipinas ay magandang destinasyon para sa pamumuhuna dahil sa lumalagong digital economy, mga mahusay na manggagawang Pilipino at tuloy-tuloy na reforma para magpatibay ang tiwala ng mga investor. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
4: Balik bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang tatlong araw na working visit sa Singapore. Tinawag ni Pangulong Marcos na produktibo ang kanyang pagbisita, kasunod ang pakikipagpulong kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong at mga pinakamalalaking negosyante sa rehiyon. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Singapore sa harap ng mga nararamdamang global shock tulad ng tensyon sa Middle East.
5: We discussed advancing cooperation in trade and investment, navigating the growth and use of artificial intelligence as it affects various primary industries, education, the environment, healthcare, and people-to-people exchanges.
4: Tiniyak ni Pangulong Marcos at Prime Minister Wong ang pangako na gawing mas matatag at nagkakaisa ang ASEAN. Pilipinas ang tumatayong host ng ASEAN ngayong taon. Ililipat ang chairship sa Singapore pagdating ng 2027. Ibinida ni Pangulong Marcos sa mga kumpanya ang pagpapabilis ng Pilipinas sa pagtatayo ng mga infrastruktura na tutugon sa digital transformation at mas malawak na access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
5: The discussions focused on deepening cooperation in digital technology, telecommunications, data centers, AI, and healthcare, key sectors that will enhance the country's innovation ecosystem, improve essential services, and support long-term inclusive economic growth.
4: Ipinagmalaki ng presidente ang bansa bilang strategic investment destination, suportado ng lumalagong digital economy, skilled na mga manggagawa, at mga reformang humihikayat ng mas mataas na halaga ng pamumuhunan na nakasentro sa teknolohiya.
5: Singtel reaffirmed its long-term commitment to the country and through the expansion of NCS Philippines and the continued development of ST Telemedia Global Data Centers facilities. ABC Impact reaffirmed its support for AC Health's nationwide expansion, which is expected to improve access to quality healthcare services while creating thousands of jobs for Filipinos.
4: Inilahad din ni Pangulong Marcos ang mga investment opportunities sa bansa kasunod ang pagtungtong ng bansa bilang upper middle income country, refleksyon na may seguridad, matatag at transparent ang Pilipinas na kinakailangan para lumago ang mga negosyo.
5: I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals to eliminate regulatory bottlenecks.
4: Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang gobyerno ng Singapore sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas. Sumasalamin niya ito sa tumitibay pang relasyon ng dalawang bansa at pagpapakita sa bahagi ng Pilipinas sa kahandaan itong maging katuwang sa kaunlaran sa rehiyon. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang graduates ng Philippine Merchant Marine Academy sa Ligiran Class of 2026 bilang pagkilala sa kanilang kahandaang magselbi sa bayan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Gampanan ang tungkulin ng may kahusayan, mamuno ng may pagpapakumbaba, at maglingkod ng may integridad. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagsipagtapos sa saligirang Class of 2026 ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa San Felipe, Zambales, kung saan nasa 327 cadets ang nagsipagtapos. Ayon sa Pangulo, pinatunayan ng mga bagong seafarer na hindi kailanman tumitigil ang mundo sa pagtuturo ng mahalagang aral kahit matapos tahakin ang napakaraming paglalakbay. Kasabay niya ng pagbibigay diin na magiging kabahagi sila ng nirerespeto ang Filipino Marines na kinikilala sa buong mundo dahil sa kanilang husay at galing.
7: You are respected because you consistently show competence, professionalism, dedication. More importantly, you have earned the trust of the international community. But this reputation is not permanent. It must be earned by every generation.
6: Binigyang diin din ng presidente na batid niya na maraming seafarers pa rin ang nahaharap sa panganib, lalo na sa pagdaan sa mga lugar na apektado ng gulo sa Middle East. Pero ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat para matiyak ang tulong sa mga apektadong seafarer.
7: But the government's duty does not end with standards and employability. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
6: Patuloy din anyang tinutugunan ng pamahalaan na mapalakas ang maritime education sa bansa at maiangat ang certification standards para sa mga Filipino seafarer. Kasunod yan ang pagkakalagay sa alanganin ng libu-libong seafarers matapos bigong maabot ng Pilipinas ang standards ng European Maritime Safety Agency o EMSA itong mga nakaraang taon.
7: We could not allow the future of our Filipino seafarers to be placed in such a situation. And that is why your government acted immediately. We strengthened maritime education and training, improved certification systems, upgraded facilities and equipment, and worked closely with our international partners to ensure that Philippine standards continue to meet global expectations. Through these efforts, we will continue to safeguard the global employability of Filipino seafarers. At the same time, we will uphold the highest international standards in our maritime education, training, and certification system.
6: Nanguna sa saligirang Class of 2026 ang tubong Camarines Sur na si Midshipman First Class Mark Owen Trillies. Bagaman hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, lalo tatlong beses niyang sinubukang makapasok sa PMMA, mas pinili niyang magpatuloy.
8: But looking back, those moments were never really about quitting. They reminded us that it is normal to feel tired, but we must never stop moving forward. Above all, I give back all the glory and honor to our Almighty God.
6: Ang saligirang ay mula sa salitang Cebuano na salig, na ang ibig sabihin ay tiwala, at hirang na nangangahulugan na pinili o itinadhana. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
3: Umani ng pagkondena ang AI-generated video ng Chinese state-run media outlet kung saan ipinakita ang isang unggoy na nakabarong Tagalog at salakot. Pinakanta, binigyan ng script at saka binomba ng tubig. Malinaw nila itong pambabastos sa lahing Pilipino. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Formal lang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa isang Chinese state-run media outlet na China Daily. Ayon sa DFA, hindi tamang maglabas ng maling naratibo kung saan gumamit pa ng mapanira, mapanghamak at racist na paglalarawan laban sa mga Pilipino. hinikayat din ng ahensya na agad alisin ang naturang video at itigil ang pagpapakalat ng mapanirang propaganda sa pamamagitan ng maling impormasyon. Sinegundahan naman ito ng Department of National Defense kung saan ang video ay nagpapakita ng kawalang respeto ng China at mapanirang paglalarawan nito sa mga Pilipino na hindi dapat palampasin. Pinalagan din ni Philippine Coast Guard for West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela ang pagtawag ng Chinese state run media outlets sa mga Pilipino bilang stupid monkey.
10: There's no excuse or justifiable reason para sa People's Republic of China na gumawa ng isang racist video. Kailangan hindi natin sila bigyan ng puwang or excuse to justify na ginawa namin to kasi hindi kami natutuwa sa 2016 Arbitral Award.
9: Anya, lahat ng lumalabas sa naturang media outlet ay aprobado at ipinakakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Dagdag pa niya, ipinapakita rin ng video na ang Pilipino ay isang mababang uri ng tao at dinidiktahan lamang ng mas malalakas na bansa kung saan ito ay paraan umano ng China para pahinain ang mensahe ng bansa sa pagdiriwang ng 10th year commemoration ng 2016 Arbitral Award.
10: Sa ating society ngayon, at this modern age, wala nang puwang ang racism para maliitin ang kahit na sinong lahi dito sa mundo. Mas ginalit nila ang mga Pilipino. Again, awakening the sense of patriotism of any country, not just Filipinos, is very dangerous, no? Because it will unite us. And for so many, for the past 3 years, that's what we really wanted to have. To awaken the sense of patriotism of the Filipino people, for us to be united as a nation and to stand up for our rights.
9: Matatanda ang marami ng insidente ng pag-water cannon ng mga Chinese Coast Guard kung saan ito rin ang ipinakita sa video. Ito anya isang malinaw na depiksyon ng racist behavior at lantarang pambabastos sa mga Pilipino.
10: Ganun sila ka-racist. Winawater cannon nila ang monkey, tapos pinuportray nila na stupid monkey. So that only shows how racist the Chinese Communist Party is, no? I'm not referring to the Chinese people, but to the Chinese Communist Party. Sila ang mga racist dito.
9: Samantala, pinuri naman ng ilang grupo ang mabilis at matapang na pagkondena ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa AI-generated video na nang insulto sa mga Pilipino patungkol sa 2016 arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Suportado rin ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang panawagang dapat natutunan ng bawat Pilipino ang paglapastangan sa dangal ng sambayanan at maling ihalintulad tayo sa isang unggoy. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, huwag hayaang yurakan ang dignidad ng mga Pilipino, kabilang nasa usapin ng soberanya ng Pilipinas, habang patuloy ang pananahimik ng Chinese Embassy. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Kinundena ni Senate President Sherwin Gatchalian ang umani racist na video ng isang China-based media outlet sa mga Pilipino kaugnay ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat gawing dahilan ang kalayaan sa pamahayag para mag-insulto o yurakan ng dignidad ng sinuman. Nanawagan din ng Senate President sa lahat ng panig na pairalin ang maayos na pag-uusap. At hinikayat ang media at iba pang institusyon na maging responsable sa kanilang mga inilalathala. Binigyang diin din niya na ang hindi pagkakasundo ng mga bansa ay dapat magbunga ng makabuluhang talakayan at hindi ng diskriminasyon o pangungutya. Kasabay nito, sinabi ni Gatchalian na may malaking pananagutan ng media sa pagtataguyod ng katotohanan, paggalang at sibilisadong talakayan. At mariin niyang kinundena ang anumang pang-aabuso at pangutya sa dignidad ng mga Pilipino. Pinalaga ng mga kongresista ang racist remarks ng China Daily, isang Chinese state-run media outlet sa inilabas itong AI-generated na video kung saan inilarawan ng mga Pilipino bilang unggoy. Sabi ni Representative Lila De Lima, pwedeng magpakalat ng propaganda. AI-generated videos at kasinungalingan ng China, pero hindi nila mabubura ang katotohanan ng ati ng West Philippine Sea sa ilalim ng konstitusyon at pandaigdigang batas. Kinundin na rin ni ACT Teachers Party Representative Antonio Tinio ang racist remarks at sinabing ang video ay hindi nagpapakita ng katatagan pero kahinaan at moral bankruptcy ng propaganda machinery ng China. Dagdag pa ni Tinio, sablay ang paninindigan ng mga ito sa walang basehang pag-aamkin sa West Philippine Sea. Sabi naman ng Akbayan Party List, kung tutol sa kanilang pag-aamkin, maging ang international law at community sa AI-generated videos, maling kasaysayan at pang-insulto na lamang sila kakapit na nagpapakita ng desperasyon.
3: Ilayo ang mga kabataan sa karahasan, may kaugnayan sa baril at palakasin ang mga programa laban sa bullying. Ilan lang ito sa layunin ng Child Safety Against Gun Violence Act na isinusulong sa Kamara kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City noong nakaraang buwan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Mag-iisang buwan na matapos ang insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga menor de edad. Pero higit sa pagkasawi, malalim na sugat ang iniwan nito sa mga pamilyang naulila. At habang nagsasagawa ang Department of Education ng mga safety drill at active shooter simulations para maihanda ang mga estudyante sa mga emergency, nananatiling tanong kung paano maiiwasan ang mga ganitong insidente ng karahasan. Ito ang layunin ng House Bill No. 10058 o ang Child Safety Against Gun Violence Act na inihain ni na Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Ilan sa mga pangunahing layunin ng panukala ang pag-iwas sa pagkakasangkot ng mga bata sa gun violence, pagpapanagot sa mga magulang o legal guardians, at paglikha ng mas ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Una, gagawing gun-free zones ang lahat ng mga paaralan kasama ang 100-meter radius sa paligid nito. Ibig sabihin, ipagbabawal ang pagdadala ng baril sa mga nasasakupang lugar. Ipagbabawal din sa mga menor de edad ang pagmamay-ari o paghawak ng baril at mga bala nito. Maging sa mga shooting range, hindi na rin papayagang mag-ensayo o pumasok ang mga edad 21 pababa. Pangalawa, para sa mga magulang o legal guardians na may baril sa bahay, mandatory na ang pagtatago nito sa ilalim ng panukala sa isang matibay na gun safe at dapat din ay hindi ito loaded. Dapat ay hiwalay din ang imbaka ng mga bala. Kapag napatunayang nagpabaya ang magulang, legal guardian o kahit mga opisyal ng paaralan sa pagtugon sa mga banta ng karahasan, maaari silang managot sa ilalim ng panukalang batas. Pangatlo, hindi lamang seguridad ang tinututukan ng panukala. Layon din itong palakasin maging ang mental health support para sa mga mag-aaral. Isinusulong din ng panukala ang pagtatalaga ng mga school safety officer at pagbuo ng mga school safety committee sa bawat paaralan. Palalakasin din ang mga anti-bullying program at daragdagan ng mga guidance counselor para mas maagang matukoy ang mga posibleng banta ng karahasan at matulungan ang mga mag-aaral na dumaraan sa mga emosyonal na suliranin. Binigyang diin ni Jokno na nararapat lamang na maging ligtas sa mga paaralan para sa mga mag-aaral, guro at mga pamilya. Anya, dapat maging lugar ito ng pagkatuto at pagkakataon at hindi ng takot at pagdadalamhati. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Nagsagawa ng simulation exercise ang Ilocos Norte National High School contra shooting incidents para matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga estudyante at guro sa loob ng mga paaralan. Pinangunahan ito ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Schools Division Office ng Lawag City, Emergency Response Teams at iba pa. Sa pamagitan ng aktibidad na ito, masusukat ang kahandaan ng eskwelahan sa sandaling may mangyaring shooting incidents at iba pang security-related threats. Dito, ituturo ang wastong proseso sa emergency response sa pamagitan ng realistic at coordinated simulation para sa ligtas at resilient learning environment ng mga bata. Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagpapabilis sa paghatid ng mga serbisyo sa pamagitan ng DENR Express. Sa ilalim niyan, hindi na kailangang magtungo ng mga aplikante sa mga regional office para sa permit at iba pang dokumento. Ibinida rin ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang ilang programa tulad ng water filtration and water refilling stations sa mga island barangay na layuning pag-aani ng buhay ng mga mamamayan, kabilang rehabilitasyon ng Manila Bay at mga linear park na itinayo sa river easement sa Pampanga at Bataan. Dagdag pa ng kalihim, patuloy na isinusulong ng kagawaran ang mga proyektong naglalayong mas pagandahin ang kapaligiran at kalidad ng buhay ng mga Pilipino, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Tuloy-tuloy po tayong magpapabilis ng ating mga proseso. Kailangan maging conscious po kami na itong mga proseso namin ay pagka natapos natin ng mabilis, mapabilis po natin, makakaroon ng mga trabaho, makatulong po kami sa ekonomiya at sa taong bayan in general.
3: Samantala, apat na landslide dam ang nadiskubre sa boundary ng dalawang barangay sa Glan at Malapatan sa Rangani. Kasunod ito ng isinagawang aerial assessment ng lokal na pamahalaan ng Glan matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
13: Social media post ni Glan Sarangani Vice Mayor Victor James Yap Jr. Makikita ang video na isinasagawang aerial assessment sa mga namuong landslide dam o artificial dam sa Barangay Mudan matapos ang naganap na magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ang naturang video ay nakuha gamit ang drone ng Philippine National Police Sarangani Mobile Force Company sa iba't ibang bahagi ng nasabing barangay. Dito na diskubre ang apat na landslide dam sa boundary ng Barangay Mudan at sa Pumasla na sakop nawa ng bayan ng Malapatan. Malaking tulong ang hakbang na ito upang matukoy ang solusyon kung paano papahupain ang naipong tubig nang hindi na ilalagay sa panganib ang mga residente sa naturang barangay, maging sa mga karatig lugar. Dahil dito, napagpasyahan na hindi ligtas na magsagawa ng blasting.
14: Tara na mag-istorya na negative ta sa blasting sa karon, kay pinaka-last option na ginatuto kay delikado kayo ang blasting.
13: Manumanong paghukay ang isasagawa upang mapababa ang tubig sa mga nabuong artificial dam sa Sarangani. Napagkasunduan ito sa pagpupulong ng mga ahensya ng gobyerno at pamahalaang panlalawigan upang dahan-dahang maibsan ang pagbaha. Kasabay nito, magpapatupad ang provincial government ng Sarangani ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad, kung saan makakatanggap ng 460 pesos kada araw sa loob ng 20 araw ang mga tutulang sa paghuhukay.
14: Mas mapadala po ta sa LGU. Inubanan sa personal ni Mayor na mo makagawad o pangkaon konsumo ninyo dito sa area. No, tambal, tanan, kits ninyo sa emergency kit ninyo, tanan, ipadala na muna dito sa area.
13: Uunahing bawasan ang tubig sa pinakamababang bahagi ng landslide dam bago lumipat sa ibang apektadong lugar. Pagkatapos nito, muling magsasagawa ng survey ang LGU upang matiyak na wala ng natitirang landslide dam. Inaasahang tatagal ng ilang linggo ang operasyon, kaya nananawagan ang LGU ng pakikipagtulungan sa mga residente.
14: Antos na sa Tagamay, relocation ng Sudata, sa ata magstay, hantod na din na mo mahurot ng kuhag tanan ng mga dam. Kaya delikado-delikado yun.
13: Inaasahan na ngayong araw ay makakabuo na ng grupo ang lokal na pamahalaan upang masimulan ang pagpapatupad ng naturang operasyon. Mula sa BTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
2: Nagpapatuloy ang pagbubuga ng abo mula sa bagong lava flow sa southwestern flank ng Bulkang Mayon sa Albay ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLS, na natiling nakataas ang alert level 3 sa bulkan habang

0: Kung sa akin ngayong weekend, mahina ang habagat at nasa hilagang Luzon lamang ito umiiral. Ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi naman papasok at hindi makaapekto sa bansa. Hindi rin ito pinalalakas ang habagat. Bukas sa Luzon, makararanas po tayo ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa Ilocos Provinces, Abra, Batanes at Babuyan Islands dulot ng mahinang habagat. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ang good weather condition. May posibilidad na lamang ng localized thunderstorms o yung tinatawag nating panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Lunes. At para sa ating weekend weather, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyo. At abangan mga henso ng pamahalaan. Puspusan pa rin ang paghahanda para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dating miyembro ng One Direction na si Louis Tomlinson magbabalik sa Pilipinas sa October para sa kanyang World Tour Concert. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
1: Abangan sa Larigagon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Colonel Alan Rayco. Larigagon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
2: Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
3: Paera versus people. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court. Hindi po required na yung biktima mag-execute ang affidavit upang yung akusado po pwedeng ma-found guilty. Hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabatang.

0: pangunuan ng Senado na matututukan pa rin nila ang mahalagang panukalang batas tulad ng national budget kahit nagpapatuloy ang impeachment trial. Samantala, hindi pa masasabi ng impeachment court kung mapapaaga ang pagtatapos ng paglilitis. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Maaga pa upang sabihing mapapaagang matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-withdraw ng prosekusyon sa ilang witness nito. Itong binigyan din ng impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Dahil nang binawi ng prosecution panel ang anim nitong witness para sa Article 4 o alleged grave threats. Kaya si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang natitirang witness para sa nasabing articles of impeachment.
2: Yung nasave natin na ilang araw can be used for other witnesses, for other articles, or other matters that the court will consider. Katulad na lamang ng oral arguments sa subpoena issuance.
1: Sa ilalim ng pre-trial order, naglaan ang prosekusyon ng 11 trial dates para sa Article 4 o manoy pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady, at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Sa unang 4 na araw ng paglilitis, 2 witness ang hiniharap ng prosekusyon, habang sa 6 na araw ay tinalakay

0: sa Pina sa Tax, Bank at Amlac Records ni Vice President Duterte. Samantala, paalala ni Tongol, maaring mapatawa ng contempt ang sinumang lalabag sa mga alituntunin ng impeachment court. Maaring hilingin ang sinumang center judge sa presiding officer na ideklarang in contempt ang isang witness, abogado o sinumang nakakagulo sa loob ng impeachment court.
1: May namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
0: Ipiniliwanag naman ni Senate President Sherwin Gatchalian itinalagang isang presiding officer sa impeachment trial para may pagpatuloy ng Senado ang iba pang mahalagang gawain habang isinasagawa ang paglilitis. Anya, kailangan ding tutukan ng Senado ang 2027 proposed national budget, 50 LEDAC priority measures, at ilang nakabimbing investigasyon kabilang ang flood control, Tacloban shooting at El Nino. Binigyan din ni Gatchalian na mahalagang maipasang national budget bago matapos ang taon. Iginit din niya na hindi itinatakda ng konstitusyon na dapat abogado magsilbing presiding officer. At ang naging batayan ng Senado sa desisyon ay ang dami na mga gawain na kailangang tapusin. Bernard Ferret para sa Bayan.
2: Nilinaw ng prosecution panel na hindi nabubura ng unmodified opinion ng Commission on Audit ang alegasyon ng katiwalian o maling paggamit ng pondo ng bayan laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Hinamon ng panel of prosecutors ang defense team ni Vice President Sara Duterte na patunayan sa taong bayan na naggamit ng pangalawang pangulo ng tama ang pondo ng bayan. Sa kabila ito ng lumabas sa unmodified opinion ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Tinutukoy ng unmodified opinion ang pagiging maayos na pagkakapresenta ng financial statement ng isang ahensya. Pero hindi ito nangangahulugang wala ng audit findings o pananagutan sa mga partikular na transaksyon.
4: Maraming mga opisina sa buong burokrasya na nakakakuha ng unmodified opinion but at the same time, meron pong hinaharap ng mga notices of disallowance, finality of decision po ng COA proper. So, great na meron pong unmodified opinion pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang pangulo.
3: Inaasahang tatalakayin ng Article 1 Articles of Impeachment ng Confidential Fund sa Miyerkules kapag natapos na ang pagtalakay sa Article 4 na threat sa Martes. Kabilang sa mga ilalakad na ebidensya ay ang liquidation findings sa Commission on Audit sa umano'y confidential funds misuse ni Vice President Duterte. Matatanda ang naglabas ng Notice of Disallowance ng COA nitong Marso kung saan umabot sa 448 million pesos ang kabuuang halagang kailangang isauli ni Vice President Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga dapat isauli ang tatlong cash advance na tig 125 million pesos para sa confidential expenses noong 2023 na may kabuuang halaga na 375 million pesos at 73 million pesos disallowance noong 2022.
5: Eh pera ng taong bayan ito eh. Kailangan patunayan kung ito ba'y nagamit sa tama.
3: Susuriin din sa paglilitis ang acknowledgement receipts na may pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, Coco Villamin at Irene Tan. Inaasa ang ipipresenta ang PSA report sa mga nasabing pangalan. Posible rin ipatawag ang dati umanong aide at bagman ng pangalawang pangulo na si Ramil Madriaga. Matatanda ang sinabi ni Madriaga sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice na ginastos umano ang 125 million pesos confidential funds ng OVP sa loob lamang na 18 oras. 31 days ang nakalaang araw para sa Article 1 ng impeachment trial. Kung sakaling sapat na ang bigat na ebidensya patungkol sa maling paggamit ng confidential funds, ayon sa prosecution, maaari nang i-waive o mabawasan ang mga testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Samantala, magde-deploy ang MMDA ng nasa 1,500 mga traffic enforcers sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay bahagi ng paghanda para sa nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inangulat ni J.M. Thompson.
6: Magsasagawa ng walkthrough ngayong Sabado ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapaghandaan ang 5th State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating na July 27. Makikipagtulungan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga ahensyang mangunguna gaya ng Secretary General ng Mataas at Mababang Kapulungan para mapanatili ang kaayusan.
7: Hintayin na lang po natin yung mga announcement, lalo-lalo na yung sa counterflow, yung bubuksan natin si per lane at yung exclusive po na lane para po doon sa attend sa zona.
6: Mahigpit ding susundin ng MMDA ang mga patakaran ng Malacañang upang magkaroon ng maayos at ligtas na zona. Nasa 1,500 na traffic enforcer ang ide-deploy ng ahensya sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Inaasahan kasing sisikip ang daloy ng trapiko sa ilang lugar na malapit sa batasang pambansa complex sa Quezon City dahil sa pansamantalang pagbabago sa kalsada para magbigay ng daan sa ilang bahagi ng zona. Hindi naman magsususpend ng coding dahil nakikita ito ng MMDA na magpapasikip lamang ng daloy ng trapiko. Samantala, inaasahang may mga realista sa araw na iyon, kaya't nakabantay rin ang Mobile Command Center kung saan titiyakin ng mga law enforcement agency gaya ng Philippine National Police o PNP na maayos ang kanilang komunikasyon sa mga inaasahang magrarally. May street guideline din ang PNP sa mga realista at ngayon ay tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagkomunikasyon kung hanggang saan lamang pwedeng magrally.
7: Lagi naman po natin silang nire-remind yung mga realista na to maintain po yung peace and order. Alam naman natin na karapatan nila na magpahayag. Pero ito pong karapatan na ito ay may limitasyon. Lalong-lalo na po kung nakaka-apekto sa karapatan naman ng ibang tao.
6: J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Walang balak ang ina ng pinatay na motorcycle rider sa Caloocan City na patawarin ng suspect na kumitil sa buhay ng kanyang anak. Bagamat ipinagpapasadyos ang nangyari, hiling pa rin nila ang hustisya. Samantala, ang pambansang pulisya ay giniit na ligtas pa rin ang bansa sa kabilang magkakasunod na insidente ng pagpatay sa dalawang motorcycle rider habang namamasada. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
8: Nagdadalamhati ang pamilya ng motorcycle taxi rider na si Fabian Norberte Jr. na pinatay ng kanyang pasahero nitong nakaraang araw sa Caloocan City. Sa kanyang pagkamatay, naulila nito ang kanyang 3 taong gulang na anak na may kapansanan. Ang ina ng 43 taong gulang na motorcycle rider walang tigil sa kaiiyak. Ang hinagpis ng pamilya, ramdam hanggang labas ng kanilang bahay.
9: Lahat ng paggastos, siya yung sumusuporta. Kapano na yung pag-aaral ng anak niya na may kapansanan. Kami, matanda na kami, siya yung inaasahan namin na ganyan, siya yung maglilibing sa amin, siya yung mag-ano sa amin.
8: Breadwinner daw ng pamilya ang biktima.
10: Tatanggapin ko pang nagkasakit ng grabe yung anak ko eh. Kasakit na sana siya. Huwag lang naman na siya lang yung kikitil sa buhay ng anak.
8: Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Fabian.
10: Pagdusahan niya din yun. Kung anong nangyari sa anak ko, nabagay kahit 10 beses pa siyang mamatay, hindi na may babalik yung buhay ng anak. Kaya, kung may Diyos man tayo, bahala ng Panginoon.
8: Madaling araw nitong Martes nang mangyari ang insidente. Ibababa niya lang sana ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Caloocan. Pero imbes na pera ang iabot, saksak ang ipinambayad ng kanyang pasahero. Napuruha ng motorcycle rider na tinamaan sa tagiliran nito. Agad namang naaresto ang suspect. Si Fabian, ang 2nd motorcycle rider na pinatay ng kanilang pasahero sa loob ng 1 linggo. Kaya tanong ng publiko, ligtas pa ba ang bansa? Gayong sabi ng Philippine National Police, patuloy ang pagbaba ng crime rate sa bansa.
11: Mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Pero this is small consolation, naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen.
8: Sa bawat biyahe kabuhayan ang hiling nila, hindi kamatayan. Ngunit sa 1 iglap, ilang pamilya ang naulila. Mga pangarap na naputol. Ang tanong nila, bakit? Bakit kailangan patayin ang 1 ama na ang tanging hiling lang
12: ay may taguyod ang kanyang pamilya. Ang magkakasunod na insidente nagdulot na rin ng takot sa ilang patuloy na bumibiyahe para mabuhay. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Sa kaugnay na balita, nag-abot na ng pakiramay at pinansyal na tulong ang pamahalaan alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naulilang pamilya ng nasawing motorcycle taxi rider matapos itong saksakin ng kanyang pasahero. Umaasa naman ang mga naiwang kaanak ng biktima na makukuha nila ang hustisya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Iniisip ko lang yung sumisikap siyang saklulo. Sabi niya pala, rinig ko sa ano. Kaya ang sakit sa kaluban na hindi namin siya naipagtanggol.
13: Labis-labis ang pagdadalamhati ni Carmelina Norberte, ang ina ng nasawing motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, walang habas na pinagsasaksak si Fabio ng pasaherong kanyang isinakay. Si Fabio ay isang single dad na nag-aalaga sa kanyang tatlong taong gulang na anak na may autism spectrum disorder. Kwento ng ina, bawat biyahe ni Fabio ay may isang layunin. Maipon ang kanyang kita para sa therapy at kinabukasan ng kanyang anak. Pero bigla na lamang naputol ang pangarap na yun dahil sa malagim na krimen.
9: Kung narinig mo ako na, mag-alala sa anak mo, pagtutulong-tulungan namin yan. Igapang namin kahit mahirap.
13: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pagpapaabot ng personal na pakikiramay at pinansyal na tulong sa naulilang pamilya ni Fabio. Malaking ginhawa ito, ani Carmelina, dahil magagamit nila ang natanggap na tulong sa pag-aaruga sa naiwang anak ni Fabio. Tiniyak din ng pamahalaan na hindi nila pababayaan ang bata at patuloy itong susuportahan.
14: Importante yung kinabukasan ng bata. That's why kinausap ko yung mga matanda na yung nanay niya. Siguro matutulungan ng pamilya, but what is important yung bukas? How to make sure that itong batang ito ay lumaki na andun pa rin yung kalinga, yung patutulong. So we made sure yung kinabukasan ng bata.
13: Pero higit sa anumang tulong, hustisya pa rin ang hiling ng pamilya para kay Fabio. Habang naiwan ng isang munting anak na hindi na muling mayayakap ng kanyang ama, umaasa silang mananagot ang salarin para wala ng iba pang pamilyang dumaan sa kaparehong trahedya. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Sinimulan na ng Commission on Elections ang pagpapatupad ng gun ban period para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Yan ang ulat ni Trish Aragon ng PTV Cotabato.
15: Formal lang sinimula ng Commission on Elections sa Cotabato City maging sa ibang parte pa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang kick-off ng election period para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Pinangunahan ang aktibidad ni Acting City Election Officer Attorney Muammar A. Guyo kasama si Cotabato City Police Office Director Police Colonel Jibin M. Bongkayaw at Marine Battalion Landing Team 6 Commanding Officer Lieutenant Colonel Rod Brian Eribal.
16: Mabawal ang carrying and bearing of firearms, no, outside of residences and in any public places. Sinagbabawal din ang pag-engage ng security personnel sa mga oras na ito.
15: Dumalo rin ang mga kinatawan ng Philippine National Police, Philippine Marine Corps at Philippine Coast Guard upang ipakita ang pagkakaisa ng mga ahensya sa pagtitiyak ng isang ligtas, papayapa at maayos sa kapani-paniwalang halalan sa rehiyon. Ipinaalala ng COMELEC ang mahigpit na pagpapatupad ng gun ban.
16: During this period, no, suspended ang mga permissory sa mga oras ito, except no, pwede kang magdala kapag mayroon kang certificate of authority galing sa COMELEC.
15: Nagtayo ng mga checkpoints sa mga lalawigan at bayan sa buong BARM bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga panuntunan sa panahon ng halalan. Sa pangunguna naman ng mga Bangsamoro and Electoral Field Offices, katuwang ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines. Mula July 16 hanggang September 29, ipagbabawal na sa ilalim ng election period kabilang ang pagdadala, pagbitbit o paghahatid ng baril at iba pang nakamamatay na sandata nang walang pahintulot ng COMELEC. Ipinagbawal din ang paggamit ng mga security personnel o bodyguard ng mga kandidato nang walang pahintulot ng komisyon, pagbabago ng mga presinto, paglilipat ng mga kawanin ng gobyerno nang walang paunang pag-aproba ng COMELEC, pagbubuo ng mga reaksyon o strike forces at pagsususpende sa mga halal na opisyal nang walang pahintulot ng komisyon.
16: Yes, no? From July 16 until September 29, no? Ito yung gun ban period, no? Inaasahan natin, no? Na mapanitirin ang seguridad para pagkaroon tayo ng peaceful and orderly election dito sa first Bangsamoro Barangay election sa September.
15: Hinihikayat naman ng COMELEC ang publiko na sumunod sa batas ng halalan upang matiyak ang ligtas at mapayapang eleksyon sa Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: Humingi ng palugit para makapagsumite ng counter-affidavit si dismissed Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca para sa kasong obstruction of justice, habang pinili naman ni Senador Robin Padilla na hindi na magsumite ng kaniya. Kaugnay ito ng umano'y pagtulong nila sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senate compound noong Mayo. Yan ang ulat ni Gavillegas.
17: Humiling ng dagdag na palugit sa Office of the Ombudsman si dismissed Senate Sergeant-at-Arms Police Major General Mau Aplasca sa paghahain ng kanyang counter-affidavit para sa kasong obstruction of justice dahil sa di umano'y pagtulong nito na makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mayroon lamang hanggang Huwebes, July 23, si Aplasca para magsumite ng kanyang kontrasalaysay. Nabigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig, ngunit pinili ni Senator Robin Hood Padilla na huwag magsumite ng kanyang counter affidavit.
18: They're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice. We will decide. The resolution will be done without his counter-affidavit. Choice niya eh.
17: Miyerkules na naghain ng kanyang counter-affidavit si Senator Alan Peter Cayetano bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Itinanggi naman ni Remulla ang mga aligasyon na tinatarget umano ng ombudsman ang mga miyembro ng Senate Minority na sampahan ng kaso.
18: No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman tinatamaan dito eh. Wala namang sinisino to eh.
17: Samantala, naghain naman ang Department of Migrant Workers na motion for reconsideration para sa indictment ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng pagbili ng property ng OWA na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ito ay matapos ibasura ng ombudsman ang kasong plunder, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ng DMW laban kay Ignacio. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, nais nilang ipareview sa ombudsman ang aspeto ng pagbebenta sa seller 12 araw bago ang pagpirma ng deed of absolute sale.
19: Una namin papakita yung cheque. Yung cheque muna that was issued on a particular date, which is August 30th, 2024. Tapos, kung titignan natin na ang petsa, itong cheque na to in particular is worth 680,170,000, yung isa 735,000, dalawang cheque, ang total niyan yung 1.4 billion nga. Both issued on August 30th, pero kung titignan natin, yung petsa nung deed of sale was around September 12, 2024. Ayan. September 12, 2024, yung deed of sale. So may undue advantage given, napaka-special naman nung seller para bayaran na siya o isyuhan ng cheque.
17: Hihingi rin ang DMW sa ombudsman na muling pag-aralan ang di umano'y non-existence ng 51 condominium units na nagkakahalaga ng 97 million pesos na kasama sa sale and purchase price. Ayon sa Kalihim, dehado ang pamahalaan sa naging transaksyon at kinukwestiyon rin ng kagawaran ang paggiba sa mga nasabing condominium units.
19: Balang araw, ahanapan din kami ni Admin TY ng COA yung nasaan na yung condominium units. So ayaw namin kami ang mapagbintangan dito at ngayon pa lamang pinapasuri na namin sa ombudsman. Imbis na sisihin kami, sisihin ako kung bakit ko naidulog, hindi ito naidulog at hindi ako nag-file ng motion for reconsideration sa ombudsman.
17: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Sinibak sa pwesto ang hepe at tatlong pulis ng San Rafael Municipal Police Station matapos ireklamo ng isang negosyante sa Baliwag, Bulacan. Lumalabas kasi sa investigasyon na kaso ito ng mistaken identity dahil napagkamalan lang ang negosyante na target ng kanilang operasyon. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
8: Pasado alas 12 ng tanghali nitong July 16, nagmahagip sa CCTV ang paglabas mula sa restaurant ng negosyanteng ito sa Barangay Tangos, Baliwag, Bulacan. Patungo sana ang lalaki sa kanyang sasakyan nang biglang palibutan siya ng mga kalalakihan. Hindi rinig sa video ang pag-uusap pero malinaw na tila nagkakaroon ng pagtatalo. Maya-maya pa, makikitang pilit na isinasakay ang lalaking may dalang payong sa isang sedan na sasakyan. Ang mga lalaki sa video, mga pulis pala.
20: This is a actual police operation, but the police operation is not following the correct procedure na pag-aresto. Not following the police operational procedure. And so, they are now in hot water.
8: Base sa reklamo ng biktima, nilapitan siya ng apat na lalaking nagpakilalang pulis at pilit na pinasasakay sa isang pulang sasakyan. Wala umanong naipakitang warrant of arrest o anumang dokumento ang grupo, kaya tumanggi siyang sumama. Rumisponde ang ilang empleyado sa establishmento, kaya hindi siya naisakay ng sasakyan. Lumalabas sa investigasyon na kaso ito ng mistaken identity. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr., sinimak na sa pwesto ang tatlong pulis ng San Rafael Municipal Police Station na sangkot sa operasyon. Kasama rin sa sinibak ang hepe mismo ng San Rafael Municipal Police Station dahil sa issue ng command responsibility.
20: They've been relieved of their post. They were assigned to regional holding unit and facing administrative and criminal cases, including the concerned head of office or the chief of police o yung mga official na nagsusupervise sa kanila for human responsibility.
8: Nasa pangangalaga na ng personal holding and accounting unit ang mga pulis.
20: Well, pagka mag-ooperate ka, you should be correct and or clear of your target. Meaning, yung subject nyo ng i-operate is alam na alam nyo at pinag-aralan nyo and therefore merong kakulangan yun sa intelligence work. And sumunod yun is coordination. Bakit hindi coordinated ito sa Baliwag or other police station?
8: Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lasigues, para sa bayan.
2: Back-to-back champion ng Region 9 sa isinagawang national finals ng Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge 2026 ng DSWD sa Quezon City. Kung saan personal ding dumalo si First Lady Liz Araneta Warco. Sinungulat ni Elijah Canlas.
21: Nagpasiklaban ang 12 rehiyon sa ginanap na national finals ng Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge 2026 sa Quezon City Mai Center ngayong Biyernes. Pinangunahan ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Walang Gutom Program na naglalayong isulong ang mga pagkaing masustansya, abot kaya at patok para sa panlasang Pilipino.
22: Pero hindi rin sapat na may pagkain lang sa hapag. Mahalaga rin na alam natin kung paano maghanda ng pagkaing masarap, masustansya at akma sa pangangailangan ng bawat membro ng pamilya.
21: Pinuri rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang determinasyon at kakayahan ng mga benepisyaryo na aniyay buhay na patunay ng mga matagumpay na programa ng pamahalaan.
22: ipinakita nyo na ang bawat benepisaryo ng Walang Gutom Program ay may kakayanang umangat kapag ang tamang suporta ay natatanggap.
21: Dumalo rin sa Cook-Off Challenge si First Lady Liza Araneta Marcos upang personal na saksihan ang mga inihandang putahe ng mga regional champions na hango sa panuntunan ng pinggang Pinoy. Ito ang ikalawang season ng taunang kompetisyon na kung saan sa huli muling itinanghal ang Region 9 na sina June Ray Flores at Ariel Balukan bilang kampiyon sa kanilang entry na Monggut Marang sa Gata with Tusaba Corn. Matatandaang mula rin sa Region 9 ang nagwagi noong nakaraang taon na si Elenita Montaño para sa kanyang taniyag na recipe ng sinigang na tinapa. Nakiisa rin sa pagtitipon si Quezon City Mayor Joy Belmonte.
0: Ang pinakamasarap na pagkain, hindi natin natatagpuan sa pinakamahal o pinakasosyal na restaurant. Para sa marami sa atin, the most delicious meals come from the home.
21: Dagdag pa ng alkalde, hangad niya na mas marami pang pamilya at mga nanay ang mahikayat ng programa tungo sa mas malusog na komunidad. Bukod sa mga cash prizes at certificate, ang lahat ng mga nagwaging kalahok ay makatatanggap din ng karagdagang Sustainable Livelihood Program o SLP grants mula sa DSWD upang matulungan silang magkaroon ng tuloy-tuloy na kabuhayan. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Politician na si Aiko Melendez ibinahagi ang update tungkol sa kanyang thyroid condition matapos itong sumailalim sa thyroid scan at biopsy. Samantala, singer-songwriter na si Louis Tomlinson balik Pinas para sa kanyang world tour sa October. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
4: Muling magbabalik sa Pilipinas ang singer-songwriter na si Louis Tomlinson. Gaganapin ang kanyang How Did We Get Here world tour sa October 17 sa Araneta Coliseum, Quezon City. Pangalawang beses na niyang magko-concert sa bansa bilang solo artist, kaya agad na ikinatuwa ito ng kanyang mga tagahanga. Magsisimula sa 2,500 pesos ang ticket, habang 9,750 naman ang patron seats. Magbubukas ang ticket selling sa July 30. Unang mag-concert si Louis sa Pilipinas noong 2022, bago maging solo artist, naging miyembro siya ng One Direction. Ilan sa kanyang mga sikat na kanta ang Just Hold On, Bigger Than Me, at Written All Over Your Face.
23: Thank you, I'll see you again.
4: Sumailalim sa thyroid biopsy ang aktres at politiko na si Aiko Melendez. Ayon sa mga post niya sa kanyang Facebook account, kasabay nito hinikayat niya ang lahat na pakinggan ang kanilang katawan at huwag kalilimutang magpa-check up ng regular. Ibinahagi rin ni Aiko na matagal na siyang may thyroid condition. Inamin niya ring itinigil niya ang pag-inom ng kanyang gamot noon. Isang pagkakamaling ayaw na niyang mangyari sa iba. Sumailalim din siya sa thyroid scan at lumabas naman na benign o hindi cancerous ang kanyang mga thyroid nodules. Gayunman, hinihintay pa rin niya ang resulta ng biopsy para makasiguro. Nagpahayag si Aiko ng pasasalamat sa isang Facebook post. Aniya, "To everyone who has been praying for me, checking in on me, and sending messages of encouragement, thank you from the bottom of my heart. Your prayers and kindness truly mean so much to me." Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
23: Thank you. I'll see you again.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yun pong mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang sa Lunes, happy weekend po. Ako si Diane Carrer, ang inyong pamansan TV para sa Bagong Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 na...
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
26: GIS, your general information station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahing papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aprobado na ang pagpapalawig sa 7-year period ng kwalipikadong 4Ps beneficiaries.
0: Headlines.
3: DSWD ikakasana ang pamamahagi ng uplift assistance.
0: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy ang pag-asiste kasunod ng nararamdaman pa ring tensyon sa Middle East.
0: Headlines.
3: Singapore work visit ni Pangulong Marcos, naging produktibo mga investment pledges na selyuhan. Pangulong Marcos is nasa penal na ang kanyang sauna speech. Paghanda sa nalalapit na ikalimang sauna, planchado na. Palasyo, umaasang walang mangyayaring anumang drama sa impeachment trial.
0: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs, kinundi na ang inilabas na AI-generated video ng China Daily. Panghahamak ng China sa mga Pilipino, pinalagan din ng mga senador at ng Philippine Coast Guard. Walang gutom kitchen, palalawakin pa. At MMDA, mas palalakasin pa ang Yes to Ayos campaign sa mga kabataan. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, pagpapalawig ng 7-year period para sa kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps beneficiaries, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Muli, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 18th araw ng Hulyo taong 2026.
0: Radyo araw Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Araw po ng Sabado at makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, pagpapalawig ng 7-year period para sa kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps Beneficiaries, inaprubahan ni Pangulong Marcos. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Advisory Council na palawigin ng 7-year period para sa mga kwalipikadong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa bisa ng Executive Order No. 120 na pirmado ng Pangulo, 13 ng Hulyo 2026, nakasaad ang hakbang na ito ay upang maibsan ang epekto ng krisis sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Batay sa EO, maaari pa rin makatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo hanggang sila ay nananatiling kabilang sa Level 1 o Survival at Level 2 o Subsistence batay sa Social Welfare and Development Indicator ng DSWD. Ayon sa EO, isinaalang-alang ng pamahalaan ang naging epekto ng nagdaang pandemya na nagpababa sa kita ng maraming pamilya at nakaantala sa kanilang pag-unlad. Layunin din ng kautosan na masigurong patuloy na makatatanggap ng sapat na suporta ang mga benepisyaryo hanggang sa maabot nila ang antas na pagiging self-sufficient o mayroon na silang sapat na kakayahan upang masuportahan ang kanilang pangangailangan. Ang DSWD inatasa na palakasin ang case management system at gamitin ang kanilang pinaiging na SWDI upang masuri kung handa nang makapagtapos sa programa ang bawat benepisyaryo. Uhugutin ang pondo para dito mula sa kasalukuyang budget ng DSWD habang isasama naman sa mga susunod na panukalang budget ng ahensya ang kinakailangang pondo para sa pagpapatuloy ng implementasyon nito. mula sa Malacañang para sa Bago Pilipinas, lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, inanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalia na agad sisimulan sa susunod na linggo ang pamamahagi ng uplift assistance ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa kalihim, pinatayang 7.5 milyong kabahayan ang may kinabang sa programa na hati sa tatlong pangunahing grupo. Kabilang sa unang grupo ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at walang gutom program na makatatanggap ng one-time na 2,000 pesos na ayuda. Kasama naman sa ikalawang grupo ang 2.5 milyon na mahihirap na at near-poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng PSA at DepDep, ngunit hindi kabilang sa 4Ps at walang gutom program. Kabilang din sa programa ang 1.5 milyong low-income earners na tinukoy ng Social Security System o SSS. Ayon kay Secretary Gatchalian, target ng DSWD na maipamahagi ang malaking bahagi ng uplift assistance bago matapos ang buwan ng Hulyo.
5: Total number ng households na makikinabang ay 7.5 million households. Paano natin to pinangkat-pangkat? May tatlong pangkat na nabubuo. Ang unang pangkat ay binubuo ng 3.5 million na households o kabahayan na yan yung mga 4Ps beneficiaries natin, pati na rin yung walang dutong program beneficiaries. Ang walang dutong program beneficiaries, for everybody's information, sila yung tinatawag na food poor. So, may 750,000 tayo na food poor household. So, poor and then the food poor. The food poor is the lowest, yung pinakamababa na talaga ang kinikita.
3: Samantala, target din ng Department of Social Welfare and Development na maprotektahan hindi lamang ang mga pinakamahihirap kundi maging ang mga low-income earners at lower middle-income class sa pamamagitan ng uplift assistance. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, idinisenyo ang programa para matiyak na hindi malulugmok sa kahirapan ang mga pamilyang malapit na sa poverty threshold, lalo na sa gitna ng patuloy na epekto ng oil crisis. Paliwanag ng kalihim, batay sa simulation ng Asian Development Bank o ADB, kung walang agarang intervention mula sa pamahalaan, maaaring tumaas sa 16.2 milyon ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Sa ilalim ng uplift assistance, tinatayang nasa 1.2 milyong Pilipino ang mapaprotektahan laban sa pagbulusok sa kahirapan.
5: Kung ito yung poverty line, ito sila nasa taas. So they cannot sabihin hindi sila poor, pero nasa lower bracket sila or nasa lower category of the middle class, so to speak. Ayoko kayo i-bore sa mga terminologies kasi mahabang kwentuhan yun. Pero ibig sabihin, yung disenyo, kung tingnan nyo, mas marami yung nandun sa above the poverty line. So, binigyan emphasis natin yun. Ito yung mga, kaya nga merong angulo ng low wage sa SSS. Kasi ito, mga nagtatrabaho to, katulad natin, nababawasan, nakakaltasan ng buwis, sila yung binigyan natin ng emphasis.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino para maibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Una lang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalawakan ng administrasyon ng suporta sa 7.5 million low-income households sa ilalim ng uplift assistance. Ang Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 3.5 milyong beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at walang gutom program, kasama ang 2.5 milyong poor at near poor households. Anya, tig 2,000 piso kada buwan din ang matanggap ng 1.5 milyon na low income workers at kanilang pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre.
6: Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, patuloy na tinututukan ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng nasa 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz. Nilinaw ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cuacdac na hindi na hostage ang nasabing mga tripulante at patuloy pa rin tinutupad ang kanilang tungkulin. Ang nananatiling C-worthy ang sasakyan nilang barko at patuloy na natatanggap ng mga seafarer ang kanilang sahod at benepisyo. Samantala, nasa 3,718 Filipino seafarers na ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz noong July 6 at 7. Subalit muling sinuspinde ang kanilang ruta dahil tumitindi na naman ang tensyon sa Middle East.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang bakunahing balita, naging produktibo ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Sa kanyang post-visit statement, sinabi ng Pangulo na kanilang pinagtibay ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang maratag na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Tinalakay din ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, AI, edukasyon, healthcare, environmental protection at people-to-people exchanges. Dagdag pa ng Pangulo, naging makabuluhan din ang pulong niya sa mga business at investment executives, gayon din ang mapaglahok niya sa Milken Institute Roundtable Discussion.
7: This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maituturing na transparent, secure at isang manatag na business environment ang Pilipinas para sa pagyabong ng mga negosyo. Ito ay ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na ngayong kinikilala na ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Isa ito sa mga ibinida ng Pangulo sa naganap na roundtable discussion kasama ang iba't ibang business leaders sa Singapore. Anya, inilatag niya sa mga ito ang mahalagang investment opportunities na alok ng bansa. Ibinida rin ng puno ekotibo ang Modernized Finance Investment Infra Program ng Pilipinas kabilang ang Luzon Economic Corridor at ang bagong Public-Private Partnership Code at Green Lanes para sa strategic investments. Ang mga ito ayon kay Pangulong Marcos ay napapabilis ng pag-usad ng mga proposal at proseso na nag-aalis ng regulatory bottlenecks.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, binigyan ng exceptional na marka ng isang ekonomista ang naging matagumpay na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Nakaharap ng Pangulo ang Singaporean business leaders at investors sa kanyang pagbisita. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni economist at market analyst Professor Astro del Castillo na nailatag ng maayos ni Pangulong Marcos ang key economic strategic points ng pamahalaan kabilang ang economic reforms na isinusulong ng gobyerno. Anya, naging maagap din ang Pangulo na ibida ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status na sinertipika ng World Bank. Dahilan para lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at negosyo sa bansa. Umapila rin si Del Castillo sa pamahalaan na mas matutukan ang ease of doing business measures upang mas makahikayat ng mas maraming investors.
8: Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, no? Kahit saan nung tingnan. Mm-hmm. So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no?
3: Samantala, ikinagalak din ni Professor Del Castillo ang naselyuhang investment deal ng ABC Impact sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos upang mapalakas pa ang healthcare system ng bansa. Anya, mahalaga kasing mamuhunan na rin ang Pilipinas sa healthcare, lalo pat hindi naman pabata ang populasyon ng bansa at dapat ding matutukan ang human capital ng Pilipinas.
8: Ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no, para mas mapabilis, no, lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no, and related investments na medically related, no. So magandang balita to, no.
3: Yan ang pahayag ni economist at market analyst Professor Astro Del Castillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers naglatag ng panukalang Philippine-Singapore Nursing Scholarship. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Isinusulong ng Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers ang panukalang Philippines-Singapore Nursing Educators Scholarship Scheme sa pulong ni Nacheda Chairperson Shirley Agrupis at DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Tinalakay ang layunin ng programa na tulungan ang mga Pilipinong nurse sa Singapore na mapagpatuloy ng postgraduate studies habang nagtatrabaho. Inaasahang babalik sa Pilipinas ang mga beneficiaryo upang maging nursing faculty members o clinical instructors. Tutulong ang CHED sa pagbuo ng scholarship policy, pagkilala sa kwalifikasyon at pagbabalik ng mga scholars sa mga paaralan. Tinalakay rin ng dalawang ahensya ang iba pang programa para sa mga OFW at returning migrant workers. Bahagi ang panukala ng lumalawak na educational partnership na Pilipinas at Singapore kung saan may 47 aktibong ugnayan ang mga institusyong pang-edukasyon na Pilipinas sa mga partner institution sa Singapore. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga. Isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, regular na nakipag-ugnayan ng Pangulo sa agency heads kung yan ang kanilang tagumpay. Mahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ng Palace Press Officer na talakayin ang detalye sa security arrangements sa SONA, subalit tiniyak niya na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang.
6: Pinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahanda naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay kay House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. Planchado na ang lahat ng kanilang paghahanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa gaganaping SONA, sinabi ni de la Cruz na pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incidents sa labas ng batasang pambansa. Anya, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA.
11: Nagkaroon tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na planchado lahat.
3: Si House Sergeant at Arms Chief, Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunting pa ring balita, matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa kasunod ng nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Sheloy Velicaria Garafil ang nanguna sa pag-inspeksyon sa loob ng Kamara upang tiyaking plansyado na ang lahat ng paghahanda. Muli namang nagpaalala si Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing. Ito'y bunsod ng nauna ng deklarasyon na magiging simple lang ang gagawing SONA at wala rin ilalatag na red carpet. Dagdag pala House Secretary General, isa rin itong akto ng pakikisa sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pagsubok ng bansa.
12: May 1,000 people who are in the plenary.
13: Mm-hmm.
12: Pero outside, syempre, mas siguro the same number there because the other calls naman, they have calls for their own guests. Pero this plenary can seat like 1,000 people. Mag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering the community.
3: Yan ang payag ni House Secretary General Attorney Sheloy Velicaria Garafil.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, inaasahan ng Malacañang na wala magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makarang ipresenta ng prosekusyon ang mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad ng marami Pilipino, hangad din ng Malacañang na manaig ang katotohanan sa likod ng nasabing issue.
6: Inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe pa Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit. Anya, dadalo na siya sa impeachment trial sa Senado sa susunod na linggo. Sa panayam ng media, giniit ni Matibag na personal siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Cash Patel at magkakaroon sa na sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan, pero magpapadala na lang ng representative ang NBI para dito. Giit naman ang NBI Director na kahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa sunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment.
14: Inurgo na lang natin, and I already communicated to Director Cash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa kasibang lugar na para magawa natin yon.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari itong patawan ng contempt ang sinumang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na may kapangyarihan ang mga senator judge na mamungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang pasaway na testigo, abogado o sinumang tao. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. And manili daw niya na kinakailangan may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusa kumikilos sa korte sa mga ganitong usapin.
15: Kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity. Ako nga, nag-iingay, no? Na isite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
3: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Giniit ni dating National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na ang Operation Romanov ay orihinal na babala laban sa pamilya Marcos at hindi laban kay Vice President Sara Duterte o sa pamilya Duterte. Sinabi ni Santiago na ang salitang Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Basta Duterte sa Maisug Rally noong Enero 2024. Sa naturang rally, binalaan umano ni Mayor Baste ang Pangulo na bago ito matulog ay isipin ito ang sinapit na pamilyang Romanov, ang huling royal family sa Russia na minasakir noong 1918. Nagpahayag naman ng pagkagulat ang dating NBI chief nang biglang magbago ang kwento sa internet kung saan ikinalat ng ilang vlogger tulad ni Princess Maui na ang Operation Romanov ay isang lihim na plano ng Administrasyong Marcos upang itumba ang pamilya Duterte. Tawag na nito, narindigan si Santiago na handa siyang tumestigo sa Senate Impeachment Court para ibahagi ang kanyang kaalaman kaugnay ng naturang usapin.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, binigyan din ni Bureau of Jail Management and Penology o ng BJMP na walang iira na special protocol sa kanilang mga pasilidad kahit makilalang personalidad ang ipipit dito. Pahayag ito ni BJMP spokesperson J. Rex Bustinera kasunod ng pagdala kay Senator Rodarte Marcoleta sa BJMP bilang detainee. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng opisyal na iira labang ang special considerations kung ang isang detainee ay kabila sa vulnerable sector, mayroong kapansanan o senior citizen o persons deprived of liberty na mayroong karamdaman. Kadalasan anya ang nilalagay nila sa mga selda na malapit sa infirmary ang iba. Kung kailangan talaga ng gamutan, mismong sa infirmary na pinananatili ang mga ito.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit ng Malacanang na hindi panggigipit sa mga senador sa impeachment trial ang layunin ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Ginawa ni Communications Undersecretary at Panas Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang questionin ng ilang senador ang timing ng planadong investigasyon para ma-pressure umano ang mga senator judge sa impeachment proceedings. Kabilang sa mga iimbestiga ng NBI, ang umano'y 10 billion pesos na unliquidated funds sa pag-host ng bansa sa 2019 SEA Games, kakulangan ng bidding para sa ilang proyekto at kontrobersyal na 50 million peso co-drawn. Buwelta ni Castro, mandato ng NBI na investigahan ang anumang irregularidad sa proyekto ng gobyerno.
6: Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So, hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maglalabas na ang National Bureau of Investigation o NBI ng subpoena sa mga opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC sa darating na Lunes. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasama sa mga ipapasubpoena ang former chairman na si Ramon Zuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Lester Buenconsejo at iba pang board members. Ang subpoena ay para sa ginagawang fact-finding investigation ng NBI sa mga anomalya noong 2019 SEA Games. Naano nang sinabi ni Matibag na ang FISGOC ay isang non-government organization na pinontohan ng higit 2 billion pesos noong 2019 SEA Games. Kabilang sa sisilipin sa audit ay ang mga ibinayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain sa mga atleta, partikular na ang kontrobersyal na kikiam o chicken longganisa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na artificial intelligence o AI-generated video at editorial cartoon ng Chinese state-run media outlet na China Daily patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, patuloy pa rin ang kanilang kampanya sa paglaban sa maling naratibo at information distortions na ginagawa ng China patungkol sa Arbitral Award. Gayon pa nakagawaran, hindi katanggap-tanggap, offensive at isang act of distress ang paglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinatatanggal na rin ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at ng China.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, maring kinundin na ng ilang mga senador ang inilabas na AI-generated video ng state-run media outlet na China Daily na nagpapakita ng racist depiction sa mga Pilipino. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nakababahala ang inilabas na propaganda ng China dahil hindi lisensya ang freedom of expression. Dagdag pa ni Gatchalian, walang lugar sa isang sibilisadong lipunan ng anumang akto ng racism. Anya, mas makabubuti kung ibabalik na sa matalinong usapan ang anumang dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China. Inilarawan naman ni Senador Kiko Pangilinan na mapanghamak ang inilabas na AI-generated video ng China Daily at isa itong irresponsabling aksyon mula sa bansang China. Sinabi naman ni Senador Juan Miguel Subirin na tumawid na sa hangganan ng China dahil tila ibinibida pa ng nasabing bansa ang akto at ang akto ng karahasan at agresyon na ipinapakita sa video. Anya, hindi ito marapat sagutin at sa halip ay lalo pang igit ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng 2016 Arbitral Award.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumalag si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa payag ni Senador Robin Padilla kung sa kontrobersyal na AI-generated video ng Chinese state media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Tariela, hindi wartime propaganda ang kanilang transparency na layon lamang isa publiko ang ginagawang pangaharas ng China, lalo na sa mga Pilipinong mangisda at mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Anya, hindi sila gumagawa ng mga insidente kundi dinodokumento lamang ito. Naniniwala rin ang PCG spokesperson na insulto para sa mayiging 26 million na bumoto kay Padilla na ang pagtanggap ng senador na ilarawan tayo bilang mga unggoy. Sinabi pa ni Tariela na hindi niya kailanman tatanggapin ng unggoy ang kanyang lahi at tunay. Napagalang anya sa ating lahi ang ipagtanggol ito at hindi tanggapin ang mga pang-iinsulto.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, 6 hanggang 7 bansa ang inaasahang lalagda at magiging kasapi sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC para sa week-long Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa Hulyo 24. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA spokesperson for ASEAN Affairs Dominic Xavier Imperial, ang signatory countries ay kakatawanin ng kanilang foreign minister na ipapresenta sa 50th anniversary hosting ng Pilipinas sa TAC. Anya, inaasahang dalaluhan na aabot sa 60 delegado ang nasabing aktibidad na kinabibilangan ng contracting parties at bagong signatory countries. Sa parehong aktibidad, sinabi ni Imperial na inaasahan ding bubuo ang ASEAN ng bagong mekanismo o modality of engagement para sa mga party members at mga bansang hindi parte ng ASEAN Dialogue at Sectoral Dialogue Partners na mapalalim pa ang engagement sa ASEAN.
13: The commemorative activity on July 24 will include a signing ceremony for countries acceding to the treaty, followed by the inaugural high-level conference of the high contracting parties to the TAC, which is the first of its kind in ASEAN, and a gala dinner to be hosted by the President of the Republic of the Philippines. On the margins of the AMM,

0: Work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Natanggap ko yung 10 kilong bigas na galing sa gobyerno. Nagpapasalamat ako dahil sa tulong na yon. Nakatipid ako bilang isang magulang ang sariling tinataguyod ang dalawang anak. Kaya nagpapasalamat ako sa gobyerno dahil isa na yung napakain ko na 10 kilo para sa mga anak. Kaya malaking tipid na yun. Kaya maraming salamat.
3: Papahanda ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
4: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating panindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay panindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:39 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng pagkatapos ng PMMA Class of Salighirang 2026. Pangulong Marcos, bigyang diin ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna ng nagaganap pa ring tensyon sa gitnang silang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Unahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng 327 kadete ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Itinanghal na class valedictorian ng PMMA Class 2026 sa Itubong, Camarines Sur, sa katawan ni Midshipman First Class Mark Owen

0: Filipinas, eskolar ng Philippine Coast Guard. Pinangal naman bilang salutatorian si Midshipman First Class Jansen Bautista na tubong Taisan, Batangas. Sa nagintalumpati ng punong ekotibo ay hinigayat nito ang mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anyay nagbigay karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitna silangan ay nagbigay katiyakan ang punong ekotibo na mananatili pa rin prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos.
1: In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
0: Mula sa Lalawigan ng Sambales, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, target ngayon ng Department of Social Welfare and Development na maragdagan pa ang bilang ng mga walang gutom kitchen sa buong bansa na posibleng umabot sa 12 outlet pagsapit ng taong 2027. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy, hakbang ito ng gobyerno para matugunan ng involuntary hunger o sa palitang pagkagutom na bansa. Anya sa kasalukuyan mayroon ng walang gutom kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City. Dagdag ni Mapoy, magaragdag pa ito ng tigi-isang pipasilidad sa National Capital Region, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng taong 2026.
4: Sa mga susunod na taong ito, we're still subject for pag-repeat ng other regions po by next year. Pero po, naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng...
3: Yan ang payag ni Walang Gutom Kitchen, Officer in Charge, Ramil Mapoy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, patuloy ang panghihikayat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na maging volunteer o di kaya ay magbigay ng donasyon para makatulong sa tuloy-tuloy na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge Ramil Mapoy, malaking tulong ang donasyon ng mga individual, grupo o kumpanya o organisasyon upang mapakain ang mga individual na labis na nangangailangan. Anya, bukas na bukas din ang Walang Gutom Kitchen at ang DSWD para sa mga individual at organisasyong nais maging katuwang sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain.
5: Sa akin po mga kababayan po na gusto po makahanap ng platform para po gawin ang kanila corporate social responsibility or gusto lang po makatulong sa aking mga kababayan, we're looking po for volunteers and for donation. Kung sino po ang gusto mag-celebrate ng birthday or na kahit anong celebration, Walang Gutom Kitchen is open for you.
3: Si Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang pangunahing balita, mas tututukan pa ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mapapagting ng Yes to Ayos Disiplina Campaign, partikular sa mga paaralan at educational institutions. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, mahalaga kasi na maumpisahan na ang paglilinak ng kahalagahan at disiplina sa mga kabataan upang mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa mga ipinatutupad na alituntunin sa Metro Manila. Anyan ay pag-ugnayan na rin ng MMDA sa Department of Education upang mas marami pang programa na konektado sa Yes to Ayos Disiplina Campaign ang mailunsad. Dagdag ni Artes, tinitignan na rin ngayon ng MMDA ang isang grand launch ng Yes to Ayos Disiplina Campaign sa buong Metro Manila.
6: Kailangan talaga natin mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan. Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaki ang launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
3: Yan ang payag ni Metro Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniimbestigahan na ng Metro Manila Development Authority ang head ng Special Operations Group Task Force Road Clearing na si Gabriel Go. Ito ay kasunod na nag-viral na video nito sa social media matapos ang paninita at apprehension nito sa isang guro sa walang suot na helmet. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, inalis na sa nasabing grupo si Go at pinadalhan na rin ito ng show cause order upang ipaliwanag ang kanyang naging aksyon. Pagdating naman sa pagkuha ng video sa publiko ay wala naman itong kaso ayon kay Artes, ngunit ibang usapin na ang pag-upload nito. Anya, dito natitingnan ng MMDA kung mayroon nga ba ang paglabag si Gabriel Go dahil mahigpit na ipinagbabawal ng MMDA ang pagpo-post ng anumang video mula sa kanilang hanay na nagpapakita ng akto ng pamamahiya.
6: Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED. Particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na pinapahiya yung ibang tao. So, titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po.
3: Yan ang payag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo ang napakalagang papel ng komprehensibong disaster preparedness at management plan anumang sakuna ang dumating sa bansa. Ito ang naging payag ni Magalo sa naging pagunita sa July 16, 1990 Luzon earthquake na kumitil ng maraming buhay at sumira ng di mabilang na ari-arian. Anya malaki umano ang natutunan ng bansa sa nasabing malakas na lindol na naging pundasyon ngayon ng bansa sa pagbuo ng mas angkop at napapanahong plano kontra sa mga kalamidad. Gid pa ng alkalde, dapat nang paigtingin pa ng bansa ang hakbang nito sa pagbuo ng comprehensive plan sa disaster preparedness and response, gayon din sa crisis management.
7: That particular incident, Lucasa, is about time. Ano ba kailangan ng isang comprehensive plan ng disaster preparedness and response, but at the same time, crisis management.
3: Si Baguio City Mayor Benjamin Magalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deputation o pagbaba ng law enforcement agencies at iba pang tanggapan ng pamahalaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ito ay upang tumulo sa pagsisiguro ng isang maayos at mapayapang halalan sa rehiyon sa Setyembre. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 48, iniutos na Pangulo ang pagpapakalat ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, National Police at ibang government agencies sa rehiyon para sa eleksyon. Alinsunod na rin ito sa rekomendasyon ng Commission on Elections o COMELEC. Inatasan din ng punong ekotibo ang concerned agencies na makipagtulungan sa COMELEC sa magpapatupad ng kanilang tungkulin alinsunod sa mga regulasyon. Nakatakdang idaos ang unang regular na eleksyon para sa Bangsamoro government sa September 14, 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Limang kandidato nag-file ng Certificate of Candidacy para sa Cavite 4th District Special Election. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Limang aspirante ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa espesyal na halalan sa pagkakongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Sa huling araw ng paghahain kahapon, Hulyo 17, naghain ng COC si Dasmariñas City Mayor Jennifer Austria Barsaga, ina ni ex-Congressman Francisco Barsaga. Kasama rin sa mga nag-file ng kanilang COC ay si Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamindo Palag, Lysander Aguilar Ordones at Jacinto Bautista Franny Jr. Itinakda na COMELEC ang special election sa Agosto 29 habang magsisimula naman ang kampanya sa Hulyo 30 hanggang Agosto 17. Kasabay ng election period mula Hulyo 30 hanggang Setyembre 13 ang pagpapatupad ng gun ban sa Dasmariñas City. Isa sa gawa ang special election upang punan ang nabakating pwesto sa Kamara matapos mapatalsik si dating Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga Jr. dahil sa samutsari at paulit-ulit na violations. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:49 ng umaga, P-Vox, nagpaliwanag sa ugong at amoy asupre mula sa Bulkang Mayon. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of P-Vox ang sanhi ng naririnig na ugong mula sa Bulkang Mayon at nang naiulat na hamog na may amoy asupre sa bayan ng Santo Domingo Albay kasunod ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan na ngayon ay nananatili sa alert level 3. Ayon sa volcanologist na si Dr. Paul Alanis ng P-Vox, ang rumbling o ugong na naririnig sa bulkan ay dulot ng pagtipak ng lava o rock falls at strombolian activity o o maliliit na pagsabok sa bunganga ng bulkan. Sinabi niyang inaasahan ang mga ito habang nagpapatuloy ang pagputok ng bulkang mayon at wala umanong dapat ikabahala ang mga residente hanggat sumusunod sila sa mga ipinatutupad na safety protocols. Anya, ligtas naman ang mga komunidad dahil nailikas na ang mga naninirahan sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng bulkang mayon. Kaugnay naman ang naiulat na hamog na may amoy asopre matapos ang malakas na pag-ulan sa Santo Domingo, Albay, sinabi ni Alanis na nagmumula ito sa sulfur dioxide at iba pang volcanic gases na patuloy na ibinubuga ng mayon habang nasa estado ng pagputok. Pinapayuhan niya ang mga residente na magsuot ng face mask at manatili muna sa loob ng bahay kung malakas ang amoy ng asopre. Samantala, nilinaw ng PVOX na wala silang naitalang lahar sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan nitong Webes ng hapon. Ayon kay Alanis, pagbaha lamang ang naobserbahan sa ilang lugar. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng PVOX ang kondisyon ng bulkan at ang lagay ng panahon dahil maaaring magkaroon ng lahar kung magpapatuloy ang malalakas at matagalang pag-ulan sa paligid ng bulkang mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang balita, herd immunity contra tigdas at rubella, target ng DOH Region 1 sa MRSIA Supplemental Immunization Activity sa Agosto. Mula Radyo Pilipinas Tagupan, narito ang ulat ni Sara Kayabyab.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Ng Department of Health Ilocos Region ang 75% vaccination coverage upang makamit ang herd immunity o sapat na proteksyon ng komunidad laban sa pagkalat ng sakit na tigdas at rubella. Ipinaliwanag ni Dr. Ruel Bubis, Officer in Charge ng Local Health Support Division ng Department of Health Region 1, na mahalagang maabot ang nasabing vaccination coverage upang maprotektahan maging ang mga immunocompromised at maiwasan ang outbreak ng sakit. Target ng immunization drive ang kabuang 444,512 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan sa Ilocos Region na magsisimula sa Agosto 10 ngayong taon. Magtatalaga ng mga vaccination sites sa iba't ibang lugar sa buong rehiyon upang matiyak na mabakunahan ang lahat ng kwalipikadong bata. Muling tiniyak ng DOH sa publiko na ligtas, mabisa at libre ang bakuna laban sa tigdas at rubella na maaring makuha sa mga government vaccination centers. Ang tigdas ay isa sa pinakanakakahawang sakit na dulot ng virus at maaring magdulot ng malubhang komplikasyon, lalo na sa mga bata, habang ang rubella naman maaring magdulot ng seryosong depekto sa sanggol kapag ang isang buntis ay nahawaan ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang balita, walang tigil ang mga hakbang ng Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng modernization efforts sa mga paliparan upang mas gumanda at mas epesyente ang immigration services ng bansa. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na karagdagang e-gates ang nadagdag sa NAIA Terminals 1 at 3, kaya naman mas magiging mabilis na ang proseso para sa mga pasahero. Anya, sa tulong din ito ay mas umigting ang security check ng Immigration Bureau dahil sa mga integration na ginagamit dahil sa pagpapatupad naman ng Advanced Passenger Information o API system. Dagdag ni Mabulak, isinasabi na rin ng BI ang procurement ng karagdagang e-gates para naman sa iba pang paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Nasa final stage tayo ng procurement para sa major provincial airports for Clark, for Cebu, for Davao. Pero meron din naman po yung the old e-gates na ginagamit. However, alam naman po natin yung e-gates na ito na makabago, this will be more fast po ito, mas efficient dahil ini-integrate na po natin yung ating API, Advanced Passenger Information, at nasa final stage po tayo, hoping to within this last quarter, ma-implement na po natin.
3: Sa Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabula.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ligtas at mas madaling digital transactions para sa mga senior citizens isinusulong ng GCash. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Simple, ligtas at inklusibo, ito ang isinusulong ng digital finance platform ng GCash para sa lahat ng mga user nito, lalo na sa mga senior citizen. Sa panayam ng Radyo Magazine, binahagi ng e-wallet platform na mas ligtas at mas maginhawa ang pagtanggap ng ayuda, cash gift at iba pang benepisyo sa pamamagitan ng app dahil iwas pila at iwas takawang mga transaksyon. Para mas maging accessible sa mga senior, pinasimple rin ang disenyo nito kabilang ang mga icon, kulay at laki ng letra. Kasabay nito, nagpaalala rin ng GCash laban sa mga online scams tulad ng phishing at love scams na madalas target ang mga senior citizen. Binigyan din nila na hindi kailanman magpapadala ng link ang app at hindi dapat ibinabahagi ang MPIN at OTP. Hinikayat naman ng GCash Customer Experience Training and Governance Lead JJ Pacheco ang publiko na gamitan ng security features ng app para sa mas ligtas na digital transaction.
13: Better din na i-on din natin, i-take advantage natin yung security feature ni GCash na biometrics. So ito po yung kinakapture po yung fingerprint niyo or yung face scan para sa susunod, hindi na po kayo mahirapan na mag-login. Hindi nyo na kailangan memoryahin pa yung password niyo.
12: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, dalawang sikat na kumpanya sa Qingdao City sa China planong palakasin ang negosyo sa Pilipinas. Mula Shandong, China, narito ang ulat ni Art Cruz.
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Bumili ba mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa smart appliances ng isang multinational consumer electric and home appliances company dito sa Qingdao City, China? Mula kasi sa simpleng appliances nila noon gaya ng refrigerator, aircon at washing machine, ngayon ginagamitan na nila ng artificial intelligence o AI ang mga ibinibenta nilang produkto. Dito inihayag ng vice president ng kumpanya na balak nilang dalhin sa Pilipinas ang smart appliances nila. Bukod sa mapapadali ang mga gawaing bahay, tiyak din nalilikha ito ng maraming trabaho sa Pilipinas, lalo't plano ng kumpanya na palakasin ang logistic network nito sa ating bansa. Bago ang tour na yan, una nang pinuntahan ng mga delegado ang tinaguriang beer capital ng Qingdao City. Dito sinabi ng manager ng naturang kumpanya na bukas sila sa pagpapalawak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Pag nagkataon, malaking tulong yan sa ating bansa lalo't patuloy ang pagsusumikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakuha ng mamumuhunan at dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Sa ngayon, patuloy ang pakikipagtulungan ng beer company sa mga distributor nito sa Pilipinas pagdating sa marketing, branding at planning ng kanilang mga produkto. Mula rito sa Shandong Province para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, malaki ang taas presyo ng produktong petrolyo na kaambang ipatupad sa susunod na linggo. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Asahan ngang sisirit na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakahuling trading sa world market, ang diesel posibleng tumaas ng 10 piso hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina naman posibleng tumaas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. At ang kerosene ay 11 hanggang 12 pesos kada litro. Ayon naman sa Department of Energy, ito ay dahil pa rin sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Posible pa namang magbago ito, depende sa magiging galaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita sa ibayong dagat, North Korea, tinawag na puppet ang South Korea matapos lumuhok sa maritime exercise na pinangunahan ng Estados Unidos. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Tinawag ng North Korea na isang puppet o sunod-sunuran ng South Korea matapos nitong lumuhok sa isang maritime exercise na pinangunahan ng Estados Unidos na Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii nitong nakaraang linggo. Ayon sa state media ng North Korea na KCNA, pananagutan ng Seoul at Washington ang anumang hindi inaasahang paglala ng tensyon sa rehiyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinangunahan ng South Korean Navy ang Maritime Forces sa RIMPAC, ang pinakamalaking pandaigdigang pagsasanay pandagat na nilahukan ng humigit kumulang 30 bansa, kabilang ang Japan, Canada at Australia. Iginiit naman ng Pyongyang na hindi lamang ito isang karaniwang military drill kundi isang demonstrasyon ng malakas ng umano'y nakatuon laban sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa panig naman ng South Korea at Amerika, sinabi nito na ang layunin ng RIMPAC ay upang palakasin ang koordinasyon at kakayahan ng mga kaalyadong bansa sa pagtugon sa mga banta sa seguridad sa karagatan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 18, 2026. Ang alam po ng ating mga nakasama,

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes live na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kinabuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupot!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon. Radyos Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.